0: po ninyo, be? Lain-lain matanong ninyo distrito ba? No? Kaysa ng inyong kongresista diha, pulihin na ninyo karong 28. No? Pwede na tuusab mo ni Pilipinas? Mausab man ni Pilipinas o mag-usab tag politiko? Tinood na ba'y? No? Kung mag... Kana mga... paano ba yan, no? Yung mga... ginapadaog man kunin nyo? Gawas aning abante kay... manikadaog pero nangilog maniglingkuranan?
1: Ayaw!
0: No? Pwede ba? Tama na kay... halos na ng lugar eh. Ilado ang mga apelido nga sa una pa... Wapata mataho mga higala, naana sila? No? Wapata mga higala, gipanganak sa kalibutan, sila na'y nagdumala, ilan ang pamilya, karon ilan lang gipasapasahan. Unsa dahil ning pagdumala dahil mga higala sa Pilipinas, manamana?
1: Pinawa!
0: Ha? Tama na? Kanibintong nahitabo sa Pilipinas karon? Kuan mang yapon eh? Resulta man sa ingana ang sistema mga igsoon. Di ba? Ngano na daog mas Marcos, Ilado mas Marcos. Ngano na daog mas Marcos ni Abin pagyud ang mga Duterte, no? Dili na ko ipakita sa inyo mga igala, ako adyog ko pilion sa komentaryo. May sayop man gyud ang mga Duterte ani nga porsyon mga igala. Nganong nakigubad sila ani? Tinuod man gyud na mga katropa. Kay wala lang unta ni giubanan, wala lang unta ni giduyugan, wala lang unta ni giunitim, di man jud ni kadaog.
1: Pinawa.
0: Wa mo maluoy sa atong nasod karon mga kaigsuonan. Grabe, murata mga higala ka ng niwang, kuan ba? Niwang na kaayo, o tao pa ning nasod ba? Daot na kaayo, no? Kuan na, bukog na. Kalansay na. Nipis na, isan lang kabukwati, may higala, waka pirma ning nasod ba?
1: Ayaw!
0: Mayingon sila, panahon ni BBM, piskay ko ng ekonomiya. Kabalo mo pilay dollar ron, 61 ba? Masa magkapiskay sa ekonomiya, anak? Asa man tanyo dapat nga porsyon niya ang kumbinsihon, anabi? Panahon ko ng BBM, may gala. Tagbayintirang bugas. Asa man makapalit ba na ikos palengke karon? Kamang tagapalengke na minaroon, ay tagbayintiri, awa. Basi ka nagtahop diya, may gala, tagbayintiring kilo. Tapilan, tiki-tiki diya. Dili itong tiki-tiki sa bata, no? Na may tiki-tiki nga paras baboy. Pila. Harap-harapan tayong winawalang hiya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Makaguol, makasubo lang ba no nga? Ang rally, di na mo effect. Di naman effect ng rally ron, tinuod lang. Wala na. No? Ganun man, nangan, wag ka gabantay sa Malacanang, gamay ng rally, putso na dayog barbed wire. Huwag makasuod ba eh? Bisag hangin. Di ba? Gabantay ka sa Malacanang, gamay ng reaksyon sa tao, putso barbed wire. Likayan na ginila kaya basig inyong kuninitan si Marcos, itambog ninyo mga igalasa. No? Di bang kundi mo na, bisa kung saan mo, samot nagkalagot ang tao, muna mo yun ko nga, ayan na mo si panghilabot na, matagbaw, matagbaw na sila si panghilabot ng Duterte, nga no, matuan naman to, ilan naman itong ipapriso. No? Undangan na nila, mga kaigsunan. Kaya kung bisan kaning baha, kaya diba, di ba si Auntie Claire, huwag man kayo mo epekto, kung ihang kuan. Sunod adlaw na pud mo, birada na pud ni. Ang flood control na pud sa mga Duterte sa Duterte administration ang iyang hilabtan. Pero di man ko na ikalimod mga igal, naa mo guna sa data. Bisan pag moingon tag gikawat na nila. Bisan pag moingon na may galag, moingon tag sa panahon ni Digong siguro katunga rin at dapat sa project. Pero di man pud nga nakadako ko ng pundo, 500 billion. Ikumpara ni mo mga igala, nining ka BBM, nga wa pa gani kahuman, 1.2 trillion flood control alone. No? Ay, dili man si BBM, naghimo, ana. Ah, dili si BBM, sige. Na'y pinakadako ng pangutana, mga igala. Pangutana ni Edga, ni Irise, mga kaigsunan. Okay, dili nato bakasadon si BBM. Sige, granting, di nato bakasadon si BBM, mga igala. Pero, nganong nakalusot niya ang General Appropriations Act, nga naghag-insertion sa... Liba siya nga klase sa pagka-presidente, tanga siya nga klase sa pagka-presidente. Ha? Nga na ba? Di ba? 2025 mga igala nga budget. Nga gina-question karon mga igala diya sa Korte Suprema. ang iyang constitutionality gumikan kay kani nga budget ang pinakasinalaula nga budget. Kini nga budget may gala diri nimo makita nga ang insertion mas dako pa sa original nga plano. History. Akong i-relay ang pangutana ni Irishi mga igala, nganong nakalusot ni? Kisa may pakasadoon ninyo si Ramos? Sumalangit na wa? No? Patay naman to. Kisa may pakasadoon ninyo si Donald Trump? Wingon ta karon, nilini, walay labot si BBM anak kay ang mga nagkuana na, mga kongresman, mga kongresista, mga bagagnaong. O sige, tinood, tinood na. Pero ang pangutana, di ba dahil mo agas presidente mga igala ang pundong, nganong nilusot mangyapon lagi? It's either duhara na kabutang, it's either tanga siya nga klase nga presidente or kaubad siya skawat. Diba? E nga, dara na. Muna na, mga, dara na paingon, duhara. It's either tanga ka nga klase nga pagka-presidente, enotel ka nga klase sa pagka-presidente, usa pa. Incompetent ka nga klase sa pagka-presidente, or pabuang-buang ra ka pero kauban di ay mo sa kawat. Kahibaw di ay kang imong agaw sigig panghilabot. Di ba? Kay kadumdum mo sa giingon ni Tiangko, ni Tubi Tiangko, nga nag-meeting sila, naa si BBM, naa si Saldi, naa si Martin. Nga niingon ko na si BBM, Saldi, Martin, ilang gusto, ilang bahay ba ang gusto nyo sa Forbes Park na bilhin? Wala akong nagagawang proyekto dahil kinukuha nyo ang pera. Ang pangutana, kung presidente ka, nganong imong gipasagdan nga yung ato ang mahitabo, mga kaigsuunan? No? Nganong imong gialaw nga yung ato ang mahitabo? Kung tinuod ang ingon ni Tubi Tiangko, kay bawo man dahil kang kawatan na si Saldi o si Martin? Di ba? Nganong imong gitugutan, nganong imong gipasagdan? Sulod kunos duha ka tuig mga igala? 22, 23? No? No? Og tinuod na. No? Unsa may tawag nimo ana gi? Imong gikonsente. Imong gitugtan. So tabla ray kauban kanila. Oh. Oh, dai ni mga igala nga si Abante nangita ni BP Sara. Kay iya sang distrito puno man sag flood control pero galutaw. So gisagpa siya sa realidad pasangin lang pang Ginoo. No? Kung pareha palang unta sa una bitaw mga igala nga ang tanan kasukan sa Ginoo maigog kilat. Murag nag-aso-aso na siguro ning Pilipinas karon bay. No? Lagi? Imagine na kung ang tanan mga igala nakalapas mga igala sobra na gyud, gabi na gyud kang mangtas kaayo sa Pilipinas mangtas na gyud. Di na magwanta. Maigog kilat mga igsoon. No? Di ba kani mga igala murag fireworks ni atong kawanangan? Alas 8:12 ay sa mughawa di ha. Natay 802 di ka mga viewers sa YouTube. Ay sa mughawa, muginhawa lang ko. Kadali magagatropa. Dali lang yun, mga 5 minutes lang. Pagtibla sa mugkape di ha, unya ay lang mughawa. Alas 8:12 na, mga katropa, kinikuras na ito. Ganinyo sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or if visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
8: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente.
9: Part of providing reliable service is keeping you in the loop.
8: Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support
9: 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Buhay.
1: Alas 8:23 na, naapa mo diha. Oh, wala nang uban, wala nang kaagwanta. Naapa ko diri ha. Kuha na gani ko. Nangapira gani ko mga katropa og Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoon ng Templar ako. No? Anyway, may buntag sa atong mga katropa bago lang naka-tune in, bago lang mga igala nakalili diri sa atong FB, sa atong live o sa atong mga igala sa YouTube. Good morning, Attorney Emmanuel Mahipos, partner. Good morning.
2: Good morning.
1: Oh, schedule good partner ha. Kaya maka-addo kag Asuncion. Hapit yun diri stagom partner kay paimnong yun dagag kape. Oh, kay gimingaw ko sa imo ha. Ako partner sa una. Arnel Rabanes. Good tag niya ngay. Well floor masaudling. Randy Ran Santisas. Sino pa? Si SP Bueno. Alan Ligutom. Baana ni? Piyang Bana. Pinanggang Bana. Si Alan Ligutom. LGO Sambuanga. Si Bugay. Arti Lim. Enteng Carpio. Lila Sueco. Montesa Franjo. Alas 8:24 na mga higala ang takna sa ato ang pagpanag-uban-uban. Mabito na ako muhangyo ko ba? Mga katropa, no? Kanang inyong mga kongresista karon, no? Nakatabang ba? Ha? Nahimo ba mga higalang tagak na puning microphone doon. No? Nahimo bang mapuslanon mga higala ang ilang pagka-kongresman, kongreswoman sa inyong mga distrito? Unsa may naabot nga serbisyo sa inyo? Mga kaigsuunan. Kaya kung wala man ugaling bay, unya sa kapila ka panahon ang ilang apelyido mo inang haud, no? Ang ilang apelyido may gala nagpuli-puli na lang gikan samahan, paingon sa anak, paingon sa uyuan, paingon na pud may galas lain na pud nga henerasyon nagbalik-balik na lang mga kaigsuunan yang atong kahimtang maulang gihapon. Hinumdumi kini mga kaigsuunan. No? Nga sumala sa atong konstitusyon, mga katropa. No? Nga ang tanang gahom. No? Sovereignty resides in the people and all the government authority emanates from us. Gikan sa ato ang katawhan. Inya magpailad rata sige. Usay makaingon ta dili na nasa las politiko ngano man bisag kawatan sila mao daog manggihapon. Kaya di man dyan kumutuo, may galag mo daog sila nga sila rin gabutar sa ilang kaugalingon. No? Di man dyan kumutuo, mga galag nga mo daog na sila. Nga, ang dahilan, ilarang pamilya. Nadyo yung mga tao nga ni butar, kaya ni daog man. Oh. Kani mga party list na to, mga katropa, huwag mo nasayangan, ani? Ha? Naay pundo ang sweldo ani mga higala equivalent sa usa ka magbabalaod. Naay pundo ning makuha baga kay igsuonan. Pero unsay gipadaog nato nga mga kongresista? Unsay gipadaog nato nga mga party list? Katong mga NPA nga mga party list. Katong mga komunista mga higala nga mga party list. Tanaw ning party list karon mga higala ni Ridon. Saro Bicol. Unsa may gitrabaho ron? Mura na siya may galag spokesperson. Sa kaligot-got niya kang Sara Duterte, maura!
3: Ayaw!
1: Anhara nagtuyok-tuyok. Makaingon bito ako mga higala nga. Wa na to na mapansin kayo sa una ng mga party list system ba? Munang gipuli-pulihan na lang ta mga higalag mga way mga puangod nga mga igo ramulingko diha magaigsoon. Basta lang makasweldo, makapangawat lang solve na. Di man lang mga higala makapandeg, balaod nga makatabang sa atong kinabuhi mga higalang Pilipino. Pulihin na siguro ninyo na. Kapalitan. Kana mga higalang, ilang mga gunag katungod. Sige, watay problema na. Katungod man na, pero bisang pag ilang katungod, naman saan mo yung katungod? Ang sama inyong katungod, butang ta. Kanang mamamayang liberal ni Dilima. Katungod na nila, dili. Apparently, ilan ang katungod mga higala. Kunya, giuyunan na, naristro na sila sa Comelec. So, okay na siya, mga kaigsuunan. Pero naamantay, kung diha? No, naman tayo pwedeng iatbang anak mga kaigsoonan. Unsa man, ang inyong katungod sa gmubutar. Problema kay mo daog man. Nganong ni daog man? Gibutaran man. Una. Diba? So pag-abot karon mga higala nakalingkod, ang naghasik na pod ng lagim. Anara na siya mga kaigsoonan. Okay. Kung ato mga higalang may isgutan, pras ka ng mamamayang liberal. Ito, huwag ako yung mga higalay, pasturyahon, may pag-agwanta partilis na lang. Uski sa mga sektora, mga higalang, girepresentahan ni mamamayang liberal. Oh, duha man gud ni sa party list na ay national, log nagrepresent mga igalag mga nagkadaiyang kuan ni napoy sektoral. Oh, mga katropa, no? Ari na lang ta sa agwanta. Maliso gani ko kining agwanta mga igala, daganan ko naman lang yun. Di ba? Kaysa naman lang mga igala. Mga party list. Nga ang tumong may gala gub-on ang gobyerno pero anhara po dyakuha sa gobyerno may gala kwarta. Muna na nagigisa may gala sa kaugalingong mantika ang atong gobyerno. Kinsa mga igalay nag nahimong source of revenue mga higala sa gobyerno. Kisa man asa may tinubdan sa incomes gobyerno. Buhis sa tao.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Income nimo, income nako. Mihoras! Uban pa mga balay duno na to mga higala. Tao gyapon.
0: Bullseye!
1: Unya, ang kwarta gamiton i hatag dito mga igala sa ha? Mga party list, mga igsoon nga ang tumong o tinguha. Gub-on ang demokrasya.
0: Bullseye!
1: Awaragod na sila karon, no? Kung kaniad to mga igala, mga maikin na musinggit against Marcos, karon gumikan lang kay Common ang ilang enemy. Si Sara mga igala ilang amo, ilang gidutan. Oh, pagkasunod ani may gala kaguliyang nasad. Pa man ni nakasamok sa atong nasod. Ni mga tawhana ni pwede pa lang ni mga gala o pwede pa lang ni pangdiliton, dilito na lang. Pero dili man ni man mga katropa, that is not how it works. Mga kaigsuunan. Ha? Ano man og pamangguna? Kuwa butare, dibutaran man gunato. Nakawawa yung Duterte Youth Party List, di ba? Oh. Well, nakadaog man to. Pinakadaghan itong nakuha ng aboto, mga higala. Kaya, pangpetisyonan. Puyaw lagi. Umiyak daw si Sindania, nagidrawing iyang, nagsuko si anak. Mga katropa, nagidrawing siya niya nahiwi. Nga nung ihiwi po ito kaayawan, sobra na po ito nga pagkadrawing. Mura na mag-letter L, dapat wara kaayaw ko anak. Mga katropa, no? Para kayo hiwi, apod, giana lang gamay. Giel, mampod. Yesod, maaydong gibuhat ninyo. Mag-kaigsuunan. Grace Sidicol, morning, Sir Arnel. Shoutouts, Tagalabulapo City, Cebu. Tagaming Lanilia, South Cebu. Watching in Smart TV from Malabuyok, South Cebu. Salamat, ha?
0: Thank you!
1: Basta-basta yun, ha? Smart TV, good way, Globe TV, niya. Oh, good morning, Merlinda Almoralde. Almorade. Jodeline Rocamora, maying buntag. Magdalena Sahulga, maying buntag. Oh, si Daryl Kutara, Nadit Sabareta, Iram BPS, good morning. May magpangapi.
0: Good morning.
1: Si Padayon Vlog.
0: Good morning.
1: Annalie Lara, Tony Lisera, Bibi Girl, maying buntag. Yung Baho from Bugo, Bugo Maria. Sikihor, exciting.
0: Good morning.
1: Buntag, may buntag dahil sa mga taga Sikihor. Desiderio Matidios, maying buntag katropang Arnel, bisag unsao nila gukod. Sa ni Sara nga si Sara unya sila ray kawatan. Sige. Enteng Carpio, Leila Suico, Montesa Franjo, maing buntag. All right, mga kaigsoonan, balik ta. Sa tong pagpanagobanoban direta sa dugang panato mga igalag baga isgutanan ari sa ta mga katropa sa balikan nato ang baha. Kagahapon, matod pa ni PBBM baga igsoon nga ang statistics kuno sa ulan 50 mga higala ka Olympic size swimming pool. 50 ba to? 50 mil. Ang natagak mga higala o ang tubig ba? Ang sukod sa tubig nga naanha may galas Manila. Mga katropa, kanang Manila bay since time immemorial ginabaha yun na. Ngayon naman saya pa lang daang topographical and geographical location nga Sharon, no? Below sea level, low-lying area, although naay mga area nga taas ang elevation. Karon, gipuy anog daghang tao sa una baha una na yun na. No, di na mo ikakurat, baonan magyo na sila. No, kay mga lulaing areas ba? No. Ang pangutan na manggod, okay ra kung baonan ni, unya way kwartang gipagawas. Okay ra kung baonan ni mga higala, unya wala gipunduhan. No? Walay flood control project, walay funds, may higala gihatag para sa ila. Okay ra na. Makaingon ka, ay, maupo diya in town, kay, wa mani dapat diri na ay, kuan ni diri, pero,

0: So, ana na punta? Si Mang na punta, si Mang, no? Si Mang na punta baga kaigsunan. Alingita na punta laing ikatapal na to para mawa ang flood control. Ngita na santa, basura na santa. Agani, ana pa si Tore nga, doon na kunoy 200 mga higala nga ilang nadakpan nga galabay kuno basura. Kabalo ka usay daotan, ane? Kay maghimo na sada silang senaryo, nga ka na mga tao galabay basura, mayon na sada sila, mga DDS pala to. Hinunong aha, kining administrasyon, bright ni. Bright ni siya mga higala when it comes to pagpangitag pwedeng mapasanginlan aron nga di lang yun mapaingon sa ilang blame. Bright sila ni. Diba? Si Lisa, insensitive kaayo ang asawa mga higala sa presidente. Nagpost og sabbatical, birthday sabbatical kuno. Oh. Suko sila. Imatod pa ni Auntie Claire mga higala, ang purpose sa post, it was meant to, appreciate life. Appreciate life all you want, but be sensitive. Nga naman, kung private ka lang, nobody will care. Nobody cares, ma'am. Pero kay asawa ka sa presidente, og ang Pilipino naglutaw sa baha, while ikaw, you are in communion with the mother nature. Kunya, muingon bagyog ka, stay dry and well. Mura ni mo gisungog ang mga tao, katagaduhan na ang sige naglangoy-langoy sa baha, mga higala. Samantala, ikaw dito ng selfie, no makeup, no kulo, no. Sabato, no hair color, no heels. Pero wala tayong problema diyan, ano man, you can afford. Wala man tayong problema diyan. You know what's the problem? It's the timing. Mura gyapon na kang Auntie Claire, mga baho ba? Baho. Timing, tayo sa miming. You can flex all you want. Wala problema na. Birthday ko ni mo, you deserve that. Deserve mo yan, girl. Pero, please, ayaw ipon itunong. Can you have some a little bit of delicadeza? No? A little bit of delicadeza? Nga, ay, tama dahil, no? Pwede man tamo post, ani? Pinakasayon nga example. Duna ko'y utang ni Mugab. Karon gisingil ko ni Munya, muingon ko, wa ko'y kwarta, wa pa ko'y kwarta, di pa ko kabaya din. Undi kay sunod adlaw nakita ba ko nimong nagpost nga tuwa man siya Pearl Farm sa Samal. Mao ba na ano? Pearl Farm man ano? Tuwa man lagi si SM lagi sa Pearl Farm. Nagguan man niya nag sunbathing pa. Nga naay mga tapad nga duha nga mga bibot nga mga long-legged kaayo. Nya, pilang Pearl Farm? Mahal ba yung Pearl Farm? So, ikaw karon nga, gibalibaran ta ka, wak kumubayad, kaya maingon ko sunod na kaya pa ko'y kwarta ron, makita ni mo nga, ingon mo'y kwarta, nga ano man lagi ni? Ga-enjoy man lagi ni? Nya, gapos, buta nga pagin ako, ATM, at the moment, anaban siya na ako, no? Oh, buta nga pagin yung pizza. So, siyempre ikaw, maingon ka, grabe naman sa kawan, abay, puangod eh. Malagot yung ka. So, mausad nang gibati sa mga Pilipino. When the wife of the president, the first lady, o ba tayo pakialaman ang mag-birthday siya? Pwede ganito na siya mag-birthday.
1: Pinawa!
0: Really? What labot na eh? Tinood mo na. Iyan man ang kinabuhi. No? Pero, na pero. Kung tinood ka mga higala nga, kung nagmahal pa ba kas Pilipino ba, kung you care, bisag gamay man lang, makabaton siguro kag delikadesa nga, yes, ako man yung katungod, no? Ako man yung katungod magguan, bisag magbuot o magpicture, bisag magtuwad ka magpicture, wajoy, magbuot ni mo, no? Pero, una-unaon sa nakong tarong be, kay basi unyag ma-offend ang mga Pilipino, na naglutaw in towns baha, sunod na lang ni, kanang ma-okay na ang tanan, I will just keep it for myself, ni kining ako ang mga picture, no? Ako, mga igala, dagang kong mga gipanglakaw-lakaw nga, igot na lang, igot ako mo picture, wala na daghang post, no? Pinili na lang yun ang posting, ano?

0: Amo mo pud batasan kuno sa mga 30 mga 40 ho na ron. Igo mag picture niya, way post. Mo post kadto bigyong karaan nga picture pagka binuwa. No? Wala gipangayo sa mga Pilipino nga mahimo kang pareha nila, mapobre sa ka, mulut langoy sa ka sa baha. Di na mo gipangayo sa mga Pilipino. But a little bit of sensitivity, at least makita nga nakighiusa kanila. Pakighiusa bagod na. Nga ikaw naa sa baha, naa sa nindot nga lugar, naa ka sa you are in communion with the nature. You are with your birthday sabbatical. No hair color, no makeup, no heels, and whatever the abubot of life. Wa ka ana. No? And here you are saying to the Filipino people, stay safe and dry. Unya ka to nakabasa mo, nayabag naman siguro siya. Unsabay pagka-dry na to aning di na magani ni mauga-uga ning atong sampot ani sigig kabasa. Diba? So, unsabay pa maagi unta nga at least man lang you can sympathize with them. Dali ra. Ayaw sa ipos. Just keep it for yourself. Kung gusto ka, ipaprint, ipatarpulin. Ibutang sa inyo ang Malacanang, tanawa. Ayaw na ipangalandakan sa Libog Pilipinas nga, stay safe and dry. Ikaw, kay naaman ka dito, you are with the nature kuno. Yung mga tao, tuwa dito nakig-kumbati in town, mga higala sa baha. Nangahadlok sa leptospirosis, di ba? Na ikaw karo magpo... Duwa mo yung mga delikadesa. Mo na yung klaro istorya. Oo. Oh. Unyang bana po, presidente manunta. Siya, luwa dyo ka ka-istorya ng imong budlat. Gasigalan na inyong mga mata di as Malacanang. Wa dyo ka ka-istorya yun. Nga, uwa yun na ka-istorya mga, ano, di po di ma-istorya. Kini mga dato, mga yagala, di man ni maminaw sa mga pobre. Oh, kini nga itong programa, kita raman siya magpinawinaway. Ano yung mga pareha raman ta mga pobre yun. Pero kana sila? Pero una-una-o nila, di gina sila ma-presidente, di gina sila maabot ng Malacanang may galabag, way pobre. No? Una-unaan ninyo, kamo mga kongresista, way pobre, asa man mo manaog? Kaya ka na mga dato, pananita Andres Tagum, pananlitan mga higala. Asa man yun ninyo, asa man yun mo na kautang o buot, o kaha, nahimong rason nga nung nanaog mo sa inyong mga posisyon. This is for all, ha? Para ni Stanan. Oh, sabisan asa man mga lokal nga pangamahanan. Tungod ba sa imong silingan nga dato? Tungod ba sa silingan nimo nga negosyante nga dato? No. Kay panahon ng eleksyon tagaan nimo nag 2,000, di man mo dawat. Mo na man nga 2,000, sa man dublihon ko na. Hatag ko na sa imo balik. Dugangan ko ba nag 1 million sa man? Asa man gyud mo nakaut? Asa man gyud? Ngadto sa mga pobre. Oh, ngadto sa mga kabos. No? Kini nga itong kapobrihon mo, biya gini mga higala ilang puhunan para mo gawas ang pondo, para na farm to market, para na mga poverty alleviation, para na ayuda. Ang ayuda, gamiton na nila mga higala. E politika pa! Ang kunon pag yun nilang ilaha.
1: Pinawa!
0: Diba? Samantala, kami nga kita nga kabayan o buhis. Kita mga higala, all of us are taxpayers. Tama na. Mga kaigsunan. No, kay inherent power sa atong estado nga ibuhis, buhisan kita. Munang, in one way or another, nagabayad yung kagbuhis. Lahi lang sa ato ang mga working, gumikan kay naadyo'y klaro nga, income tax minus. 5,000 ang buwan. Pero 5,000 man siguro ako. Kalimot mo, ako'y tanaw-tanaw, okay, magsakit akong buot. Ano yung masakit akong buot, mga higala? Ni 5,000, di ko kadawat sa gobyerno nga naman. May trabaho man ka. Ano man ang anong mangayo man ka. Ano kayo trabaho? Diba? Kato mga kaigsunan natin tao na nagnegosyo, ginagmay man, maligyag bag, mamaligyag unsa na lang, mga higala, mga abubots diya sa social media. At doon, pabayron, mga higalag tax. Bayad. Wadyon, itaw naghasol-hasol sa gobyerno nang nanginabuhi, rayon. Pabayaron. O sige, bayad ta, way kosmod kay gobyerno ni. Ato ni mga iyahan ang gahom. Karon mga higala, pag atong panahon sa pandemic, ang mga middle income earner, mga igala mo ay luoy. Ngano man? Ah, di ba mo pwede mo dawat? Ngano man? May trabaho man mo. Oh, kisa ra may makadawat. Poorest of the poor. But pasabot mga igala ang kapobrehon, kapital nila. Pag-ayo mga kaigsoonan. Kapital nila. Una, mayungong ko ninyo mga kaigsoonan ay magpalipat kay kining gobyerno puno sa dula nga lipat-lipat. Pusay! Awaro no. Unsa na po'y pasangin lang ni BBM? Basura! Oh, sige daw, palihog daw ko ng basura ka. XFM Katropa!
1: Ay, labi okay, lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa natin kung...
0: O, oh, muna yung unia kahapon ha. Sumpay na sa katong yung unia nga. Grabe, kadaghans tubig. Di yun makaya kuno mga higala. Kining project sa gobyerno mga higala, gamitan sa nisiyag filosofiya. Dili na naman ni pwede science lang tanan. No? Di man ni pwede mga higala nga... Abisan science mga higala is embedded with the philosophy. Nga imong i-anticipate daan mga igsoon nga posible yun kadaghag tubig. Well, watay mahimo kung force majeure mga kaigsoonan, pero kung tingali mga higala na-anticipate lang nga Kabalukas, Manila, mga higala nga galutaw o na-unload na daan. Nga, ingato ra nga mga projects, Ginoo ko. Na ay mga suyop-suyop, kunuhay mga higala nila nga mga, usa na, suyopon, suyopon, unya, ibalik ra po sa tubig, unya, to, ang tubig, musod ra po balik mga higala sa community, na unsa? Ha? Ayaw ka bala ka, Brad Arnel, bisan noon sa ang ayuda nga ihatag namo, dawato namo na kay buhis na mana nato, pero ang pasalig ni Bangag, puro na but-but. Oh. Wala problema. Kami nga gabuhis, mga higala. Tanan man taga-buhis ba? Akong pasabot. Ngayon eh. Tanan taga-buhis. Ang pobre, mga higala, ang mga kaigsuna na ito, nga way income. Bisa pag way income ni mubuhis, gyapong ka, saon sa mga pamaagi. Mupalit kag produkto na may buhis na manadaan. No? Bisa kung sa mga higala, commodity mong paliton, may buhis man na siya, mga kaigsuunan. Karon, lahi lang yun yung naka-income kay dubli-dubli mong buhis. Yan eh ha. Kung naka'y trabaho, for example, mga middle income earner ka, gawas nga sa imong sweldo, kuhaan yun na siya. No? Let us say, mong sweldo kag 50, mga igsoon, kuhaan yun na sa gobyerno. Yan mo yung kadaku, alay mong sweldo, mong sweldo kag 50. Sinood lang mga igalang, yan naman lang imong sweldo. Makaingon ka, may pamanog akong sweldo, 12 ra. Di pa man kukuhaan sa gobyerno, dako. Bainte, anak. May pang sweldo na ko. Di pa man pakialaman sa gobyerno. Pero sweldo kag dako-dako, mga igala. Sige, kuhaan yun ka. Kuhaan, subuhis na. Income tax, mga kaigsuunan. Palit kang sakyanan kaya maka-afford man ka. Na ay excise tax ang sakyanan. No? Na excise tax ang sakyanan. Palit ka na. Kisay pabayro na na. Ang katubang na maligyang sakyanan, dili, ipatong na niya sa presyo sa sakyanan. Ikaw gabong mabayad, anak. No? Magpahimo kag balay, mga igala. Samot, may buhis na. Oh. Tanan, may igala na ibuhis. Magsige kag palit og gasolina, may buhis na. Siyempre sa pagkaon diha, patas gyud ang tanan, buhis. Pero pag pananglitan mga igala, moabot ang panahon nga madaon ka. Pag pananglitan moabot ang panahon, dili tanan ka. Basi nagtuo mong tanan na kasakyanan, may igala na ay mga kwarta na uban diha, may igala gadagandagan la na. Ano uban gadagandagan la na may igala, nangita pa nagmautangan ba? Kasi natuok kang, ay, kuya, na, di, basta-basta barog bay, nakalong sleeve, long sleeve. Ah? Nakalong sleeve. Napahihinapay, may gala, mugurag, gitilapag, baka. Naka-black shoes. Ah, naka-pick up. Kuya, wag purma, ay, dato naman ka bay. Manan mo, anak, mandayin ng mga amigo na to. Dato naman ka bay. Ikaw po daw niya kahibaw nga 1 bar na lang imong gasol ang imong krudo dato in town. Ikaw ra ginasayod sa imong kalisod, imong kapitos mga kaigsuonan. Pero panahon ting ayuda, makilabot. No, makilabot. Ngano, poorest of the poor deka matawag deka poorest of the poor nga nagsakyanan maka. Oh. Mo manay kuan mga igala. Jeff, ato nga padayonon. Yan na. Si BBM atong padayonon. Gumikan daw sa kadaghang ulan. Oh. Abi na gyud ang mga tubig karon mga igala, nag-level up na. Oh. Plus na bagay plus, sige Mr. President, go ahead.
1: Sapat dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre ang nakikita natin problema number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging
0: problema si pa rin... Ngayon si BBM, kusog man daw mo suyop ang atong mga bomba. Kamu, lain na magyunahuna, ha? Ha? Lain magyunahuna, ha?
2: I talk to my...
0: Lain na magyunahuna. Ngayon si BBM, kusog daw mo suyop ang bomba. Kusog mo suyop og tubig, may gala, ilabay pa ingon dito sa Pasig River. Gikan sa kalsada, ilabay dito niya, mo overflow to, mo balik na san siguro na. Saan mo na? Kusog man daw mo suyop. Sige daw, Mr. President. Kusog man ka mo suyop, Mr. President. Sige daw. Para yun.
1: Yung pagpasok ng basura.
0: Kusog daw mo suyop ang mga bumbag tubig. Ang problema kay daghang tagbasura. Dami talagang basura. Totoo yan, Mr. President. Dami talagang basura. At number one na basura na very ano... recyclable. Di nabubulok, ngunit napakabulok. Alam nyo bang ibig kong sabihin? Oh, nasabtan ba rin yung gusto na ko ipasabot, Megala? Meron tayong klase ng basura. Ang basura mo, niyo, biodegradable, non-biodegradable. Nabubulok at di nabubulok. O niya, natay ginaingon, Megala, based sa Republic Act 9003, no? Ecological Solid Waste Management. Doon natay residual og recyclable. No? Kining recyclable mo ni magamit na to usab. Gikan sa pagka kanang mga butilya, no? Gikan sa game na nimo giodnat, pwede nimo mahimo mga igalang buhatangan og suka. Mga sukang nakuratan. Komo naman to pinakurat, no? Suka nga na nervyos. Sumali mga recyclable. Pero naapatay isa ka klase sa basura mga higala nga hindi nabubulok, nire-recycle, pero pinakabulok. Unsa man ang klase nga basura sa Pilipinas nga maoy dahilan mga higala sa tanan nga kalisod sa mga Pilipino. Kabalo mo unsa nga klase nga basura? Politiko.
2: I talk to my...
0: Muna yung mga pahirap, may galas nung kinabuhi. Bato-bato sa langit ang maigo, unta, mabukulan ka. Huwag dili ka pahirap sa kinabuhi sa mga isig ka Pilipino, well and good to you. Maayo kaayo. Very good kaayo ka. Huwag dili ka pahirap sa kinabuhi sa mga Pilipino. Pero kawatan ka nga klase, mga galas, politika, politiko. Kuryagaba ni mo. Mayra ba kay manulti mga igala? Panahon, diskurso at tubangan sa tao, gihigog mata mo, no? Babi. Pag-abot mga igala sa opisina, kisa nung naadya, ina nga, wala si Mayor kay, samok ng mga tuhana. Ay, natanin nyo. Bullseye. Alas 8:53, sige Mr. President, para yon. Kaya basura magudaw dahilan. Niya nahiwi lagi na siya. Anong nahiwi man na? Kining naong ni Mr. President, anong mura man na siya ganang ng hupong? No? Naamantay. Di na ko. Eh, pwede man ako ni patanaw ni Ralph kung sa'yo maing buhaton, ani? Naunsa naman ang atong President inigsuyop asa man sa paingon ang tubig dito ra gyapon sa river. Mag-asa pa ingon na. Mao na siguro nang ingon niya na meron tayong magagawa. Kapag umulan, iipunin natin ang tubig. Mao na ni, no? Pasabot niya mga higa. Mao na siguro. Pag umulan, ang tubig iipunin natin. Maghimo na lang siguro tag ice water mga higa lagikan sa baha. Sige, padayon. Kaya basura gina problema. Padayon, Mr. President.
1: Ayon ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka, tapos yung, pero yung iba, kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun, ang kailangan nating ayusin talaga. Yung hindi natin, kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, eh, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, eh, syempre ang efficiency niyang bababa, hindi na masyado magandang takbo. Kaya yan ang kailangan natin ayusin ngayon. Sa because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming and that will has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
3: Yes, 13
1: additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the end of, the beginning of next year. Most of them should be in place already. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in a environmentally friendly way. That's why they are creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan talagang kailangan natin tugunan.
0: Sala maguna sa mga Duterte, sala maguna sa mga Duterte, Mr. President, sala na. Kasalanan niya ng Duterte administration. Kasalanan ni Digong yan. Sabihin mo kay Auntie Claire para sabihin niya rin pagka-Lunes na ang basura talaga yung matusturing nga nado 200 nga dakpan, may nabuda sila nga ang mga ano pala yun, mga DDS yun. Diyan natapaingon. Ako, expected you need to expect the worst, mga higala, labi na sa tigpamaba sa Malacanang. Hindi ka maka-expect, mga higala, maayong pulong. Sige, ito lang pangaway, sige, away. Bisag si, kuan, Irise, nag-exercise, mga higala, sa iyang political right. Kasaban kay, sa may gusto ka mahimong spokesperson sa Malacanang. Pinakangilingig ni, mga katropa. Sige, padayon.
1: And that's what we are trying to attend to now with our waste to energy programs, which as I am sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing has is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. All right, thank you.
0: Ana aman dai sa kilid ni ang atong boxing champ nga walay kontra, no? Nidaog og kaso kay wa mo sipot ang kaatbang mga
4: Korea hipot gira.
0: Nidaog may galag boxing kay wa sa mo sipot ang kaatbang. Oh. Nas General Torre dia, no? Aga kini bagay galang nanguna karon sa MMDA mga kaigsuonan.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Abi nimo mga katropa, dili man na sa paghinaot ha, pero ang taga Manila sa pamanron August padung na pun September, please andam-andam na lang mudaan. Expect nga naapay mas daghan pang uwan mga katropa niya. Mulutaw pagin mo diha bisag unsaon, mulutaw pagin mo. Wala man suyop-suyop raman ang tirada sa gobyerno, suyop-suyop, no? Sabihin ko din ni Presidente, malakas bumumba. Suyupon, unya ibuga. Unya asa sa na ibuga. Dito naman, nabalik niya po mga higala. Mag sa inyong balay. No? Dito naman, nabalik balik may higala sa asa tong mga, kuha na to, sa dagat. Na, mabalik rasad na kay mutaob. Balik rasad na sa inyo, ha? Mga katropa. So, apag yung definite ang solusyon ng gobyerno, aside ni ining basura, nga i-convert into energy, unya i-recycle. Pero abi nimo, mahigala, mauni ang humana na gab, no? Humana, napa? Patiyok-tiyok ka na lang siya, pa-istoryahan lang na siya. Kapalo ka mag-aigala kung siya'y problema aning ito ang ay, isa sa itong problema sa itong sistema, mga igsoon. Una, tanawan ni mo ha, ang presidente na adiha, nag-iskut mga igalag problema. But you know, that the problem mga igala is not the problem of the whole Philippines. No? Nagtapok sila diha mga igala, addressing the problem using the budget of the government, pati kita kabahin ang budgeta. No? Pati kita mga igala, the local government, gikan mga igala sa mga local government, nakakontribute ang budgeta baga kaigsunan. They're using that. Budget, no? I-allocate mga igala para sa pagsulbad sa problema. Problema para sa unsa? Problema sa Manila. Mga katropa. And yet, murag ipa-appel, tagpa-problema. It's well, abot naman na. Tinood lang. Klaro na istorya. Ay mo kalain mga naas Manila, ha? Muna ang nakapangit kaya nakayunitary, mangguta. Nakayunitary ta. No? Kung federal palang unta ni, mga igala nga setup, dili man sa ingon nga bahala mo, bahala mi. Pero, diskarte mi, diskarte mo. Ano gina? Panalitan, kung ang in charge sa itong infrastruktura, mga igala, dili na ang national government, for example, flood control, dili na na problema ni DPWH National. But the local government has to identify, kaya kaibaw siyag asa mga igalay kanal nga mabaw, kaibaw siyag asay kanal nga laom, asa kabalaw siya may galag, asay catch basin, kaibaw siyag unsay problema sa iyang syudad, sa iyang lungsod, sa iyang area. No? For example, isa ka syudad may gala is earning, dako ka siyang income, ang buwis mo, adto mga igala sa National Treasury, balikan lang siya mga pila ka porsyento para sa iyahang mga igala, mga essential services, mga katropa, and the rest, isalig na nato mga igala sa national government, like mga dagkong dalan, flood control, mga kaigsuunan. Pero kung federal palang unta, mga katropa, you know, maningkamot ka. Maningkamot yung ka. Pananglitan, Davao. Wala na may laing singlon diha. Di na magkakaingon nga. Wala mang gunigi ipunduhan sa national government among project diri. Wala na kayo ma-blame. No? Kundi lang imong kaugalingon nga naman. Gihatag sa imong kwarta. Gihatag sa imong kwarta. Kabalo ka asa ang trabaho unon. Nga wani mo gilihok. Karon ilutaw imong katawhan gumikan sa baha. Problema na nimo. So pagpaningan sa accountability, di na tamang abot dito sa palasyo. Di na tamang abot dito mga igala senado. Ano na sa imo ngano man ang ingani man eh. Nga naa naman ka, with all the autonomy, naa naman ka. No? Naa naman sa imo ang kagahoms pag-identify sa problema, pag-sulbad sa problema, o karon man gud ang hitabo, kabalo ka sa problema pero walay pundo para isulbad sa problema. No? Ambot og unsay epekto sa Mandana sa ruling sa DILG? Na kuan ba ma-feel ba murag-mura man no? Ano hindi mambutan taga LGU mga igala so di kaya nato na kuan. Namo ko tay ginatawag nga Mandanas ruling. Nga mura bag mga igala og masgi pa lapdan pa ang kining devolution of power o kining kagahom may galang autonomiya sa lokal nga panggamahanan pero murag di mangyapon nila na sakop ng pagsulbad ng mga baha no kay naa man na national man na mga kaigsuonan. Pero ikaw sa local government, you know well asa dapat na mga lugar nga kani pwede unta nato ni butangan no. Ini diri nga area ato sa anong tanimbutangan mga katropa.
5: Bullseye.
0: Pero tanan karon murag problema sa Manila, paapil sa atong problema. Nga in a practical mga higala wala man tay problema ana. Di ba sa ingon nga nalipay, di ta malipay oy sa kahimtang sa atong mga kaigsuonan diha. In fact maluoy ta. Sa ilaha may galang kahimtang pero in reality di sad pwede may galag maproblema tag apil, ma-stress tag apil dili oy. Wa medyo tay labot. Sinuod lang. Subo man ang ilang ibang dangatan diyan, nang lutaw sila, but then again, may labot diyan, bisa mo tumbling mi diri.
3: Istorya eh.
0: We have problem of our own. No? Nya karon mga igala, no? Manay nakapait na to sa Pilipinas, kay ang tanan na hitabo sa Manila, mura na ni mura mga igalag, mauy mag-define sa Pilipinas. That as if, naanakay project sa Manila, mura na kag na i-project the whole Philippines. Ngayon naman, sa Manila, manggoy kapital. Pero, dili ba yung anak mga igala ka? Kung magtigom, siguro may dinis probinsya, mas daghan siguro may kaysa ninyo, di ha? Tanaw ninyo. Diba? Kanus apa man ni mausab? Usab siguro ni Pilipinas kung mag-federal tabay. Ambot lang, ugna pa ba'y muduso og federal kay bisag si BP Sara, di man kayo siya anak. No? Katong amahan, unta. Sayang time, unta. Pero wala lang na-prioritize mga kaigsunan. Ano na lang yung tama? Mao na nakita na ako may galang solusyon, actually. Kay lisod man po, o magbulag-bulag ta, dako man problema. Dako pa may galang trabaho, or mo yung mag-naisisesyon, or maglahi ning Mindanao. Agwapo, guna. Pero sila kay isa raman tang identity. Pilipino magyugha ta. Pwede na na. Pero, mas nindot to may galang magka-federal ta, kay makita man yung tanaw na itong kisi kawatan. Makita man yung talento niya. Pagka ang lungsod may galang uyayot kaayo. Why nahot nga lungsod mga kaigsunan? Sigurado na ang leader diya kawatan. Pero kung ang lungsod mga yalang mo barog nga, kita ni mo ganinduta kayo ng lugar. Oy. Pagka inlua kayo ng lugar, ni, disiplinado na. Pagka, pagka kuan kayo, pagka peaceful kayo, why pwede magpagara-gara? But pasabot, kusog. League on ang law enforcement diya. Pagka guwapo kayo, oh, na yung mga dagang mga negosyo, but pasabot mga igala, na yung mga investor diya. Ano mga sod man? Kaya naplastar ba niya ang peace and order, ang kahinlo, kung maka-agni siya may galang investor. But pasabot, kung naan ang mga butanga, maayo ang imong leader.
5: Bullseye! Bullseye!
0: In the absence of that, yung mga hatag na may galang ayuda, nako, trapo ang leader ni mo, trapo. No? In the absence of that, kanang iingon ako mga igala, pero ang imong leader, mga hatag ragbugas, haplas, gatas, unsa ba? Nako, trapo din yan. Yes! Alas 26 na may galang dagna sa itong pagparagubanuban. Santo magbalik. Ah, direta may gala dugang pa nga isyu. Are na ta karon sa may pinaka pwede na to isgutan mga igala nga nakahanay na diri. Ah, are ta sa impeachment. Kay murag dugay na ta kay isgutan ang impeachment. Oh. Are ta bagay gala sa impeachment. Kay karon kabalo ka unsa na puy gidiskitahan nila karon ang ihap nga 16. Di ba 16 di ba ning umay gala kagahapon? Kagahapon ba to nga komentaryo ningon ko nga. Maglisod ba sila sa 16? Oh, tinuod lang? Maglisod sila 16 ba? Karon doon ay issue ni Gawas nga si Camille Villar, no? Si Camille Villar, mga higala, kuana na, mga higala, panguyaban ko, no? Nga aron makumpleto ang 16. Oh, sure ko, lugar mo ang pinakatrapo sa buong Pilipinas. Sama na, para kang chab release na. Hmm? Chab release! Gamay lang ang comparison. Before ko proceed o commercial, gamay lang ang comparison. Tanawa daw ninyo, mga igala. Bisag i-search ninyo, tanawa ninyo ang Ilocos Norte versus Davao City or Davao Region. Gino. Tanawa, unsa kapiskay na. Kisa na'y naka-adto dito. So may gapahinambog ni Muditos Norte. Uga pa sa nang uga. Kwapo man ang lugar. Maot lang ang leader. Eh, nuna-una, ah, mga igala, balwarte ng mga Marcos yan. So, may panginambog ninyo diyan ka ng electric pan ninyong dako. Di ba? Asa man, mga igala, na yung mga project na puro halig eh. Dito sa distrito ni Kwan, Charis. Modo ni, sa mudagan daw na baga presidente? Si Sandro? Pastila. Simba ko. Unta din na tinuod. Simba ko raman yung taon. Mahala na mo riya. Sige. Alas 9:08 na mga igala. Balik na. Humanlabang. Di bibila ka pa yun. Misgutan o totoo-taod ang impeachment. Mga katropa. Kailan na pong gidiskitahan karon ang 16 votes. No? Naana po. Ni-exina na po si Ligutan. Kini ko si Ligutan mo ipandamay nila diha, no? Bitaw sir, ang isa ninyo kakauban niingon nga maone ang imo lahi pod, no? Ako to kasi tinuod ninyo diha. Sige. Alas 9:09, balik tahuman lamang nini, kadjot lang.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisita sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng bakit.

0: Uban sikat tropan Armel Cortez.
1: Pusay. Oras may galaw dura kitay. Sa mga oras saron. Alas 9:18 na mga katropa. Naka kuan na ba mo diha? Pamahaw na ba? Ya humag pamahaw mga igala, tumarig yung nag Santon Gold Capsule. Santon Plus Gold Capsule mga kaigsunan. Santon Plus Gold Capsule. Aduna mga igala ay mangustin. Aduna ay malunggay. Duna pag yun ay ahos. Kanang ahos, duna na ay kuan mga igala. Kanang ginatawag nga property niya nga alisin. Iya pala nang, kana palanda ang pangan mga igala. Naagyo siya Tanggalon. No? Tanggalon yan ang mga barado sa imong ugat, bitaw. Aron mga igala nga maayo ang sirkulasyon sa imong dugo. Unya, dili ka diha mo bati o kana mga nerve, kuan na to, kana mga pagpaminhod, mga pagpanghawoy, mga nerve problems na siya eh. Yung mga early signs na sa much bigger problem or much serious nga problema sa atong panlawas mga kaigsuunan. Sa ato pa, kung doon na natin mga tusok-tusok liha, na mga kuan na problema na to sa atong nerves. No? Makatabang mga igala ang Santon Plus Gold ni ana. No? Food supplement man na. Para unsa ba na? Unsa ang niya pag-function? Ah, kana mga igalang atong kining atong lawas. Ang gikinahanglan niya mga igala aron nga maka-function siya tama. Ah, vitamins and minerals. Ang deficiency ana kanang ginatawag natong multivitamins and minerals, mao na diha motumaw ang mga problema. Karon. Sa may imong buhaton, pagkaon. O, kaon ra magyuna unta. Pero kay diha sa atong pagkaon, mga higala, di man po nato makuha og tanan. Labi na nato itong mga kabos nga mag-maintainer mantag ay kabuntag mga igalag na ay tuyo diag mantika daog na no buwad baka mga igsoon buwad lawlaw atong goodbye head ah, kanang iyang ulo ah kanang ID niya gamit kayo na gamit kayo na muna ibangga ni mos bahaw ah, impas ang bahaw unya sus ang bahaw bay kay mo man hinuoy taas kaayog sugar content kuno ning kaning kanon bitaw nga puti may galaw niya mabahaw mo man nilami kay kanon ni noon maajoy lami kay parisag kuan suwaan nimo mga igalag buwad ah pastilan nya imbis kay aritas kanon may gala na buhi ari rasat mo ra say dahilan may gala nga mo patay na to kay mo saka ang sugar ma diabetic mga igala daghan pinaghan ra bag ang diabetes ra baro nagkabata sa una ila na pagka huwat may galag edad nga 50 na man kakape na kay bation. Karon dili, no? Bisag mga naapa kas 30 ba igala na ana. Nagkabata nga nagkabata. No? Dito sa kuano sa Agusan del Sur University sana State State University ADSO. No, pila pa bata estudyante mga kaigsuonan na stroke. Namatay to kay high blood. No, wala na piliin ron eh. Muna may gala, mabata magka, mabatanon magka may gala o mapilay edad ni mo. Senior ka man mga kaigsunan, mag-maintain ta og Santon Plus Gold. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar, ha, nationwide. Bullseye! Ari na ta may gala sa dugang natong isgutanan. No, sa itong bagbarang gumanuban ning Friday edition, ari ta may gala sa impeachment. Karong mga panahuna, ang ilan na sa mga igalang gidiskitahan, kaning giingon sa konstitusyon, nga walay ma-impeach nga opisyal magaygala kundili pinaagi sa concurrence sa two-thirds of the votes two-third votes magaygala of all its members referring to the Senate referring to the Senate yun na klaro gina mga kaigsuunan kay sila man ang nag-act as judge karon. Two-third of the votes of all its members. Mauna nga, ang interpretasyon ni Chief Escudero prior pa man sila mga igala nag-kumbate diya sa impeachment, niingon na gidaan si Escudero nga he will stand with the decision or with the wisdom of the Constitution that two-third of all its members. Huwag mong gudmuingon diha nga two-third of the Senate lang. No? Kay pwede man nimo makwalify nga unsa man nga two-third sa present, appeal absent, or sa present lang. Gi-qualify siya mismo, mga higala, sa akong nasabtan, ha? Kay kini mga abogado, man sa ning uban, mga higala, yung mga bright, kita, di man ta abogado. Pero nasa tay utok. Unya, namatay ginatawag ba gala ka ng subject gani ka ng statutory construction gani sa unsaon ni mo pag-apply ba? Unsaon ni mo pag-sabot ang balaod? Nga mo apply dito sa mga kanang mga provision nga gingos balaod, unya i-apply nimo mga higala sa realidad o sa tinuod nga kinabuhi o kanang nahitabo mga katropa. Karon ang gigamit nga word mga higala sa constitution is 2/3 gi-qualify niya of all tanan. What may all nga sam? Wapon niya sumpay. Ugwa siya ning una nga of all the present member. Ang iyan yung gibutang is of all the members. Kung siya, no? Kumbaga, kumpleto na ang, kumpleto mga higala ang provision. Ang giingon karon mga higala sa usa sa prosecutor, dili, wala may giingong 16. Pero kung imong sabton, mga higala, kining provision sa constitution, di man sila magsungag, no? Di man sila magbangga mga kaigsuunan, i-harmonize yun nimo siya pagsabot. Mo siyang i-harmonize ba? Di nimo siya mga higala ibangga-bangga, no? Mora, good gapo na sa Biblia. Good, mag-interpret yung Biblia ba? Di nimo na, mabito ng lain kayo na una-unao ng mag-debate o niya, pariyara, isara ka Biblia inyong basihan o niya. Magsigi mo, glinabayay versikulo, no? Mora na sa nasbalaod na to, mga katropa. Mag-interpret nimo, pag-construct nimo, mga kaigsuunan, no? Imo siyang i-harmonize sa usa ka provision. Pananglitan, sa legislative mga higala, Article 6 sa ato ang Constitution, nag-ingon nga, gi-define diri, pila ka buok membro sa Senado. 24 man to. 24 magyun to. Mga katropa. Karon, arita sa impeachment pod nga provision mga higala sa ato ang Constitution, nag-ingon sad nga, 2/3 of all its members. But pasabot, pag kining all nga word, mubalik ka dito sa ihap. Ihap maning all. So mubalik ka dito sa ihap mga higala sa membro sa Senado. Nan, mangutan ako, pila may ihap? 24. So mubalik na sa ka dito sa isa, pila may gingon? 2/3. So pila may 2/3 mga higala sa 24? 16. So, karon ingon mga higala ning usa, nga wala mi plano nga among i-challenge ang 16 nga desisyon. Wala mi plano nga i-challenge na muna. Paminaw na to ni mga katropa. XFM
2: Katropa. The very start no, magmula nung sinabi ng presiding officer ng interpretation niya sa 2/3 vote ay 16, we've always said that we will respect it. Anyway, sabi nga namin, we've never engaged in vote counting, no? Ang importante sa amin ay maglapag ng mabigat at matibay na ebidensya, no? Para kapag panahon na para humusga ng mga senator judges, umaasa kami, no, na sila ay magdedesisyon batay doon sa ebidensya na aming ipapakita at makukuha namin yung 2/3 vote na kailangan. Kung 16 man yan o kung anumang numero yan, ano. But to give context, no, noong natanong during the previous conference kung ano ang posibleng epekto nitong nakikita naman natin, no, medyo dumadami ang mga senator judges na hindi personal na nakaka attend, no, dito sa pagdinig na to, ang sinabi lang natin ay posible, no, it's reasonable to think that perhaps baka pwedeng ma-consider itong realidad na to ng some of the senator judges para considera kung dapat ba nilang balikan, no, yung decision na yun. But to be clear, we're not saying that they should do that or they would do that. Mm-hmm. No? As we've also stated during that press conference, we said that ultimately it's a discretion that belongs to them. Mm-hmm. No? So hindi ko natin sila pangunahan dyan, no. But of course, that decision is an interlocutory order. It's not yet final. So for example, meron hong isang senator judge na would want to raise it. I think under the rules, there's nothing that would prevent that senator judge from doing that, lalo na hindi naman nagkaroon ng debate dyan noon, no? So, but to be clear, ayaw ko namin magbigay ng impression na sinasabi namin dapat baguhin yan, dapat balikan yan. No, we're not saying that. Decision ho nila yan.
1: Yun dot malagi siyang explanation, di ba? Oh, tama, Moni, sakto ni, mga igala, no? Nga, dili na mo na problema kami sa prosecution, wala milabot ana, kumoni interpretation sa chair person, presiding officer, sorry, no? With attorney or Senate presiding judge, si Escudero, ngang iyang interpretation is 16, which is, para na ko, mga igala, no, as a estudyante, mga katropa, I could be wrong, mga katropa. But other interpretation could also be wrong. Kaysa maging final arbiter diha, Supreme Court. Nga naman, nag-iskot naman tag constitutionality ani. Kung usabo na to, unsa man gyud giingon sa constitution, kinahanglan na mga igala mo patunga. Pero, ang giingon may igala ni Escudero, nga, he will stand with the 16, mga katropa. Now, tama na ingon sa prosecution. Yung sila nga, wala may plano, nga i-challenge na, nga naman, no? We respect that, kay mo na ingon sa kuan, dili na muna trabaho. No? Dili na muna trabaho, ang amo diri is to provide evidence, bahalag mga, lahat na po nang eskutanan na kung saan ang ilang mga ebidensya to provide evidence. And, at the end of the day, mga katropa, with the hope, nga kining mga senadora ni makita nila mga katropa nga angay i-impeach o i-convict to si Sara, and then they will vote ma-achieve nila ang 16. Muna dapat mga higala ang mindset, no? Tama na nga mindset sa prosecution. Wala sila ilabot ana, no? It's a matter mga higala nga para sa mga presiding judge. Okay, mo ingon na karon na mo raise ana, how do we vote? No, sa una to ni pagbutar mo sunod bata sa constitution. Oh, nga giingon 2/3 of all its members. No? Of all its members. Karon, yun sila nga anam-anam mangkong nangawa, no? Alang-alang kay gipapriso man. No, gipangtirahan man. So, anam-anam kunong nawa mga igala, pero ay pero diha nay pero. Manguta na ta mga katropa. Ang decisive ba? Achievable pa sa number nila karon na bilin? Pila naman na yung nabilin? 21? Murag 21 na lang. Kay si Ligarda, murag si may ipit na to. Pamamubalik. Pero di mabot sila kasulti. Ano kay, wababot siya yung kaso. Mga kaigsunan, basin di ay tunong-tunongo ni Ligarda nga mubalik siya ka ng panahon nga. Tingbutar na lang. Di ba? Bahalag ma-preso siya after basta nakabutar siya. No? May buntag ni mo diha, Aida Radok Istumante, Erika Akas, no, may buntag. Balay mo, mubalik siya may galas panahon nga tingbutar na. O karon mga igala, gisgutan ang bail ni kining Marcoleta, no? Nga naman nga di man ka pwede mo ingon mga igala nga usabo na to ang number. Kay ang konstitusyon magud ingon all. Ganon di ba ta pwede mo yun? Wala man ko yung final conviction paaning mga tawhana, for example, ka Marcoleta o karon ay gisgutan nga bail. What if magkagawas? No? Gawas kung dunay finality magahigala sa iyang conviction, kana makaingon kag, oh, dili, nagyod na siya membro sa Senado, anatay mahimo diha. Kung katong word nga all, wala na siya labot sa all. Pero sa pagkakaroon, mga higala, based on my interpretation, ako aning interpretation, ha? Again, ako nang i-emphasize, I could be wrong, mga igala. Pwede, ako ning opinion. No, di man ni korte ni ato adere, kuan man eh, bar of public opinion, kaya komentaryo man atong program. No? Pwede kong masayop, mga igala, pero kung ako, dire ako magtuyok-tuyok aning text sa balaod, sa atong konstitusyon. Kung sa ingon sa konstitusyon, all. Ah, manguntana ko ron, ang napriso ba nga senador, dili na senador. Kay kung dili na siya senador, but pasabot, wala siya labot sa all. Kay kining all nga pulong, wa man ni mag-appeal na to. No? Ako, di ba ko senador, so okay labot sa nag-qualify lang yung word nga all, di mga igala sa provision sa constitution, pertaining mga igala sa pagdesisyon o sa impeachment ngadto sa senador. Wa say labot ani ang kongresista sa word nga all. Ang gi-refer ra gyud sa all members of the Senate. So mangutana na ko ron. Si Jinggoy Estrada ba kay na preso, dili na siya membro sa Senado? Membro pa. No? Naana ba'y finality ang iyong... Wala pa! So, dili mo pwede ingnon nga, wala siya labot. No? Wala siya labot diha. Si Marcoleta, membro pa ba siya sa Senado? Membro pa, nganong inigbalita, may galatawagon ba managin nilang Senador Marcoleta? Di ba? Ang dili membro, kato si Rebilla, katawagon naman nilang former senator. Oh. Di ba? Ligarda, membro ba siya? Membro, wala lang siya sa Pilipinas. Alright. Di ba? Si Alan Cayetano, membro. No? Sila tanan may gala membro. Kisa may dili na membro, katong ga-resign. No, anong resign man? By virtue of, na may laing trabaho. For example, kinsan eh, Angara. Oh. Kisa may wala ron, Bato. O si Bato, membro ba si Bato? Nadakpa na di ay, no? Nakuha na ba din? Nanabay finality, mga higalayang? Wala pa po. So, sa atong yanong panabot, mga higala, hindi ka pwede mo ingon nga ang senador na turon, 20 naman lang good.
3: Pinawa!
1: No, ang membro mangod sa senador ron, 20 na lang. No, nga naman, ang napriso mang uban, time pa sa, manguta na sa, may, ang napriso ba, senador pa? Senador pa? O di, apil pa siya sa all?

mga igsoon niya, puro unbank ni, unbank decision, meaning, nag-create ni, pag unbank decision, mag-create nag-doctrine, no? Sulundo na mga igala, kay, base sa Civil Code of the Philippines, Article 8, mga igala, decisions of the court, mga kaigsuunan, shall form part of the mga balaod nato sa Pilipinas, mga katropa. Kana mga gidesisyonan, mga kaigsuunan sa atong Korte Suprema, kay umikan kay ana nimo makita, mga katropa, kung giunsa sa atong mga bright sa balaod o kini atong mga sa Korte Suprema, giunsa nila mga igala pag-apply ang balaod on certain situation, like for example impeachment. Unsay gigamit, unsay nahimong basihan, unsay jurisprudence gigamit sa Duterte versus House of Representatives, Francisco versus House of Representatives. Karon, asa ta pwede natong kuhaon na pod nga doctrine kaning kang Duterte versus House of Representatives? Impeachment man eh, mungta na ka. Dili ba ni pagpanghilabot sa other branch of government to the other branch of government, no? Kay kuan man ni siya, judiciary unya ilang gihilabtan ang kuan kay ang impeachment exclusive magina mga igala sa legislative. Congress man gyud na, Congress mo initiate ang HOR or House of Representative, mo trial ang Senado, mo manay component sa kuan, no, kini bagay galang impeachment. Again ha, no, mo initiate ang og matod pag explain po na may gala ni Father Joaquin Bernas SJ, pag gidawat nimo nagsugod ng kuan, appeal na sa word niya initiate. So, appeal na sa impeachment. Karon, anita po ka Duterte. Ang ingon sa balaod, mga higala, ingon sa konstitusyon, ha? Konstitusyon. Para mga imamong ko ni, ang ato mga konstitusyon, dili pwede nga, naaman may kaugalingong patakaran diri sa legislative, dili. Pwede may dili, musunod na na, dili. Ang atong konstitusyon, mauni ang fundamental. Mauni, mga higala, ang pinaka haligi, no? Kinanglantang mo, musunod, ani? Nupailawom ani, supreme ani, imperious man ni mga higala. Kini nga to ang konstitusyon. Kailangan ta ani musunod. Karon mga higala, tinuod na ang impeachment is exclusively mga higala naa sa gahom sa Kongreso. No, ang pag-initiate iya sa House of Representatives, mga kongresista. Ang pag-trial mga higala, ang kining nahitabo karon naa ni sa gahom sa Senado, mga kaigsuonan. Oh, pero dai pero ningon man po ang konstitusyon good. Katong kasara ba? Ay, Duterte versus Juan. Nga dili, pwede, nga ang isa ka impeachable official, sa isa ka tuig, no? Nasulod siya may gala sa one-year bar rule. Dili pwede nga ka, upat ni mo. Pasakahan og impeachment, ang isa ka impeachable official. Kausa lang. Sa isa ka tuig, maghuwat ka kay nasulod ka sa one-year bar rule. Unya kanang one-year bar rule, mausad na gigamit may galang decision dito sa Francisco versus House of Representative. Ano yung nasubli na po mga igala sa Duterte versus House of Representative nga kaso. Jurisprudence na na kay decision na may igala sa Korte Suprema, unbank, meaning 15 sila. Gidesisyon mga igala. Ana, dili kay division lang. Unbank. So nag-create siya doctrine, sulundun ka na mga igala, sumbanan ka na sa ubang pang mga kaso. Nan, so, nganong ni appeal ba ng Korte Suprema lagi ana? Oh, nganong ilamang gidawat to mga katropa? Simply because naay provision sa konstitusyon nga wa masunod. No? Kay ang guardia sa atong konstitusyon magahigala ang Korte Suprema. No? Aron masiguro nga manunod tang tanan diha. No? Nga walay abuse of power nga mahitabo mga higala aning uban nga branch sa gobyerno nga musunod yun tani. Kay mo man ni ang atong numero, mo man ni mga higala ang atong Biblia, mo man ni mga higala ang ato ang fundamental law sa atong nasod mga kaigsuonan. So mo atong nakadesisyon siya karon ang pagbutar ba naaba sa konstitusyon, pagbutar og kinsay ma-impeach ba naaoy? Oh, naa siya. Oh, Ralph 9:40 naman Ralph. Kuwara ko akong kodal Ralph B. Eh. Tulo ang katong Constitution of the Philippines lang. Ayaw labot tong civil o katong kuan. Katong Constitution of the Philippines lang. Oh. Tanaw na to kung naabag yun siya. Oh. Kay wala siya di ha. Oh. Wala. Kuwana, kanang gamay ra ng libro Ralph. Gamay nga baga.

0: Baga, katong konsti ra, konsti. Awa diya. Ayaw to usa kay civil man to. Katong isa ka blue color. Katong pula ayaw to kay RPC man to. Katong, ay nakabutang diya. May nang atong gamitag pagbasa. Mas may nang basahan na to. Mga katropa. Pero sa masabda nila, kay mayo man sila mga igala nga. Asa ba na, be? Kani. Salamat kayo. Salamat kayo, Ralph. Okay. Salamat ni Moral pa. Ato pangitaon, mga higala. No? Article 11. Marito sa article, magklase naman siguro tani dere. Silang good kay naman sa buhay makatunan ani o. Arita sa legislative sa ta legislative, no? Arita sa legislative mga kaigsuunan, no? Basta-basta niya. The Senate shall be composed of 24 senators. O niya, ang gigamit pag yun din may galang a word, shall. Meaning, binding ni, sugo ni, bay, wala yung option din. 24 yun eh. Oh, shall be composed of 24 senators. Who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Sige, dapat i-provide sa balaod ang pamaagis pagbutar na to. Okay. Arita mga igala sa ato ang ako naman yung kuan sa una, no? O, mabalik na sad nato ni Accountability of Public Officers Article 11 mga kaigsuunan, no? Article 6 paragraph dito sa last paragraph na lang, no? Last paragraph. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Ay, klaro, magkaayo eh. No? So, unang pangutana, naabas siya katropang Arnel sa atong balao, sa atong batakang balaod. Kaya kung wala, di watay lalisan. Naabas siya sa atong batakang balaod nga, two-third naa. Okay? Two-third of what? Of all the member of the Senate. Pila di ay ang all sa Senate? 24. Asa man na makita? Article 6, Section 2. 24 daw. Dili daw. Good. 24 good di ay. Shall maingon. Huwag man maingon maybe. Maybe compose. Huwag man maingon ang balao ang atong kuan, ang atong constitution nga. Maybe compose of 24. Ningo masyag shall be composed of 24. Sa to pa, dili na daw. 24 yun. Karon. Ambak ta. Lain na punta ng article. Accountability of Public Officers, Article 11, kana may gala sa atong 1987 Constitution, Section 6, at utas katapusang paragraph nagka na yun. No person shall be impeached. No? Convicted ay. No person shall be convicted, no, without. Pag may mga without, the Constitution is putting a requirement, no, the concurrence of the two-thirds of all the members of the Senate. Magtuyok-tuyok rata. No? Mubalik na bugas pilag yung itinuod nga ihap. Magbalik-balik rata niya. So tama to mga igala tong kinaman po'y naman po'y punto ang prosecution. Maingon mga igala nga. Nya karon kay ang 24 nakuhaan naman kay gipang kasuhan maning uban ana. Mo pa bagihapon ay masunod. So kana nga pangutana mga igala, iya na tag interpretasyon dia. Kana nga pangutana. Pero ang final magkasturya ana mga igala kung mao ba ni masunod, kay labaw na mo kinsa. Si Supreme Court. No? Siya na mga igalay mo exercise of judicial review, ana. Siya yung makasulti, ana. Ikaw karon naminaw. Na kay opinion. No? Na kay opinion. Pero di man yung magmatter ni akong opinion kay... Di ba buni illegal? Pero public opinion, mga igala, komentaryo man yung ato. Wala, ni manis kurte ni. No? Public opinion, base, mga igala, sa atong batakang balaod. No? Ang... Senate President, I mean, ang Senate Presiding Officer, nasa siya kagaling ang interpretation? Iya, santo. No? So, kinsa gay, final na Supreme Court. Karon, ingon mga higala ang kuan, ingon ang prosecution, dili mi mo question. Ang problema lang kining siligutan. Paminawa siligutan. Sige, Gab.
1: XFM Katropa.
2: You know, as the trial progresses, the impeachment trial. But you know, as the trial progresses, we asked that question. And we were surprised. We were surprised. It's not in the Constitution that we need 16. It's not.
0: Dahil. We respect this, of course, mga higala, no? We can always agree to disagree. Attorney, ikaw, bright man siya, bright. Bright siya, man. But it's not surprising, attorney. Ah, grabe po nang masurprise ka, attorney, oy. Na-surprise ko no siya, mga higala, nga... Na-surprise ko no siya mga katropa nga naay nag-ingon og 16. I mean, it's the conventional interpretation. Kung naa kay problema, so ano, dadaan na dito Supreme Court, di ba? No, nakurat ko no siya kay ingon siya, nowhere in the Constitution nga mabasa nimo mga higala nga dunay 16. Tama man sad siya, mga katropa. But it could be construed. No, pwede na tong i-construct. No, skatong iuna og ina, no? Walay balik-balik naman tani. Balik-balik yun. No? Pwede ta mga higala nga mo interpret, no? Ma-interpret man na. And by the way, ha, kining atong constitution di ra ni para sa inyong mga lawyer. Pa pwede ba pud sa amo? Para ra ba sa abogado ng konstitusyon, gamay sila nga ngayon nga interpret man ka na huyo. Abogado dahil ka, ano dahil dili abogado, dahil pwede mo interpret. Kung mudawat kong kaso niya mga bugar ko ka na illegal, pero interpret ko ano, illegal ba dahil ni? Diba? No? Kung magpa-abogado ko, niya, mudawat kong kaso, mga bugar ko ka na illegal, na tanggal ka niya. O tanggal, preso ka niya. Preso ka diha. Pero kung interpret ko ano sa citizen, mo ganing mapalit ni sa Rex Bookstore kaya pwede pabasa sa amo. So ayun mga igala ni, okay tong sulti mga katropa sa prosecution. Kani, kabahin man ni siya sa prosecution. Tungingon nila nga dili, wa sila plano nga i-challenge mga igala ang 16. Ngayon naman, no? Discretion to mga igala sa Senate presiding judges o sa presiding officer mga katropa. Karon asa gibase ni Senate presiding officer Chief Escudero ang kining mga higalang kining ingon niya nga 16, no? Asa man gibase? Iyang giinterpret mga higala ang giingon sa constitution. Una, walay person, walay tao, no person shall be convicted without, there is a requirement, without, dapat nimo ning mapulfill. Oh, dapat nimo ning mapulfill ha, kining mag without, no? No person shall be convicted without the concurrence of 2/3. Wa man pubingog 1/3, 2/3 man gyud giingon mga higala. 2/3 of all its members, of all the members of the Senate, wa mo ingong members of the bar, wa mo ingong members of the House of Representatives, Senate gyud giingon ngano man. No? Kay ang impeachment mga higala, no, sige kaingon ko na solely na anis atong legislative o sa ato mga higalang kongreso. Ang House of Representatives mo imo initiate, ang atong Senado mao'y magtaral, mao'y magtrial mga higala, mao'y magdecide, mao'y muhukom mga kaigsuunan. Nasunod man, tama man mga katropa. Karon, ang 2/3, no, of all its members ay mo na pong pangitaon karon. Kaning all, pila maning all? No? Kining giingon sa balaod nga all, mubalik ta sa 6. Mubalik ta sa Article 6, Section 2. Ang all, ingon ang balaod, ingon ang konstitusyon, that the Senate shall be composed. Waman mo ingog may. So dili gyud ni maingon nga daw-daw lang, no? Ang Senado 24 gyud. So, might as well we ask, may gala, maingon ta nga. Hala, katong mga kuan, katong wala diha karon sa Senado, membro pa ba sila? Apil pa ba sila sa all? No? Apil pa ba sila sa all? Muna po nito bagunon karon mga kaigsuunan. No? Membro pa ba si Marcoleta sa Senado? Apil pa ba siya sa all? Kay kung giklaro unta diri nga of all the present members of the Senate kana. Oh, pero wala man gud gikuan diri, no? So, ingon siligutan, na-shock daw sila. Siya raboy na-shock, no? Na-shock ko na siya, asa gika ng 16. Just do a little math, attorney, no? Ayaw! Again, ha? We salute this. You know, abogado na, basta-basta, bay. Pero, when it comes to politics, matay, istorya, ha? Ay, syaro, mga igalag. Gamay raman ang mathematics, oh. Nakurat daw siya, kakaroon ba daw siya kadungog? Tama man siya, may gala sa pag-ingon. Nga, wa kay mabasa nga niingong 16. Tama man siya, no? Nga, wa magigit kay mabasa. Hindi akong giukay-ukay niya. Wa magigit kay mabasa niingong 16 dire. Pero, imo siyang ma-interpret. Nga, 2/3 of all its members, only of the Senate, niyang Senate, 24, good na. Kay, definite man ang giingon dire mga gala, giingon sa kwan. Insakto man ang giingon sa balao dire, wan pasubra eh. Wapos siya mayungog 23, wapos siya mayungog 24 and a half, wapos siya mayungog 22. 24 yung ingon niya. So, ato ta mo base, dito ta ang atong benchmark, dito ta magsugod sa 24. Unya 2/3, kuha na to, 16 tingali na, oy. Okay, karo, nakuratan ko na siya. Karoon pa daw si kidungog. Sabi no, ang istorya. Sige na pala yung nagab.
2: It's not in the Constitution. It says only 2/3 of its members.
0: Up. It says 2/3 only of its members. Kulang. Tanggalo na lang ni. Kay akong sa ako mga yagalang interpretation, kung walay pulos ang all during the word, dili na ibutang. No? Kung walay pulos mga yagalang word nga all during, kining qualifier nga all, kung wala ni pulos, di gibutang mga igala. Wala ni gibutang. Gibutang lang na 2/3 of all its members or of all the members of the Senate. Ana, 2/3 of the members of the Senate. Kung wala pulos ang all ha, kung wala siya gamit mga igala. Again ha, tanan na address sa konstitusyon may gamit. Pati kama, kung kanon sa nagikamahan, kanon sa nagituldukan, may gamit na eh. No? May pulos na. So kanang word nga all diha, it was put there for purpose. So, mungkuta na siguro ta mga igala sa... Kung maglibog ta, di na ta magkasinabot, ani. Mungkuta na ta mga igala sa intent. No? Ato ta sa intent mga igala of the framers of the Constitution. Mungkuta na, buhay pa mga uban. Mungkuta na ta nila, sa may pasabot ninyo sa all? Nga nang gibutang man ninyong all diha? Sa di ay na? Para unsa di ay na? Para char-char ba na? Unsa ba? No? Pwede ba na? Pwede... Pumunta na ta. Okay, lain-lain naman ang interpretation na ni. Pero muagay, yun ta, Korte Suprema. Iyon man si Attorney Ligutan nga, of all its members, mali, no? O, oh, manin kanindot sa radyo kay, o, klase pa ni, o, matay, mahimod na kay abogado man na sila, pero radyo man eh. Ha? Di ba, Gab? Radyo man eh. Dito sa eskwilahan, professor sila. Pero dito sa radyo, ako maning microphone, pag, palit mo inyong microphone.
3: Binawang!
0: Ha? Pagpalit mo inyong microphone, mura mo, action man mo kabalaka, God. No? Kaya in the first place, ang ilang gusto mga igala sa kuan, dili ang pagpalutaw sa kamatuuran, pagpalutaw sa justisya. Ang ilang mga gusto, na sila'y target, mapapha si Sarah. So karon mga igala, nagproblema sila, matay, grabe na itong paningkamot niya, di takaabot 16. Binawang!
3: Binawang!
0: Diba? Matay, grabe na itong paningkamot niya, di takaabot sa 16 ani. Ato saning siguruhon? So, sorry, attorney, ha? Bright man na si attorney, bay. Kuyaw kayo na sa... Saludar, ta na. Isjante, ragod ta. Kisa ba ta mo kurehera na nila? Pero, ingon mo, gudari. O nga, 2/3 of all its members, ya, ingon ka each lang. Mali siguro ba? Mali ba niya ako napalit? Tama, mani, bay, no? Stop. Basta-basta, ha, na yung mga kuan pa birthday ninyo diyan karoon, ha? Thank you! Tama ba nang napalit na ko nga Constitution? 2023 edition. Oh, Libro sa Paniid, second edition. Ha? Pero tama man siguro ni ako napalit. Mali siguro ni ako napalit, bay. Oh. Oh, tama lagi, no? Lai, mangutana lang ko sa Rex Bookstore. Tama ba ni ako napalit yung edition? 2023 edition. Kaya basigwa pa din eh. No, basi ang latest niya kaya 21 pa. Nana magkasiguro yung 26, no? Ano na to siguro? Yung si attorney, oh. Two-third of all, wala siya mo gamit og all of its members. Again, pag abalik-balikon yun ako, mga higala, dako yun ang akong pagtuo. Wa, matukan ka paunta din ang kaong. Dako yun akong pagtuo, mga higala, nga naagay gamit ang word niya all. Kaya what, it was not written there, mga higala, by the framers of the Constitution without purpose. Kaya, mahimo ganit, pagamayon, babagay na panipisod, babagay na ang Constitution, mga higala. No? Kato mga unnecessary words, no? Tanggalon na to. So ato pa mga igala, tanan nga naa diha may gamit. So ang word nga all, dili ta pwede mga igala mo ingon nga ha? Dita pwede mga igala mo ingon nga wala char-char lang na siya. Taring-taring lang na diha. Oh, unsa na maglalis naman po na sila diha, madungog naman po na akong tingog diri. Nine 57 mga igalantak na sa tubag panaguanuban. Kana lang, muraga, action o kabalaka, mga igala. Si, lahit itong giingon sa ilaha, mga igala, ni Depensor, ni, sa prosecution, lahit sa disiligutan. Nga ikaw rabay nakaingon nga, gipang sita mo karon diya, kay sige mong po sa Facebook. Ay mo sige po sa Facebook, ay. Sayang inyong kabright diya, unya magwala ramo na sa Facebook, naunsa rin mo. Kaya mo, trabaho man eh, no? Trabaho man eh, may galaw. May choice, no? May choice. May buntag, di ay. Ni, 113, di ba? Sa basta ni sir. Atong higala sa DM's Rent a Car. Tagom, good morning!
3: Good morning!
0: May buntag, di ay, sir. Ah, huwag ka mo mga katropa, di ha? Ang inahanglan mo mga sakyanan, rintahan. Araba to'y, pero na to'y tangkidigira nga imong gipakita, sir, ha? Mapwede na to marintahan, sir? Oh. Kita mga katropa, no? Ang inahanglan mo og mga sakyanan nga inyong mga rentahan, no? Kung damoy mga lakaw, bisitahan ninyo ang Facebook diri sa Tagum, mga igala, DM's Rent a Car Tagum, no? Nakabutang na mo nilang Facebook mga kaigsuunan. Ang ilahang garahe na diha sa may kining Pioneer Avenue duol diha sa Cantos Cristo Rey, ay makabut na nakabutang diha DM's Rent a Car by. Very affordable ang kini mga igalang renta og di kalidad. Diyo kay Billings Dalan, mga kaigsunan. Sa ato sa mga mag-uuma, ay mong kalimot mga igala para di na mo magsipangawot sa ulo. Gamita sab mga igala ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, baga kaigsunan. Mani magamit na to para mo bugat, no, ang atong ani mga igala, busok, o tinggas mga igala ang atong abot, o di na mga igala makatapal. Oh, sige tag katapal anang ato ang kuan. Sige na lang tag tapada, tapada sa ato mga igala abot. Mete na maigala og Latim Gas G Foliar Fertilizer. Oy, happy weekend din yung tanan mga igala. Ang pangutana na ko ron ba? Kay Ninoy Aquino Day man ron. O sa may kasulting kahang Ninoy? Buhay pa kas Ninoy bay? O sa kay kasulting Ninoy Aquino mga kaigsuunan kalabot ani atong kahimtang, no? Oh? Unsa kahit kasulti mga igala ni Ninoy, no? Kung makita niya ang Pilipinas ron nga matay, no? Ang among giaway sa una, mo'y rason may galang na matay in taon siya. Mo naman po'y nag-gahom ron sa Pilipinas. Daghan ba sa mga, daghan ba sa Pilipino ni Dapig? Wapok ko kayo ba, oh? Ambot lang. Okay, di ba punta makasigurado kini mga ga-comment nato diri may gala nga mga trolls og mga tao ba gyud ni murag di man ni mga tao ni kay basahon pa lang daan nimo mga igalang ilang sinuwatan murag wa man gyud mga bisag kumon bisag sentido kumon na lang may gala wa man jud koy ma-feel. Ayya. Ay nako, sige. Ay mo kalimot mag Santon Plus Gold Capsule ta mga igala para likayot layo ta sa mga balatian mga kaigsoonan maintain no. Ni ana mga katropa. Wala ko oras. Wala ko oras may gala magkaginod pa sa unahan. Sa ngaan, sige natin bukang puwersa. Wala ko oras nga nang lapas na po. Ingon ko nga, tama gina ito. 9:59, ano, alas 10 na. Boto sa iyo mo extra.
3: Aya.
0: Human gyapon. Kay. Hantod og mapuhon, og mapuhon. Hantod sunod semana na pod. Mga katropa, salamat kay ninyong tanan amping mo sa mga katropa nato diha nga wala pa ka-follow, follow na mo sa ato ang Facebook page XFM Tagum og ato ang page may gala usa ang katropang Arnel Cortez. No, palikog follow ana may nalang makabugas-bugas ta. Unya sa atong YouTube mga kaigsoonan, palikog subscribe, so wa pa ka-subscribe diha. Ako mong giauhag, gihangyo nga mo subscribe adto mo sa YouTube. Unya ituplukan ninyo ng word nga subscribe diha. Katropang Arnel Cortez. Dagko ng Arnel Cortez sa unya. Ang katropa gagmay. Katropang Arnel Cortez unya. Z, ako ang Juan Cortez. Makita man yun na. Palayo kong subscribe. Mga katropa. May nalang intao, no? Mga kaigsuunan. Magpadayo ni ato ang tulumanon. Sige. On minuto. Pasado alas 10 buntag. Sangan may galas kinatibukang puwersa. Sa itong mga kaubanan, din may galas 107.1 XFM Tagum. Atong sparring partners, Bikas Lawa, katropang Gab, alas nga mag-birthday o mga adlawa, mga katropa. Happy birthday! Oh, niya magpa magsugba-sugba daw miro, no? Happy birthday! Maghumba daw mi, mga igala, pero si Ralph may muluto.
3: Ay,
0: no? Okay ka na, Ralph? Di ba may magsaba, Ralph? No? Di ba may magbanha, no? Ikaw na mabukang muluto, di ba gamukaon? Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, amping mga katropa, katong mga medyo bahaon, di ha? Amping mo, katong mga init ang inyong mga lugar. Keep yourself hydrated. Maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
16: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
9: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa itong programang kung ako ikaw, siyempre, kompleto na yun ang mga tuloka, mga Bayuta Warriors. Aga, ako ang inyong ubos kay Galas Kanginan, o, nisulo ng isa, okay? Ang isa labas gawas, ha? Ako na inyong ubos nga, ay, nalasulo na sa ng isa, mga igala, ha? Master Nito Nini, o ka, siyempre, kao kompleto na, mi.
1: Oy, nigawas ang isa, kayo.
0: Nigawas ang isa, kayo maragalay ng tiyan.
1: Hoy, nako, kumusta mo riyan, mga maring, ha? Kumusta nga to ang holiday today?
0: Yes!
2: Kumusta niyo, mga pamitay, maring?
1: Yes, I'm sure, mga maring, dekanta mga kaigsunan, garo nga naaral sila mga panimalay, paminaw sa radyo.
2: Yes, kayo po, pwede iwanan sila yung trabaho, maring.
1: Naniid lang, na maminaw lang sa mga panghitabos, palibot, mga maring, ha?
2: Naagaling, maring.
0: Lain na minaw yun.
1: Ready to jerjer naman na kayo. Ha?
0: Lain na kiwi ano eh.
1: Tapos gaya niyong radyo mga maring, kay kami ang bahala sa inyohang Biyernes karon. Mga Biyernes, Agosto 2026. Himo na mo nga mabungahon ninyo ang weekend. Pinaagis sa papaminaw sa pinakadidli ng programa sa tuang sa...
0: Kaniya sa kanilian eh.
2: Kaya ayaw na.
1: Kinadidihan na.
2: Pwisimus binom kayo na.
0: Pwisimus binom kayo na. Magalaan na din eh.
1: Gini mga maring ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
1: Ay nako, live takaroon mga maring sa ito ang Facebook page. Pakisearch lang o pakifollow ang XFM 107.1 Tagum.
0: Yeah.
1: Onya pilihan lang sa mga maring kaya mga dungog sa takaroon diri asa.
0: Yes, para-inspired mo. Para-inspired mo doon ha.
1: Yan na nagis niya. Sama na.
2: Stick on it, stick in the eagle's shadow.
0: Uy, salina mo na Jackie Chan.
2: Ay, Jackie Chan na ito.
0: Salina mo na Jackie Chan, uy. Uy, manungong sa taas sa XFM Bukid nun, ha?
1: Exactly.
2: Dire sa Malaybalay City.
1: That's right.
2: Pero dire lang kay Malaybalay, Tibuok Bukid nun.
1: Ay,
2: ako. Sa lugar ni mo.
0: Kana asa sa Impasuko.
1: Impasuko.
2: Pero siyang lugar, wapas ang kanto.
1: Gano'y, basta siya ko mana, eh, anak daw ko niya si Pina, Bill. Ay, lang si Pina.
2: Kaliwat, lagi ng bisin.
0: Ay, grabe, uy.
2: Oh, kami nga dire, live. Punta diri sa General Santos City.
0: Oy, tiaw mo na. Lansya rin na diya. O niya, diri po dito sa... Oy, nakaingon ako nga. Live po punta diri sa may ilan ni Anire Alinton diya sa kwan.
1: Sa dapil.
2: Asa mo na?
0: XFM San Francisco.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: Wala, kuyawa, oy.
0: Kuya kayo, no? Live tayo dito, no?
1: Oo. Oo, madungog sa mga maring diri sa Tibuok, Mati City.
0: Live tayo dito, diay?
1: Live tayo dito, karon sa istasyonan ni Pico.
2: Oo, live tayo dito, ha?
0: Ang pinaka, ganang kay Pico, kay relaxing yung kayo niyan. Relax.
2: Itaas na ba yung buhok, master?
0: Uy, kapit.
2: Itaas na yung buhok, natabunan.
0: Saluyo.
1: Mura na nagbariwing.
2: Mura na si... Mura na si Chiquito.
3: Ayaw naman.
1: Uy, nabayay ko. Nabayay ko an.
2: Diri kita mapalabing katawa ko. Basing buburot ato si...
0: Hoy, kamo ba? Kamo ba? Ayun yun na si Pico. Ay, kabalo ba ka si Pico? Kaya sa mystery ako. Kabalo ka sa latest ron? Si Pico kipritistan sa matinistik sa kuan? Sa
1: Mati?
0: Sa Mati.
2: Aha.
0: Kaya ang hilamos bis now na lang diri.
1: Hoy, nabayay lang gam nga kuan. Kanang atras sa buhok abanti agtang.
0: Pakwa saling.
1: Saling.
2: Taas na kayo?
0: Ana na si Pico maghilamos. Dili ba? Ana na.
1: Pero in fairness, siya dahil ka na maligo. Siya na, ginahulbo na niya ang kalo.
0: Oo.
1: Huwag yung mga isda mo doon lagi.
0: Alakan nga, na may disease.
1: Makaana tong kining mga isang masama niya maraming ka ng leader sa Tambasakan.
0: Ah, grabe sa leader sa Tambasakan.
1: O saan diyan?
0: Di ba moragali, ayun mga kay morag, leader lang sa mga muong. I love you ko.
1: O saan muong?
0: Kanang islas ba to?
1: Ay, bato?
0: Lami, kayo na.
2: Kauban sa kugtong.
0: Ay, ako lang kayo ng kugtong. Ako mo nang alapulapo ng kugtong.
2: Ay, alapulapo rin ng
0: kugtong. Bantol na lang, bantol na.
1: Bantol. At least.
2: Makahilo mo na, master.
1: At least, after all, lami isang sabon.
0: Yes, o niya. Sa paan, nakanindot anak. Ay, ningli sa bato kay Stonefish.
1: Ito nang pinanggan. Ito nang si Picong. Ito nang amiga. Muna ito ang pinakagwapa nga Jumega diyan sa Maymati.
0: Yes.
1: Kamulo ba kagi? Kagupta na sa mga kuhan diyan?
0: Sa Kabisayan ng Mindanao.
1: Dope na sa Madang Market.
0: Okay, sige, nag-report niya. Nasa sulit sa CR.
1: Good morning ha sa mga taga-Mati ato ang kaubanan labi na si Quintasio dag di ba?
0: Yes.
1: Didli sab kaayo na.
0: Kuya kasi Quintasio dire, kabalo ba mo wala man mo na din magabi no? Musa ka nag alas 2 sa gabi.
2: Dire
0: mo ba? Oo, magandam na gugusa.
2: Basag siya ang nagunit sa mga jatot.
0: Nakurantan kay ko no kay ni sakara kay nagandam ko sa lapang oi kana sapang kana bangkaw-bangkaw ba. Uy, oi murag lain magayo.
1: Pero kay nakalev man na nakalev.
0: Nakalev ka. Ang pinana nito si Butchulo yung ha. Si Buimil, ano ni siya nga. Gusto mo na niya siya. Sa kalado, ano siya nga. Naputi mo na yung motor, sir. Kasi ikuan, Quintasio.
1: Good morning, Sabdi Ay. Sa tuang OIC din na si Sir Bipo Pichon.
0: Yes.
1: Good morning,
2: hello there, kay Mo, sir.
1: The fourth.
0: The port.
1: Si Bipo,
0: the port.
1: Oh, syempre, ba't di mo gihingan lima nga maring ato asang ato ang panag-uban ko na malabati sab sa
0: yes, ang minus na kayo ga dasa kwan, apagadian
2: Murang iyang nang kikwaan na.
1: Murang nirisiko na gamay.
0: Nirisiko na gamay. Nibalisin na si ato amigo na si Stanley Duhinias.
1: Alias.
0: Ta!
2: Shout out sa mga taga-Kadian, no, taga-Kadian.
1: Mga taga-Iligan. Ano lagi man wag si Kuan, katong taga-Iligan ba?
2: Lain lang si Master
1: Yahang. Katong taga-Tubod.
2: Yahang gingnan kung kapag Kuan lang ni Muadia, oy.
0: Mag-YouTube,
2: mag-YouTube na lang kang diha.
0: Alangan nga, yung pagkantahon tamo, ang atong itlog mo saka sa kuan na liog.
1: Tungod kay...
0: Ubuto niya ni, sa hala lang.
1: Biyernes karon mga maring, daghan mig, muhatag biyang taas ngayon gayon sa to mga color.
0: Mga dayo.
1: Color red, color black. Dahil tayo mga dayo diri mo, dayo yes. Mo diyan, pwede ba mo kanta
2: niya? Yes. Ato ang harason ni Maring. Kaya nara ba tayo mga listeners po?
1: Sa the pizza?
2: Diri sa kuan, sa Mawab.
1: Ay, sa Mawab? Ito ang mga kuan niya, mga, mga single ladies na ito diyan.
0: Yes.
1: Si Ma'am, si Philly, sana?
2: Feliciano,
1: kang Ismaela sa Baliano, Asuncion, kang Maribibing Mirapuente. Kang
2: nagmayara sila diyan
1: diri sa Santo Tomas at Tito Sidoy.
0: Ayo, baos ta, baos ta. Baos ta bung Algabri.
1: Oh, kumal pa nato ang mga listeners all over the world. Welcome sa tuang programa kini ang
0: Kung Ako Ikaw.
1: Ala i-comment ninyo mga reaction diha sa inyo mga pangagpas sa tuang programa karon.
2: Labi na po ano yun. Ay, ang first owner na po ang best friend ni Master.
1: Host
2: ang best friend
0: ni Master. Si Jun Jampong.
2: What's up, Marites?
0: Aba, ato nang bukan man ta mo accommodate man tag mga endangered species diri.
2: Ang katandim ni Erika nga si Hi.
1: Kesa na?
2: Si Good One and Good Morning sa tana.
1: Si Daddy Obera.
2: Si Milma Wajowake.
0: Aba.
1: Hi, Wilma.
0: Bigtiin na niya. Todo, bigtiin na niya siya, Maring.
1: Karoon kay Halidi rin, mabigtiin kita si Wilma.
2: Ang napon si Nining Garcia. Hello, morning.
1: Tigong sa mga Eddie Garcia.
0: Pag-umangkon.
2: Adano Pablio. Okay nga rin daw ilang pamita yung mga maring. Mupakpak pa daw. Shout out na ko si Lars Anyol o request Gugsong. Ligaya by Eraser Heads.
0: Aba.
2: Maring Erika, ako nang i-request aniya kantahan eh.
1: Ano sa manabi?
0: Thanks a lot daw. Thanks a lot.
2: Magpakupit daw ka.
1: Hindi ko magpaalot oy. Ay, di ko magpaalot.
0: Mama ko din yung ingon niya na thanks a lot, oh.
1: Ay, kanan yung mga pamita ay diyan, Maring, pasingin na kay mo bangga na sa kuwan.
0: Bangga na lang din sa kuwan, ha.
1: Lami, uban nga.
0: Sa talisayon, mo bangga na lang talisayon.
1: Uban, ako nakita mga pamita ay Maring kay uban kay mga roundhead.
0: Aba, ikaw sa man yung mga
2: lemon
0: sweater.
1: Lemon sweater, pero ang tapay kay Raul, ang kanang streetcom.
0: Ako kay Miss Dizor, man niya kung salto kay Miss Dizor Bisaya.
1: Lami na lang sabon.
0: Lami kayo sabuan na.
2: Kaya na yan, kaya pang-entrance lang man na.
0: Pang-entrance na, kaya na lang.
1: Aba, pampulta na lang yung mga.
0: Aba, na lang, kaya kong himungaan.
1: Gawas tabi, gawas.
0: Kaya na lang kayo himungaan dito. Bawal may himungaan rin sa derby. Siya nga dili, naman ko na ipahit niya yung anak. Mutanaw niya yung hinahana, moral support.
1: Request kong song, gikumot-kumot, Maring. Salamat kay Ka-Alvin Guog. Kamusta naman yung bayutan niya?
2: Anapod si Kwan, si Ate Josepina. Good morning, mga katropang beauty. Happy Friday. Tinambunan family din sa Lantapan. God bless.
1: Aba,
2: na
1: si Wilma Joaquin, nagpalasang kuno siya kagahapon.
2: Nagpalasang siya?
1: Ang pinkay, mapaakan kagbanakon. Nga doon ka, kanang tulok ka pulgada tayo kitas on.
2: Uy!
1: Naya na nga ba na ako na
2: eh. Bubo mong kain lagi.
1: Naay kuhaan ka ng, kuhaan mo na siya ka ng dwarf mga bread. Nga banakon.
0: Pero la,
1: kuya siya kaya nasa idwa ka po glitter sa ubos.
0: Lain ko na ako eh. Dudo na po ninyo ba? Lain ko unaon na. Double meaning pwede ko unaon na. Ibig yun nang i-classify ko na yun ang istorya ninyo.
1: Lain mo na. Kanahan ba si Wilma Joaquin na ng banakon nga kanang duha kapul ka na kitasok niya na duha kapul glitter katapan.
0: Sarap toxic. Di ba sarap tawag toxic glitter?
1: Adili, kayo mamasigya ang mata.
2: Ano, dapat, oy, Wilma, ayaw dapat umakitaan niya mapainuman ng Santol Plus Gold.
1: Para maulian.
2: Kaya tambal sa mga bukol-bukol man na.
1: Kaya mga painuman mo na ang banakon o Santol Plus Gold, mahimo ng sawa. Mga marin, kini ato ang grabe ka programa nga ron nga way gi dili matupngan nga programa sa tibok isla sa Mindanao. Ato di kanato sa mga produkto gihimo sa Yes to Health sama sa
0: Yes Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm.
2: Santon Vitamin C.
0: Aba.
1: O syempre ato ang kape nga gigagubtan sa abig sa mga Tagalog, mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray. Kini ato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Ay, nangyong na ganit. Gingo na lang ako ganit na.
2: Balik-balik, balik-balik.
0: Parang panit.
2: Ngani, ngani.
1: Okay, backward please. Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes! Okay, okay, sige.
1: Okay, mga tatabi kay... Kaingon, kaning, karoon mga panahuna, tagsara ni Higayon nga mga pamilya na nasbay.
0: Okay, huli diamond ron.
2: Sige.
1: Mga senior, sige, pangguna-guna sa mga muti-muti silang ay palibot.
2: Ay, si giharta na si Erica o giharta na niya, alak ka.
1: Kisa may gahard?
2: Saba, Erica?
0: Aba, saba, Erica.
1: Pero di pakpak sa bayang...
0: Pamitay.
2: Ano na, pero pakpak na.
0: Ano, mangin na na.
2: Ay, nakagilo ka na, oy.
1: Ayaw, anak.
0: So, sa mga, kwa nun, mga senior
2: citizen. Saan ang idol niyo?
0: Sa, oy,
1: Kene.
0: Kene si Mitchio Rong.
2: Yeah, shout out na.
0: Mitchio Rong, tuduhan na yung bigtian na yung kanako, Mitchio Rong ba?
1: Muna tayo makalimut, happy birthday di ay kang Uncle Tuti.
2: Yes! Ay, ay, ay, ay,
0: person na to, na person.
1: Person.
0: Taka, ito, ito, ito lang kantang kayo, marami na nagpansi pagkaon na to. Taka, ko na, itong Ruel Cortez nga, kuan.
2: Happy birthday.
0: Happy birday.
1: Itong Ruel Cortez nga, Eddie Pregrina.
0: Okay na.
1: Na may kanta si Ruel nga, kuan di?
0: Na. Happy birthday.
2: Happy birthday?
0: Na, oy!
1: Ruel Cabangon.
0: Ruel Cortez. Happy birthday. Kantahan na to ni Kay. Grabe okay. Raman yung kayo ni Iyang. Oh, grabe na. Niwang naraman na siya din eh.
2: Grabe. Na problema kasi. Kadagang kasi handa.
1: Nakabalo ba ka maring? Karong adlawa sa Ninoy Aquino Day karon.
0: Grabe!
1: Muna ang gayelo si Kuan.
0: Gayelo siya.
1: Gayelo si Bersi
2: Boy. Bala ni Tubag, Master. Basta ha, Master ni Tubag.
0: Amato din naman. Amato. Abay! Iyandam na yung mong kusog niya. Miss Yorong, kay Basiga. Manugap kang aslo mga lasnos katlawon, ha?
1: Karong palandaan, Miss Yorong, mangandam na ka mapalit ka og Santon Herbal Oil.
0: Yes!
1: Aron nga, mawain mong pamaol, makapanghaplas ka, humanin mo ma...
2: Basit makaingon ka rin yung gastritis, diba na?
0: Oo, kanang-ana. Mura dyan kagna, maragaga.
2: Acid reflux.
0: Masiga, yeah, hyperacidity naman ko.
1: Hoy, timbaya daw si Kuan. Shout out ako, mga darling. Si Michael from Mati City.

0: kay Ay?
1: Ay, panalagi na niya akong makasado. Ay, panalagi
2: wala,
1: na.
2: Wala taong madiri.
1: Wala pa, o. Sila, o. Sila lagi na ni Kenneth.
0: Ang sigurado ko na sa Lunes.
2: Pagka-Lunes na masangking na si Kenneth.
1: O, si Ralph, di man ni pwede ka sa bando kayo. Magdibati pa man eh.
0: Nade kay schedule Ralph.
2: Ano yung schedule siya?
1: Ano nga Ralph? Malabo
2: ka. Wala daw, lingulingot siya. Lingulingot siya. Wala daw siya.
1: Wala kay schedule.
2: Pero manghilot daw siya.
0: Shout out mga marin from Nabunturan, Davao de Oro. Morning sa inyo.
1: Kani si Luta sa akin. Kapapambuang lang sa ako. Bigtian sila ako ni Ma.
0: Ay, bubigti. Ayaw ko piyan sa ni Luta.
2: Salamat kayo, Luta Sagit, Estrada. Tigun sa mo na siyang, kung ano, ni Jingo Estrada.
0: Tigun sa mo siya ni Joseph.
1: Apo, tigun sa niya, parintir siro ni sila.
2: Basil.
1: Matuduhan, bigtian gina ko ni si Luta, papambuang lang sa ako.
2: Ayaw, si Kuan.
0: Ayaw, Master Manilo, si Simin Siro, Master.
1: Kala sila duha.
0: Ay, what? Tini si, please
2: tini si Juan, bigtian sabi mo na si Lotsky Jampon.
0: Siya ba yung magunit sa kamera? Siya yung magunit sa kamera.
1: Kisa rin si Lotsky, si Jun Jampon.
2: Oh, si Jun Jampon.
1: Ano yung magumukha ang junk foods?
2: Hello.
1: Sige.
0: Ay, mapalapat nyo din
1: eh. Alaman na mong duhalo, tas ako yung name is Yorong Hangay, tuduhan mo na ako.
2: Ah, dugay naka-search si Kenneth. Kaya mo rin. Ako andaw, kanang kusunlabli ko ng kanta.
1: Baby,
0: Kung mo lagi na,

0: Ibalik to. Ay, hila ka ng kata to, ha? Ay, mga bayot, apil mo kay. Apil naman mo kaon, baya. Na, sa ba itong tinutog, ipadala na siya magkaon niya. Ugma, magpadala ba lang magkaon niya, ugma?
1: Wala naman tayo diri, ugma.
2: Wala, Lones, talagi.
0: Ay, sa, pwede naman sa salonis mo ipadala.
1: Mapas ba ang oras? Uy, sa iba man.
0: Oo, sige. Tinutog to, ay padala?
3: Ayaw naman.
0: Kisa okay, sige.
2: Kisa kayo magpadala ito, master?
0: Ambot kinsa. Okay, ay guard hard niya, luta sa akin, basig na. Mura na ba niya pagpililihan niya kung dila?
1: Testing it in the house.
2: Ah, yagit ka. Pamatod
1: yagit ang bayot sa bangkal.
0: Isang tabang pa mo ng mitsyurong.

0: DJ Tote, ano ba
1: din? Inout ko ang atagaan pa kaga 100 years dari sa kalibutan.
0: Yes! Ikaw, isa mo na kaya mga pioneering mga tadi sa XFM. Ikaw, sa may experience mo na kaga imong mga kwa ni DJ Tote, alam mo na ma-remember, maraming mga mga na. Alam mo, sabay mo ang kanang inyong memories.
2: Memories na mo ni Tote sa XFM.
0: Ayaw tong dito mo sa CR, ha?
2: Ayaw to kay confidential man to siya.
0: Sa pa.
2: Dili na ko kalimtan ang pinakaunang programa sa XFM Philippines. Ito ang programa na to sa Kadlawon.
0: Kana.
3: Kaya din tayo lang sa Kadlawon?
4: Ano man to?
0: Good morning, Philippines.
2: Good morning, Philippines.
0: Good morning, world.
2: Good morning, world.
4: Mora yung pinakauna.
0: Pinakauna.
2: Siya good ang kuan. Siya good ang tawag aning...
0: Special tech.
2: Yes. Nga to na sa ikaduhang programa ang Express Balita sa Buntag.
4: Natandip pa na... Kuyaw, natawanan na.
0: Natandip pa na.
2: Natandip pa na kuning saktog barok o guwapa diri ang station manager sa XFM Bukidnon. Si Inday Marie.
0: Yes. Grabe yun.
4: So, sauna.
2: Tandim pa na ako.
0: Sauna
2: na to.
4: Sauna na to.
0: Anong alaw?
2: Anong alaw? Pero ngayon. Pero ngayon siya ay.
0: Kuan na. So,
4: siya
2: anong alaw? Hindi pa yan malaki ang katawan. Malaki na ngayon ang katawan.
4: Malaki na katawan ngayon. Bilog na bilog na pati yung mukha.
2: Katawan na yung lumaki.
4: Pero yung ulo niya lumiit.
0: Okay, so muna na yung mga kuhaan ninyo ang kaagi.
2: How about you?
0: Si Marina Riau.
4: Sa ako? Iya akong gilibri sa SM na nga on me.
0: Uy, kabongga.
4: Sipods.
0: Sipods?
4: Pag ulip.
0: Ha? Busagak?
4: Busagak. Busagak.
0: Ay, tama lang. Karami pa ko dito pa sa Dabaw.
4: Gani.
0: Nga, muragaglungan mo ga CR. Sa Pimali o sa Mali nga CR.
2: Kung ikaw?
0: Ako especially nito ito, nag-away me. Baka Christmas.
4: Christmas na ito?
0: Christmas sugat. Nga, nag-amig ko, nag-amig balik. Nag-lips to lips me.
4: Naman din ang lamig master ko ng pagbalik na.
0: Yes, pagbalik. Grabe, lamig din ni mag-away. Tinoy ganyan ng mag-away.
2: Kaya birthday man niya, pwede niya sigundahan.
0: Pamaton niya.
4: Pamaton eh, pamaton eh. Kapre pamatong korte na nailingin sa ubos.
2: Eh naman naman na soft drinks.
0: Ayaw mo tanganak ay si Bung Algabri sa'yo nilakaw. Babagar naman.
4: Bakanting portal.
0: Ang portal. Mula lang balik, babagar naman ng katropalita.
2: Happy birthday kang katropang
4: dili lang kaya si Toto sa kanang nag-birthday karong adlawa.
2: Sabi ka birthday ron?
0: Sila ako ano?
2: Si Annalyn Borja ka-birthday sa Bon.
4: Si Annalyn Borja.
0: Si Annalyn Borja.
4: Borja.
0: Pasok na ba kayo sa criteria Borja?
2: Happy birthday ka Annalyn.
4: Medyo ang lawas siya bro. Pasok yun.
2: Kaya naman naibutan siya
4: si DJ
2: ay Borja man to. Borja.
4: Ano na DJ?
2: DJ Borja.
0: Saan yung pangalanan niya?
4: DJ Sasi.
2: Sasi Siksi.
4: Happy birthday niya sa mga ugma.
2: Ugma pa ko ah. Uy, ugma pa na. Para yung extension ugma.
0: Para yung extension niya na di ay.
4: One week na yung birthday di ay.
0: Oo naman ah. Basta mga lunggo. Straight bin na kayo. Magdinikal mo na.
4: Ako ka na siya inan. Moro na yung may padala. Kaya mo kung ginungo kayo. Ilocano mo lang ka.
0: Okay, ano yung Ilocano man?
4: Gamay na may ipadala.
0: Pwede ko repitan. Repit ka. Ayaw ay, nako.
4: Ay,
0: kabalo ba mo?
4: Maulawan, mabutaan.
0: O, kabalo ba mo nga ang certificate nga sa pagkakuripot nakuha na sa Bulanon? Nakuha na sa gikan sa Ilocano?
4: Ah, di ay?
0: Ah, Bulanon na pinagkakuripot ron.
4: Ang baron? Sila ang nipong hindi ay?
0: Grabe kayo.
4: Ano?
0: Grabe kayo. Pag-ingon siya kag kulira. Pag-ingon, mujams. Pag-ayon naman. Nakay kwarta niya, mujams. Say mujams, jamu di ay.
2: Pero pag oras mga higala, alas 10:45 na sa buntag, ay maghawa kay mabalik mi ha. O sa tuang katropa okay, o sa tuang live drama, taod-taod, apan sa dilito mga higala. This song is dedicated to you.
0: Aba, thank you.
2: And para din sa mga gabay.
0: Kanakay ko sa imong ribbon-ribbon.
2: Para
0: kang masayaw.
4: Ribbon lagi
0: o. Para kang masayaw, ganang matong kang pamailihan.
2: Di na ribbon?
0: Tagpila na. Tagpila na nga ribbon.
4: Ano mo na inanang, kanan lang nga big tea na.
2: Gani siya? Ribbon eh.
4: Di ba na kanan mga big tea na?
0: Ito man to eh.
4: Ito man to.
0: Si man na kayo. Haon kayo na kayo. Iwit rin siya si pamailihan sa una. Punta na tagpila inanang kolor nga.
2: Kanan mga ribbon-ribbon?
0: Ribbon-ribbon.
4: Naloto naman siguro ang kanon.
2: Uy, nanawag na sila. Uy, balik ni mga marim ha. Siyempre, kinikata ha. Alang ni nga to. Ato ni didikar nga to sa mga birthday today. Yes. Labi pa si Uncle Tuti, si Gab Alas.
0: Kailang balihan kay malamian mo.
4: Ay, ato san singitan kadali. Happy birthday po sa anak ni Bong Algabre.
2: Ay, oh, good morning.
4: Okay, si Mangluot si Bong.
0: Ah, si Pri.
4: Bong, nanaman ka si Bong Balay karon. Diha may manihapon niya.
2: Gusti lang may Bong kay di ba
4: si pero si Master agay makahabit niya kay burag mo agihan pag ginang
0: wala mo dito siya kwanda o sulop kay napay na matya dito.
2: Exciting!

0: kayo.
1: Say, pangayo eh. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kog sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
6: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
3: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
3: The Secret of Health.
2: Isira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy at po.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Loko, shaho, baby.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, balik ta mga katropa. Okay, syempre, nindot kayo nga sunata. Gato sa bayong kapapunod sa Santon Gold Coffee Mix, no? Okay, syempre sa birthday sa ni DJ Tuti.
1: Grabe, yun. Grabe. Marunong kita kabalik.
0: Gisilindron na mo mga katropa. Siya mo nang utana ang paa.
1: Paa sa?
0: Og liog.
1: Paa sa unsa?
0: Paa ni Mitsurong o liog ni Lota.
1: Lota?
0: Si Mama to si Wilma.
1: Wilma Joaquin.
0: Okay, ako. Tuduhan mo na ako ni. Tuduhan mo na ako ni si... Si kwan si Mitsurong og si kwan ni kadi si Lota Sagid Estrada ada
1: chada oi
0: chada ho tani mga tawhang mga kwan ni ha
1: anak oi plaster mo dia mga marin kay namalik na ang mga lhiti mong membro sa Gabi Group of Company
0: mga mayuta mga membro sa Witwi Ugang
1: mga Gabi Nakla mga marin apan sa di pata mag drama mga higala dinha sa tay to sa painito ninyo mga morning karon pinagi sa to ang katropa okay
0: yes
1: sa mga gusto buot gusto mag-request og mga song nga mga kanta. Hala, i-comment na diha mga marik niya. Paki-mahangya mi sa inyo ha mga higala nga i-share pud ato ang live today aron nga makuan pud ta ma daghan pud makapaminaw kay risk di ba sa kadaghanan maring. Daghan kay ron nga way trabaho ron ato ang gobyerno. Pero ang mga pribado mga kompanya doon trabaho ron. Ang lang gobyerno lang dula trabaho sa gobyerno ron.
0: Daghan relaxing kayo. Nagaya diha sa ang kaning school Andre.
1: Yes.
0: Anang Manila teachers?
1: Manila amba.
0: Wala yung klase sila, no?
1: Wala sila mga tutorial.
0: Wala yung mga tutorial method.
1: Kantaha ang Here I Am, Nining Garcia. Humana ba ito ng kanta na
0: palas? Mananaman na.
1: Eh, hibi ako ang kantaha, dahil.
0: Gani.
1: Eh, taas kayo. Hapit ang bidlak ako ang tahi.
0: Kino, Kobe, kantaha na natin yung Kobe.
1: What is...
0: It's up to you, my Maxurban.
1: Okay. It's up to you.
0: It's up to you, Ana.
1: Paspaski mo, search si... si Ralph kay nakakuan po, nakatiam-tiamsa.
0: Nakatiam-tiamsa, nakakuan po din siya. Nakam-am.
1: Oo, muraga, aksong po sa takilid submarine. Sa ato ang hotline mga higala abli gihapon alang sa mga gusto diya manawag magtimbaya on air sa ilang mga mahal sa kinabuhi mga marir.
0: Yes.
1: Siyempre, kini ato ang musunod nga kanta hatod ni kanato sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang Turbo mga igala ay isa sa mga timailhan nga nag-turbo si Mr. si Mrs.
0: Magsangkiig
1: unya lang lami experimenting smile. Lami experimenting ang smile ni Mrs. kung naka-turbo si Mr.
0: Kay kung din mo turbohan si Mrs. I-report kin mo sa police station para sa tukmang disposasyon. Okay.
1: Kung di ka madakpan, siguro nga ihat.
0: Ihat for shoot operation.
1: Sige, it's up to you. Bye.
2: For shoot ka, og wala may personal grudges.
0: Bagay. Kagisunog na sa?
1: Beef yun. So, nagsa
0: mga lumber, sa mga gipangkuan.
1: Ay, naku, sige, katahanan na maring.
0: Sige na lang.

0: to you.
1: Good job to inyo.
2: Murag mao to yung title ato.
0: Ang kanta ato sa Bisaya pa, imo sab na.
1: Imo sab na. Ako sa kipahinungod ni Kuana.
0: Asa na pito
1: ipahinungod? Medyo rong og ni Lota.
0: O kanyanining, kanyanining Garcia. Kanyang si Pina tinanbuna. Naghantay mga suki. Dari, ato mga suki, mga guwapa. Lagi kayo na ito ang mga suki nga tigpamati. Sliwat na ito mga Maria.
1: Correct, correct.
2: Mga gani ka na ka. Agi pa siya nagliwat sa ito.
0: Mga gani no, kahit kung salain pa siya mo liwat.
1: Awag yun.
2: Mura gil siya nagiligwat.
0: Saon sa
2: lanog mong gayo
0: katong banakon nga 3 pulgadas ang gitas on.
1: Oh katong na ito lang kalog
2: gani
1: kala helmet sa bombero
2: ato aso na siya bayawan pa na
0: kasi na
2: good morning XFM Tagom Sinita Baldirosa.
0: Hello ma'am Neta sa Canada
2: sa Canada
0: mga Canadian good morning good morning. Kinsa pa na adiris? Hello, nagmaritis man mo beauties.
2: Si Paolo Bakiril, murag nanimbang ang kanta.
1: Si Paolo Bakiril, good morning. Good morning mo na, Paolo Bakiril.
0: Hi.
2: Saan mo na siya, master? Ito na ang nasa lata, Maril.
1: Makiril man to. Makiril to. Makiril to. Sardinas. Mga sardines.
0: Good morning, Sir Paolo. Grabe naman kain na to, mga kwan, mga maringan.
2: Kamusta?
1: Army, army. Hey, army. Wala ba mga kwase kay mga ah, bisa pa mo. Alam sa si Sardines.
0: Kisa pa na ang
2: Sardines, ha?
0: Hoy, sa ingon da isig hapon marin ni adto si Kuan marin dito. Ni adto si kining Giselan nga sabay. Ingon na pud siya nga indetani ni ana la kanta na pud siya dito. Anak ko nga, huy, diri ko to si Inay Tanini, ito nakalabay nga gabi. Kasi nga, huli, huy, wala mo ka mag-ingol ma rin. Huy nga,
2: naari siya. Master, basi na pa itinayin ito itong bugaon na puso sa master.
0: Magpa-picture ko na siya ni mo.
2: Masakpan na ito sa master ba?
1: Mabigtian na ginamadugay na ko ba?
2: Balikan na ito dito niya, dati na pag-tinayin.
1: Wala na tagal, wala na tinayin sa akwan niya. Naman itong agihaw nga manong itong isang adlaw.
2: Nablaka ko pag-ingol ni mo, huy, ang ilugon man niya, wala mo yung ilugon na kita. Nablaka ko, huy.
0: Sabi
2: ko siya. Basi kikawat ba?
0: Oo, ganyan. Pag turno sa daan, master.
2: Kaya. Puso ko lang si Mitchorong,
1: ha?
0: Master, hindi tanini official request o kanta, master, ang bingka na rap. Ingat si Paolo Bakiril. Puso
2: siguro, master.
1: Ito nga, bingka. Haskang inita. Mayroon ito, Jerry Paolo, ay. Dito to, kang maki, ito nga. Ito nga. Ito, permindi, pag magkanta, permindi batuhon. Ito, original kanta na, oh.
0: Sana all guapa di ay mo, ingon pa si Wilma Joaquin, ay mo kung pa si Wilma.
1: Big T.
2: Magsilos, magkadayon, nagidayon ba?
1: Gani.
0: Tuduhan na ginako ni si Wilma. Nakaingon ko ni si Wilma,
2: apo. Birahin na na, Erika, tanggalan na kong tali, palihog be.
0: Sa may tali.
2: Kanagitali ni mo di ha. Tanggalan na, ibunal siya ha.
0: Ayaw eh kay...
2: Ang tali.
0: Masig mo buhagay ang kuang-kuan.
1: Ay, nakuha!
0: Mga hook ko niya niya, ako ang mga kuander eh. Ako ang mga lansunis na kuan. Duko.
2: Ay, duko rin na!
1: Dili na siya limonsunis, katong aslom.
0: Ah, duko ni siya.
1: Duko na siya.
0: Nahamanin mo kaon, makaduko ka.
1: Ah, kayo kalami!
0: Morning! Kaninyo, master. Uy, natin bag-uha nga kauban dyan si... DC Ituli o Itulie?
1: Okay, Ituli, ah.
0: Ituli Tarong. Alay na, no, wait. Ituli ang kunog ta.
1: Sa Jojo Amarillo, while nag-cellphone daw, aba.
0: Aba.
1: Salamat.
0: Taliksik ban, master, lami magbudot sa...
1: Budot.
0: Budot.
1: Sige lang, sunod na kayo na. Disban naman ang grupuha ko.
0: May namin dali sa... na ni Jojo Amarillo, wala gito na cellphone sila. O, sige, tayo nyo sa cellphone. Basig ka ng kuan, ha?
1: Basig ko, ano? Kato na nga dito na sa UGs.
0: Basig ka. UGs. Kanang katanaw mo dahil ka na nga.
2: Sa Pornio.
1: Pornio, ha?
2: Pornio.
1: Pornio?
0: Basig ka.
1: Nay, bago dyan.
2: Basig ka. Wala pang kakabalo dyan.
3: Kato kitanaw ni mo.
0: Asa, ato.
2: Asa, kato na XXX.
0: Kato na sumpay o mga large intestine. Ay, nag- oh, aba, si Sir Ralph gaga-silpi-silpi na sa...
2: Lapo na po ang siya kanyang fake pat... Fake patrol.
1: Aba? Sa fake taxi.
2: Fake patrol.
1: Ano yung fake patrol di ay?
0: Aba?
1: Aba, bi? Ay, kisa mo na mga kuwala na...
0: Abi na ako...
2: Matulog ka ba yun?
0: Alas 11:19 na ng atong oras, mga higala. Ay mo kalimot din na mga maringa aron nga mas muligo ng ato ang immune system. Inom ta adlaw ang Santon Vitamin C. Santon yes. Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C matag kapsula dunay 500 mg yes. Vitamin C, mga maringa. Ang sangkap niini ay sa syempre kay vitamin C man orange. Yeah.
2: Lain po kayo
1: limon. Orange.
0: Limon kay may kinilaw kay limon.
1: Sabay kinilaw tambal.
0: Dire kita sa orange. Matagabi ima rin, nagkakaon ko.
2: Ana ba si Daisy? Ana siya, kamura magyapon among gitanaw sa cellphone.
0: Kesa man eh. Ay, kita di ay?
1: Aba,
0: murag imagine
2: siya. Ganahan kagtanaw sa mga bayuta din na.
1: Kesa na nagtanaw si?
0: Si Daisy.
1: Daisy, asa ma? Sabay mo bigtian eh. Ikaw bigtian na lang.
0: Ikaw, wala pa lang ibigtian ba?
1: Wala pa kayong ibigtian.
2: Ay, mapugos ko ang Daisy.
0: Napugos pa ang bayo.
2: Napugos pa. Murahan niyo, pansya ka, tuliyon pa ng kaon sa mga.
0: Ngayon, may si Daisy nga, ituloy ang tarong daw.
2: Tuloy na magkukuba?
0: Pakita na eh.
1: Ay, makita sa comment section, be. Picture niya, isend sa comment section.
2: Isend, be.
3: Ayaw naman.
1: Pero nilang yun ang limusita. Ayaw na limusita. Ayaw na limusita.
2: Limonsito, makanan na ako, makanan na overripe.
1: Vitamin C daw. Limonsito, dili na lang limonsito.
0: Dili na limonsito.
1: Sa orange gina lang.
0: Orange sa Asia.
1: May malag ginilaw kay limonsito.
0: Paolo Bakirel ng Erika.
2: Tama na kayo. Wala, ang atong operator ba? Wala katawa sa kong ginilaw.
0: Kuya mo na yung mga request na si Paolo Bakirel. Ano po siya na no pets allowed na po ko na yung...
1: Sa katong nga... Sila kayo, mamami among iro na mo. Bawal ba na dalawang iro? Dari ba ya?
0: Bayo. Bayaw. Bawal. Gani si Brockpat ganin. Di kasaka dito sa ubus na ganin. Mo
1: gani.
0: Alas 11:21 na nga itong oras, mga maring ha? O ganin yung mga oras. Ano na sa mga kamot? Ang usa ka suot papel ang gipalangat ning ato ang tulumanon.
1: Kung ako ikaw.
4: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
4: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

Diyos mayong pamatasan. Duguti ako nga mga padayag sa akong pagtahod ganyan dulo mga maring. Ako di ay si Mitch Rogi. Napuyo din eh sa may Salvacion, Panabo City. Mga maring, ganyan akong suwat, suliran ka rin ang ipadangat niya sa inyo si Bianan. Bahin ka niya ako ang bana nga si Puldo. Kani mga na akong bana mga maring, magsige niya siya ka lang pangulitog siya ang lalunggan ba? Kala nga, bago pa may ipunan eh. Sige na ko na siya kasabaan kay basin ba o ka lang maunsa yan lalunggan ba? Pero mga maring, sayang pagkagahig ulo maring, ingon ani mga paghitabo.

Maring. Grabe kayo niya kung paano muna na murag na gubana si Ronnie ngayang dalunggan siguro kasi kikulko ka ng posporo. Posporo na pag inayaw sa ka ng among among manok ko dito mga maring no kay wala na ko'y balahibo kay pangtanggalo ng mga balahibo. Ito niya sa kadlaw niya na ay nani mga panghitabo.

0: maayo na mauban ka sa kuha sa merkado kay makapamili ka kapili ambya ka sudlan tuhana ka.
1: Baktas, baktas ta para sayang kay pamasahe. Baktas ta, baktas. Sobrang kita buwan ini.
0: Si Poldo mag ni akong kauban, akong bana.
1: Ayun, ma. Ah, pare!
2: Oy, pare!
1: Si Piat mo nito niya, pare. Lain ka grupo. Lain ka grupo kung sudlan. Lain,
2: lain ka grupo. Lain ka grupo na iwag sa bayan, pare. Asawa na niya.
1: Kuhan mo na pare dahi. Mamalingkihay mo na ito kung nasundan.
2: Baka na eh. Pare, marang nag-insultin ako.
1: Walking ta, walking baklas na ba? Pa-exercise na ba?
0: Walking ba? Mamalingki pa mong good me pare. Mamalingki pa may sako ang bana nga. Kinisipuldo. Unya, asa di ka paingon pare?
1: Si Maray mo na ito kung ka-istorya na yung piyata.
0: Asa di ka paingon pare na? Kuhan na ni ka?
1: Dala ko, oh, naka-short mo ko, naka... sapatos
0: ako. Laro kayo mong It Me Games pare, oh.
1: Dili mo ko naka...
0: Pare, It Me Games, atanan?
1: Nasa likod.
0: Ginoo.
1: Kama na yung gisod ko, kanang cycling?
0: Murag ubi nga hybrid.
2: Pare, pare. Pare, pare, kanil lang.
1: Bunog na maring.
3: Tinuto ko na dungog, pare, nga daghan kayong tikling dito sa inyo hang loyo, pare.
1: Dili, pare. Cycling ko ingon.
3: Ha?
1: Cycling akong giingon, pare.
3: Ama ba?
1: Masa, ganahan ka ba?
0: Mag-walking ta? Ayaw, pre, ha? Kaya medyo bungulo na ganyan si Poldo, pre.
1: Tingnan, layo araman to siya, maring ay ako.
0: Anay na, daot lagi si Panuslok, anandong
1: ganyan niya. Saan, pare? Unyan na pamalingkir, ya?
3: Usa, pare, sultihan, taga-sultihan, pare. Buntag unto, pare. Sige kong pang-manudbras. Buha ko'y kike, pare.
1: Oo, ma, pare.
3: Ayaw ko ganahan pag-istorya, pare.
1: Lahi, magayin mo tubag, pare.
0: Pare, pasensya, nakaayaw, pare, ha? Kasi umamangod pa rin, naka-schedule nga ako na ipa-check up sa doktor. Kaya
1: medyo nakuha na yung maring.
0: Nakuha na yung dunggan pa rin.
1: Nakuha na yung dunggan dahi.
0: Na medyo, basit nakuha na siguro na yung eardrum pa kay. Sige man, tos loko niya, puspurugod. Sige niya, ako anon.
3: Usa?
0: Muna nga.
3: Manto kay la... Ila... Turo?
1: Wala, layo na ganyan yung maring. Layo na ganyan yung maring.
0: Bungol na ganyan akong bana pa rin.
3: Rungo nga rin yung mga style niya.
1: Pare, ang gwapo niya, magbaktas ta. Hinayin na, exercise na ba? Baktas na ba? Walking ta?
3: Bawa pa rin?
1: Oo.
3: Kunya pa rin. Kung ngayon na pa rin, matot na nito ilaking. Pagkabot na nito ilaking pa rin. Usap ito mga buhato na nito.
1: Balik na punta pa nga pa rin. Mag-walking. Mag-walking. Ang ngayon pare, mag-walking. Walking ba walking?
0: Undangan
1: na. Mag-abot ba
0: pre, ma'am. Mura kang makakuha na pre-history sa kumbana pa rin. Nakadungog pre.
1: Pare, mula ka.
3: January pa pa drinkings pa rin.
0: Matanawar na. Tanawar na. Tanawar na.
3: Pare, January pa drinkings. Ayaw ma.
1: Pare, wako ka naglibong na kunin yung maring.
0: Bisa pag may istorya ko, bad, pare, dili na siya kadungog.
3: Masay, bad, karuhan na yung istorya, ha? Ako, dili ko, ana, wakay, tarugay ko na yung pangdungog na ko.
0: Sa mukha niyo, tawhano, eh, maulaw ito sa mga
1: tao. Nagdaway na mo, maring, rin ako, maring.
0: Ay, pare.
1: Salamat ka. Maglahay ng grupo ako ng sudlan.
0: Ikaw ba? Ugma, ha, mapa-schedule talahan ni, kuan, lani, Doc.
3: Ano man?
0: Magpa-check up tanandunggan ni mo, ipatanaw tanandunggan ni mo, kay murag daot na siguro na lang, kuan na, gisi na siguro na lang kuan diha.
3: Usa sige ngisi! Sige ko ngisi!
0: Ambot, ni mo.

0: usa. Maring, ano sa maring mong ban? Sapa mo kayo magabi, Maring, oy.
1: Dah, Maring, oy, problema ko na kung bana ni si Pariboldo ni mo, oy. Kay, nabungol na siya, Maring, oy, di na makadungo ka na ganing, kanang,
0: inalagi na siya sa una, Maring.
1: Kanang hagdon ako siya, Maring, ako sa ingnon nga kanang, kuan kanang mag-jer-jer-me. kanang musakan akong libido, Maring, malalala, nang yamin, nandiyo kay iyaka ba?
0: Oh, unya.
1: Sa ingnon nga Poldo, mag-jer-jer ta, ingon sa nga, ano sige makapangita, Roger, mana siya. Samok kay Maring, nilagid, mahinayon, Maring, ang mga plano, oy.
0: Ano ba?
1: Oh, kanang-kanang, Maring, ako sa ingi, kanang ga, kung tayo, Maring, ga-jer-jer na, Maring, ako sa ingnon nga, Poldo, kanang mutalikod ko. Ingon siya, Maring, nga, kalayo ito sa likod island ang ato mata dito. Samok lagi kay Maring, kanang lisod na kayo. Bungol na siya, Maring.
0: Maring, pasensya dyan kay Maring, di rin naman pangatulog, Maring, kay di naman kayo kauli dito sa inyong balay, Maring, kay kuha naman kayo.
1: Ayun, ayun, ayun, ayun, Maring.
0: Oo, mo, ba lang? Di-visit, tabi mo, Maring, di rin naman pangatulog, Maring, kay kuhaan ka na nga. Ina, tawag ka to yung banak ko. Kay gabiin na baya kayo.
1: Poldo!
2: Hoy, ande!
1: Ali, di rin. Mister Diaz.
0: Parimpold, mayong pasensya kay Parimpold kay dire lang mo matulog may Parimpold kay gabi naman pasay lang mo ugma.
3: Si mama, ila mama, wala problema do ila mama Maring.
1: Hoy. Ang ingon niya, but pasabot ni Maring nga dire ko na ta matug kay gabi na kaayo basi atangan tag mga daotang tao da sa unahan.
3: Ah, usay may problema. Kabalo ka. Silatan, permanente magulan niya. Permanente magulan sila niya.
1: Maring.
3: Magsige na sila kung ano. Ay, problema, may problema.
1: Sorry, Jog, ay Maring ha, kay di nagid ni makadaw akong banang tarong. Uy, bungol na, uy.
0: Pasensya na kayo mo, Maring ha, kay wala jud may inyong kigda, Andre. Wala jud, banig ra jud. Wala jud tayo. Pasensya na jud kayo mo, Maring. Wala jud.
1: Anad mi anak, Maring.
0: Wala mo, wala jud kutsun mo, ikay pahigdaan mo. Di pa sa inyo, ha. Pasensya mo, kay wala jud kutsun diri.
3: Maring, ay kabala ka, Maring, kay di may mga, di ba may mga glitson.
1: Wala. Ayun, ma. Dangon tayo, suriha, Maring.
0: Maring,
1: asa na kwarto, mga tuog ta, Maring, mga tuog ta, uy.
0: Usa ako, kahuham tong ulitaw. Mga Maring, grabe dyan kayo ang kauwaw na kung ano yung akong panoy. Muto mo nga, akong gipa-kwan siya, ako siyang gipa-doktor siya, kay grabe naman, lala naman dyan kayo, din siya kadungog. Magkisuryan ay may magsinagitay yung kami magkisuryan ay may marami ka nang nag-away. Tapayo sa akin nga, kala nga, magkwa na siya, kala magprito na siya niya, saba kayo, samutog ka bungol! Maglagot yung kunya ba? Mutong nga, ginalala mo siya sa doktor, unya mo doktor, murag na alanganin po ko kay, murag maglisod, mampun. Huwag inani mga pangitabo.

0: Anya, Dok. Kumusta ang dunggan sa kumbana, Dok?
1: Okay naman, pero doon na lang medyo diferensya. Dari sa Puldo, liko gamay biketing wani mong dunggan at kunong liliyon kunong nato.
2: Dok,
1: ingong ko wajib ito.
0: Dok, di naman kasa kadungog kay tarong ko, Dok.
1: Ugali po ako. Lirebe, iwagan ako ning kining Petro Maximum dong.
2: Dok, usama na yung magigamit, Dok. Usama na yung gamit, Dok. Mapitimin na, hinita ko na yung magigamit nga pahayag sa nalungan, Dok.
1: Pekwalin siya ka ng Petro Max.
2: Ha? Usa?
1: Petro Max.
2: Usa? Dok, balong ka, Dok. May mga inana, mga Dok. Ayaw pag, ayaw kay idiot. Ayaw kay idiot. Dok, kay perte na inita, Dok.
1: O siya init.
2: Ha?
1: O siya init yung mong ingon.
2: Dok, gusto mo na yung mga ingonitan, Day?
1: Kanang Petro Max, may nyo ako giwag si mong tunggan. Lisol-lisol ako si mong tunggan. O daw.
2: Dok, ayaw, Dok. Gusto rin yung pangalan mo, Dok? Max, pangalan mo?
1: O siya, wamang kumag-usap mong Max. Masaging lang mo kundi mo makadawat mo ng ipon. Kaya itong tarongon ni mong...
2: Dok, so, nag-ipon mami, Dok. Gaypon man sa kong asawa, mamingon naglaylay, migbalay.
1: Inoon, sakto yung mong ingon, muramig na utingog ni Tripon Morales. Kaya ito, dramator ka niya ito. Hindi mo ko maminawa ito.
2: Ganahan ba kay Kuwana, Dok? Ito, pinikula nila, Dok, ni Remin Balila, di ba sila? Uyab man nila, Bina Morales, Dok?
1: O say, ay mo na po kung ikumpara, mas magod na ako si Pilita Corrales.
3: Ayaw naman.
0: Poldo. Poldo,
2: mahan.
0: Murag medyo may kuan po ning hina man po ang kuan doktor.
1: O sa ingon ni mo ma may mukong doklod.
0: Pasita po, pasita murag mali nga hospital nato nanan Paul.

0: Right.
1: Pre, doon na mo gumi na doon. Nga, nga, diha, mga hungihong na punis, mga marites ba?
2: Oo. Oh.
1: Na, diferensyado na kuni mo.
0: Ano sa mga nakatinaw, pre?
2: Pare!
1: Kapag-check up kuno ka, kay diferensyado kuni mong dunggan. O sa mga tinuod, pre?
2: Pare, sa tiya na nga, pare. Kita ba yun ba, pare? Mm. Na madungog mong ginagawa ng istorya niyo?
0: Oo. Tama, gita.
2: Di ba siya kupungol, pare?
1: Dungog mo na yun mo, no?
2: Sa panirin yung game, pwede rin nangigingon ninyo ng mga tao rin eh. Sa mga silingan na to, bungol ko?
1: Madungog, rapod na mo.
2: Pare, hindi na. Karo, nakamagin mo doon, pare.
1: Mugani, no?
0: Sabi, pare.
2: Sabi, tinsin yung tanaw, di ko madungog?
0: Sakto man, sakto kayo pa.
1: Dungog, dungog.
0: Madungog, pre.
1: Mga hongihong, mga marites.
0: So, sa ato pa rito, istorya rin na ito?
1: Istorya rin ko dapat siguro. Eh, inom doon, inom.
0: Siya, siya, pre.
1: Inom kay...
2: Pare, buhay pa rito si Teria, pare. Katong nagabuhat niya o ganang kwan pa rin ba? Si Teria ba? Mama na tigbuhat niya sa tuwa rin siya ako eh, pare. Pare.
1: Teria? Nga siya may Teria?
2: Pare, bagura mo naging. Pare. Bagura mo naging. Pare. Nabaliog na ba ito pa rin nga nawa na rin pare?
1: Umulay pare.
0: Pare, ikaw pala ni pare, ikaw pala ng pot pare.
1: Pare, nilihay mga pare. Pare.
0: Ako kasi kag... Kasi po nga lang pare, ikaw pala ng reaction maglagpot pare.
1: Aksyon ka, pare.
2: Pare, saan mo ganito, nahitabo ito yung tiriya pare, ano nawa ko sila din pare?
0: Pare, layo naman. Saan mo ganyan, layo naman kaya itong pangutanan, di mo ni mao pare?
1: Ay, ano mo niya, gikuan eh, istorya.
2: O saan, wala mo ko ka, nakapot ba ako?
0: Kasi tiriya pare.
2: Tingon man mo ganina nga klaro kayo ang si Teria.
1: Confirm gidai pre, confirm.
0: Tama.
2: Say confirm.
1: Guba na gidai ni Hang Kwan de, yang
2: ako bungol? Ako bungol? Maruha na yung mga style niyo. Ano mga style niyo ba?
0: Pare, bro,
2: pare, mag-away ta na yung style, pare.
0: Ayaw na, pare. Nangutana na naman na mo, pare. Pangutana na to.
2: Sabi, pangutana niyo nga klaro kayo.
0: Giklaro lang na mo, o...
1: Ator, pre, ato na yung suwayan. Siyempre, may istorya tag bad kung... Bad, masuko kayo siya. Pasabot.
0: Tinood.
1: Bungol siya. Bungol. Tinood.
0: Oh, tinood.
1: Pero kung di siya mo suko, pasabot,
0: so,
1: di siya
0: so,
1: bungol.
0: Di siya bungol. Ah. Oh.
1: Huwag may maingon bungol ka, pre.
0: Ah, betaw.
1: Ang ganyan mo, hanggaw ka.
0: What?
1: Di katawa
2: pare,
1: siya.
2: Pare, pare. Di kina malabo ka na metabo niya, pare. Kaya lain-lain ang kinikalan, pare. Di kina may mong igagaw na, pare.
1: Awa.
0: Awa, tama. Ayun, pare. Sakto,
2: jukay, pare. Di kina pwede, pare. Di kina pwede, pare. Kaya lain-lain ang dagway, pare.
1: Ah, si atun. Tunan ako, pre.
2: Di tayo igagaw, pare. Di tayo igagaw.
1: Oo, pre. Pero ang among gikingon lang, pre, nga gawas, nga hanggaw ka, dokirok pa juga.
0: Katawa, pre.
2: Pare.
1: Katawa siya, musuko.
2: Sa una, ay, hindi mo kabantay sa kuha, pre. Puno lang kumasitbol, mayo kayo kumudarok.
1: Ay.
2: Idarok na ko na.
1: Confirm.
0: Confirm.

Mga maring, mo na ako problema karon. Bisag asa may mga to, mga maring, dili lang ko na ako patingugon ni akong bana. Butangan na ako lang siya aga kining headset o hindi ba ka ng airphone para kanang-kanang malingaw na lang siya ng music. Kusog kayo ng iyang music, mga maring, madungugon ako sa gawas. Sabi ko, buhat na niya akong mga bana, maring, hindi na iya lang magigisya, hindi ko na siya bungol. Kasi kung saan, maglalis na lang, may, digin siya mo, digin siya magpakuan, kaya digin na siya bungol. Pagkadungo mo po siya, ako siya pagkutanon. Pero lagi panahon, mga maring, ka na nga, mamali, mapabor siguro siyang wala, o siya to, yun niya makakuan, lahi ang iyang pagdungo. Tamaki ko, mga maring, may usahon ako ni, kaya ako naglibog na dyan ko ani ba. Naurot ang ako nga halina ni sa ako ang tindahan gamay. Maluoy mo, tambagi ko. Hindi na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Mitch.

0: Alright, so mga ato-atong suwad mga maring, grabe kayo. Ano yung mga inanang mga factor, no? Mga sitwasyon, mga tao nga, kanyang actually nagkabungol? Kamu mo naman, musilingan na maring?
1: Kapag kay maring.
2: Sige, ganyan naman sa kwa, ako si Tulin. Ayun, pagkana, Master Ay. Basta ganyan siguro siya si Tuling.
0: Asa?
2: Gini.
0: Gani, abot lang ang kalit. Papunta na si Maring Daria.
3: Nakatago, magugo. Hindi magugutang ang nikling.
0: Tuara.
3: Masyado sa bay. Layo kayo.
2: Oo.
0: Asa?
3: Layo kayong nikling, oy.
0: Kabalo mo, sultiya naman, delikado kayo na magkuhan ng haling tarik. Muda ko, dyan ang kalayo. Hindi na pwede diri.
2: Gani?
0: Hindi na pwede gid yours.
2: Sakto gina siya.
0: Oo.
3: Sa unang haram, magina mo, nasa loyo lang. Kakaloyo naman, gunmi.
0: Galuto din siyang mami.
2: Madura katawa siya.
0: Madura katawa, katatinoon gini.
2: Ang yahang here, mura og mami. Mga maring, alas 11:45 na nga itong oras. Mga higala, siyempre katuwa-tuwa ang live drama. Hatuntok na ito mga higala sa produktong gigama sa Yes to Health. Nag-una diha, permente ang
0: Santon Plus Gold? O Santon Vitamin C?
3: Yes!
2: Siyempre mga maring, maingon ta og kape. Kami kay kape. Kita mga Pilipino na ako no, kay sa lakot niya pagka-istorya mga marino, ka nang ma-es, dyan ko makakita o ka na mag-lagulingkod sa balkon niya, ka-tungab-tungab o kape ay ma-es ko. Muna ako, mutimpla dyan ko o kape.
0: Aba.
2: Pero muna ikingon sa pagtuon nga, kanaghanan sa mga Pilipino, hilig ka ayong mo kape niya, kasagaran po, dihan ni mo makuha ang kanagani mga dimaayong balatian sa imong giinom nga dili healthy nga kape.
0: Yes, sabi na ganaman ka ng mga kape nga, ka ng grabe kayo, ka ng tawag nilang acid.
2: Yes. Mga sugar.
0: Sugar? Ano?
2: Miingon ka mga maring nga makuha ni mga sa kape mga maayong mga benepisyo diha. Kana mo healthy ato ang lawas, mo normal ato ang mga blood sugar, ato ang blood pressure. Why lain mga kape ato ang gika ihanyag diha kanila mga ingala sa to mga viewers, kami pa sa to ang mga listeners nga mga senior citizen nga mga hamison gihapon. Kung dili ato ang kape nga
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: That's right.
0: Yes, so siyempre ato ang Santon Gold Coffee Mix o katong isa
2: Premium D3
0: Coffee Mix.
2: So ay ato ang kape nga dili lang kay ingon nga kape nga humot, kundi dili lami sab unya makaayo sa to ang mga panglawas mga higala.
0: Exactly indeed.
2: Mapalit mga maring ato ang mga produkto ang gigama sa Yes to Health sa to ang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa
0: Nationwide.
3: Door A, first floor, central building, doon lang sa Mr. DIY, no?
2: Mulig na yung kamari.
3: Paliko sa palingki, sa Ganti Road.
2: Masay ng liki.
3: Palingki.
2: Og doon na tayo libre nga check-up mga higa. Lagi kan sa Miyerkules nga to sa Adlaw nga Biyernes. Pangita lang si Doc CJ ni Drone.
0: Yes! Aba! Si Doc CJ.
2: Yes. Balikan taning kaagi ni Kuan Bin. Mitsurong si Kuan.
3: Mitsuwakin.
0: Si Mitch, no? So,
2: si Mitch.
0: Namay silingan na mga maringa. Dili, gani. Na yung mga dinagadong. Ako nakakay kung kailan. Na ako'y silingan.
2: Sa una, na ako'y namay ka ng dili ko layo sa mga apuhan ako ba? Nga kanang ako siyang kuan magit. Ako siyang gitubang mga sugat mga hap. Kita mga Pilipino kay matinahurong biya kahit ano. Gitubang nga. Anak ko siya nga maing hap, maing gabi ikol. Gihapak niya akong ulo.
0: Mau ba?
2: Anong gihapak? Pungkuli mungkol nga. Nga. May mga unahan takag dukol.
0: Nan
2: kay kaingon na siya nga ako sa inon nga kanang
0: yes. Lamihan ni mo duklo niya
2: nga maingon ko maing gabi ikol. Naingon naman ko bang gabi ikol. Sigundahan na po niya. Kasi pag gusto ko naman sa dili ko ulol anak siya. Nagay mga ana nga kuan bro.
0: Ako lang ko'y lolo anak yun.
2: Nakay lolo.
0: Lolo na ko. Katugit siya.
2: Kaya di ka niliwat.
0: Magsugot mesa ko lolo nito. Ano niya? Wala ko lolo na. Magabilo. Masurisuroy.
3: Sila lang siya.
0: Asa na yung kalo? Magabisad.
2: Anak mo ba?
0: Nung sa'yo kalo, nabungol kalo. Manay bata, kay matinahuron kayo. Yan ay kong kakson,
2: Wala mo yun, si Paon na nung galon.
0: Si Paon na nung galon. Sa? Nagpapalamin nung galon ko. Ay, nako.
2: Muna, nangyana po na. Nagay mga yana nga. Nagkakuha na siya ka ng mataas na ang edad.
0: Sa'yo na Beijing?
2: Oo, kay Kini ato ang mga organ nato, mga maring, dunog yung mga higayon nga, magkakatas itong edad nga, dili na sila mo function. Di na ka makasimhot.
0: Ano yung mga inana? Ano
2: mo, halap na imong pananaw.
0: Basta magkaidara na.
2: Di na ka maka, di na ka makataste.
0: Aba, kanang hinay na kayo may istorya, kanang hinay na kayo, naiuban ka ng mga uban, hinay na kayo may istorya.
3: Naka, COVID man. Nasa yung COVID man rin.
2: Mura si...
3: Wala naman si taste daw.
0: Wala yung taste. Oy, basin bitaw ang inana.
2: Ay, ikano. Sa ingon mo sa kuwa, mura kong nakakibid.
0: Sa roha na, ha? Sige kang anak ha? Ha? Si Kado?
3: Layo na bang kahit tumarin? Halor ako ingon maring.
0: Sa ingon mo si Kado, murag ibid. Maruha na yung style.
2: Ayaw ko baka alam maring. Alam mo sa ingon mo si Kaway, nakitaan ko rin mo nag-abid. Ala, basta nag-kwan maring. Ayaw ko ano maring.
0: Mga maring, mga bungo lang tayo rin mga maring.
2: Ay, daw, si Bako yung tawag
3: balayo. Sa tinuot na maring eh.
2: Oo.
3: Birahin na niya, master.
2: Masa ingon mo, ka-Jerjo?
0: Asa ka, Jojo?
3: Nagulat na na ba si Buddy?
0: Ah! Okay, sige.
2: Ay, nako. So, tambagin niya, Master. Kaya so, kamagin na kay kaligan eh.
0: Abi kay, nana, gawas kay na kay Papa, nana kay Daddy, ha? Okay.
3: Eka kayo. Ayun, ba? Si Mara, gigan, si Mugiligan, bro, kapila ka niya.
0: Hoy, be, ato ni nga tambagan, Mitch. Day, ay, pakwaring na, palitin na giringid. Nana lang, kay, so, tiyan, taka, simple na kayo na, lagan kayo na, o, kan, palitin na, o, kan, ng mga gadget, ana, mga maring, ha, dili nga, magadungog. Di ba, mo nang patrapat, ay mo nang patrining ng traffic enforcer. Kaya may nang kayo mo sign language.
2: O sa ingon mo, poser ko.
0: Mitch, ala lang, Mitch. Always remember, Mitch. Always remember. Follow your heart and follow your dreams. Kaya masing mga bungol tag sa motdiri. Okay?
2: Antod, Lunes po hon. Mga maring, kita magkaoban diri sa pinakadidlingan programa sa XFM sa Tibuok Isla sa Mindanao. Ako si Maring Inda Erika, dili papadali, Mr. Sa pandemic, pakabansaan tungkol kayo manguna yung silingan.
3: Pinilagyapan nung iyan sa kanunay panabang, inis diya,
0: Aga, okay, master ni Tanini, ngayon kaming tulo, hapitan mga bungol.
2: Masa yung huni mo, ungol?
0: Ha, sila ninyo, mga samad mo, mga reklamo rin pala yung ngulong-ngulong kayo yung samad.
2: Naghan kayo, salamat, og!
0: Thank you for watching!

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naango palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
12: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.
13: Mga katropa kami nang bahala sa inyo.
12: Sagot na namin
14: ang mga pauling headlines. Katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 88 lugar na sa state of calamity na dahil sa mga nagdang bagyo at malakas na epekto ng habagat.
15: Senator Sherwin Gatchalian, bubuo ng Ad Hoc Committee para palakasin ang ekonomiya ng bansa.
14: Ama ng Ateneo Sambuanga shooter, wala pang nakitang pananagutan ayon po sa DILG.
15: Transparent bags ipinatupad sa isang eskwelahan sa Iloilo bilang security measure.
14: Department of Education maglulunsad naman ng nationwide drill contra active attack. May eskwelahan sa August 25.
15: 2,279 na incriminating evidence present sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
14: Presyo ng langis, posibleng muling tumaas sa huling linggo ng Agosto.
15: At sa balitang regional, 14 years old na estudyante sa Cebu na hulihang may dalang .357 na revolver sa kanyang school bag.
14: Balita international, mga katropa, US President Donald Trump nagbanta po na matinding parusa sa mga bansang tutulong sa Iran.
15: At sa balitang showbiz, Bella Padilla tikom ang bibig sa issue sa samahan nila nina Kim Chu at Angelica Panganiban.
14: Sports, Gilas Boys pasok na sa Under-18 sa Asia Cup quarterfinal.
16: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Biyernes holiday, August 21, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Live din napapakinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
15: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99 Mega Manila at International sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
14: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
15: At ako naman si Erica Balagta.
16: XFM News Nationwide.
14: Sa detalye na ng balitaan, umabot na sa 88 na mga lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon po sa Office of Civil Defense. Kabilang dito ang 24 na mga lugar sa Bulacan, 23 dyan sa Cavite, 21 sa Pampanga at 12 sa Bataan. Napawang province-wide ang deklarasyon. Nasa state of calamity na rin ang 4 na bayan sa Pangasinan, habang kabilang sa iba pang lugar ang Dagupan City, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas. Sa ngayon, mga katropa, patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Pampanga, Bataan at Bulacan, matapos nga ang matagal na pag-ulan.
16: XFM News Nationwide.
15: Umabot na sa 6.9 million ang bilang ng mga Pilipinong naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati ng habagat. Ayon sa DSWD, nasa 5,264 na barangay sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang kabilang sa mga apektadong lugar. Nasa 45,052 evacuees ang kasalukuyang nasa 635 evacuation centers, habang 82,978 iba pa ang nakikituloy sa mga kaanak, kaibigan o kakilala. Patuloy naman ang relief operations at iba pang tulong ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad.
16: XFM News Nationwide.
14: Tiniyak ng Malacañang, nakatuon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maayos at epesyente na paggamit ng pondo para sa planong pagtatayo naman ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo para matukoy ang mga proyektong napunduhan pero hindi na ipatupad. Sa klaw ng panukalang alokasyon, ang dalawang ligtas Pinoy Center sa bawat rehiyon ito, mga katropa, sa halagang 90 million pesos kada facility. Sa ilalim po ng Ligtas Pinoy Centers Act, Indramsi, mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya ang magtatakda ng mga prioridad na lugar. DPWH naman ang mga ngasiwa sa construction. Ayon pa rin kay Castro, tinatapos na ang pagpili ng mga lokasyon alinsunod sa batas.
16: XFM News Nationwide.
15: DTI ipanatupad ang price freeze sa Pangasinan at Bulacan matapos ang state of calamity. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
17: Ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Bugalyum, Pangasinan at buong lalawigan ng Bulacan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng southwest monsoon at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa DTI, layunin ng hakbang na maparatiling abot kaya at matatag ang presyo ng pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Pinalalahanan ng ahensya ang mga negosyante na may pit na sundin ang itinaktang presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili sa panahon ng krisis. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
14: Samantala, umabot sa 72,735 ang naitalang kaso ng influenza-like illness o yung ILI sa bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ayon po sa Department of Health. Bagamat 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon ng lumipas na taon, sinabi ng DOH mga katropa na bahagyang tumataas po ang bilang ng mga kaso nito mga nakarang linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Northern Mindanao na may 12,895. Sinundan ito ng Calabarzon na may 10,578 at ang Davao Region na may 7,396. Samantala, 38 naman ang italang nasawi. Dahil po sa ILI, mas mababa pa rin kumpara sa 45 death noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga tinamaan ang mga batang edad 5 hanggang 14, habang bahagyang mas mataas naman ang kaso sa mga lalaki. Paalala po ng mga health experts, makatutulong ang flu vaccination para mapababa ang panganib ng malubhang sakit at pagkaka-ospital.
16: XFM News Nationwide.
15: Iva-validate ng Malacanang ang resulta ng Okta Research Survey na nagpapakitang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey, nasa 21% o tinatayang 5.5 na milyong pamilya ang nakaranas ng gutom noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, aalamin ang pamahalaan kung saang mga lugar nagmumula ang mataas na bilang ng mga nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Napansin din ni Castro ang pagkakaiba ng resulta ng Okta at hiwalay na survey ng Social Weather Stations tungkol sa walang gutom program, kung saan bumaba umano ang hunger rate ng mga benepisyaryo. Aniya, posibleng magkaiba ang resulta dahil ang SWS survey ay nakatuon sa mga nakinabang sa programa, habang ang Okta ay gumamit ng mas random respondents.
16: XFM News Nationwide.
14: Inianunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga katropa, ang pagbuo ng isang ad hoc committee na tututok sa mga hakbang para buhayin at palakasin ang ekonomiya. Ang bubuuin na reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o RICE Ad Hoc Committee ay inaasahan pong ilulunsad sa susunod na linggo at bubuuin ng mga chairperson iba't ibang Senate Committees. Layunin po nitong bumuo ng mga rekomendasyon para sa ehekutibo, panukalang batas at budget allocation para sa mga programang makatutulong sa ekonomiya, kabilang ang suporta sa MSMEs. Samantala, nagpahayag din si Gatchalian ng suporta sa Paksilika na animarin lumikha ng trabaho at makatulong sa paglago na ekonomiya. Gayunpaman, iginit niya ang kailangang bantayan ng Senado ang proyekto para matiyak ang pakinabang nito sa mga Pilipino at mapangalagaan ang kalikasan.
16: XFM News Nationwide.
15: At sa iba pang balita, wala pang nakikitang pananagutan ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakikipagtulungan naman sa investigasyon ang ama ng sospek at lumalabas na mag-isa umanong kumilos ang estudyante. Wala rin umanong nakikitang kasabwat o grupong nagplano ng insidente. Pag-aari umano ng ama ng sospek na isang tauhan ng Bureau of Customs ang mga baril na ginamit sa pamamaril at naiwan ang mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Gayunman, sabi ni Remulla na nasa piskalya ang pagpapasya kung may posibleng pananagutan ang ama habang nagpapatuloy ang investigasyon.
16: XFM News Nationwide.
14: Obligado nang gumamit ng transparent bag sa mga estudyante ng Parara National High School dyan sa Tigbawan, Iloilo, bilang dagdag pong security measure sa loob ng campus. Sinimula ng palisiya o ang patakaran ngayong buwan para mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga gamit na mga pumapasok sa paaralan. Layunin ito na mapalakas din ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa.
16: XFM News Nationwide.
15: Magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa August 25 para palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng karahasan. Inatasan ang bawat regional office na pumili ng paaralang magsisilbing pangunahing lugar ng drill, habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa rin ng sariling simulation. Ayon sa DepEd, dapat iyaking ligtas at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga estudyante at school personnel ang pagsasanay. Nakatuon ang drill sa tamang protective actions, mabilis na pagtugon, koordinasyon at mga hakbang matapos ang insidente. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking aktibo ang kanilang School Disaster Risk Reduction and Management Team.
16: XFM News Nationwide.
14: Mga katropa, naniniwala po si Senator Robin Padilla na maaaring mag-pag-aralan sa Pilipinas ang pagbabawal sa ilang online at social media platforms. Kasunod to ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Padilla, kung nagagawa daw ito sa ibang bansa, ay maaari din itong isalang-alang sa Pilipinas. Inaasang tatalakayin ang issue sa isang Senate hearing na dadaluhan umano ng Meta at iba pang social media at online platforms. Binigyan din pa ni Padilla na dapat dumalo ang mga kumpanya sa pagdinig at nagbabala na maaari silang ipasabina kapag hindi sumipot. Samantala, nananawagan din ang ilang senador ng mas malalim na investigasyon doon sa pamaril sa Ateneo de San Buangang ikinasawi ng dalawang estudyante.
16: XFM News Nationwide.
15: Sinabi ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga ebidensya laban sa kanya dahil sa pagbawi ng testimonya ni na Orly Guteza at tatlo pang individual. Sa supplemental affidavit ni Romualdez, binanggit din ang mga sinumpaang salaysay ng 25 na bodyguard ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, ang mga recantation at affidavit ay naglalagay sa pagdududa sa mga ebidensyang maaaring gamitin upang siya ay mapanagot o mahatulan. Matatandaan na binawi ni dating security aide Guteza ang una niyang pahayag na naghatid siya ng mga maleta na puno ng pera kay Romualdez at iginiit na pinilit umano siya ni na Rodante Marcoleta at Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban sa dating House Speaker.
16: XFM News Nationwide.
14: September 14, dineklarang special non-working day sa BARM. Ito'y para po sa parliamentary elections. Tatropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
16: Live Report.
18: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM ang September 14, 2026. Nakasali ito sa Proclamation Number 1395 upang mabigyan ang mga residente ng pagkakataong aktibo at ganap na makilahok at magamit ang kanilang karapatang bumoto sa unang regular na parliamentary elections ng BARMM. Ang halalan ay inilipat sa naturang petsa sa ilalim ng Republic Act Number 12317 na nag-aamyenda sa Bangsamoro Organic Law. Nilagdaan noong August 18 na Executive Secretary Ralph Recto ang naturang proklamasyon sa bisa ng otoridad ng Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News
16: Nationwide.
15: May hawak ang International Criminal Court o ICC prosecutors na 2,279 na ebidensyang tinukoy bilang incriminating laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ang mga ito ng 6,909 na evidence na isiniwalat ng prosecution sa defense mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bukod dito, 4,573 na ang saklaw ng Rule 77 evidence, habang 57 naman ang itinuring na posibleng makapagpalakas sa panig ng depensa. Kabilang sa mga incriminating evidence, ang mga dokumento at iba pang material na may kaugnayan sa drug war, barangay operations at Davao Death Squad. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang pangunahing paglilitis kay Duterte sa ICC.
16: XFM News Nationwide.
14: Mga katropa, iniimbestigan po ng pulisya ang pagkamatay naman ng isang babae at dalawa nitong anak na natagpuan sa loob ng isang MPB dyan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Batay sa paunang ulat, nakatanggap na impormasyon ang San Rafael Police Station dakong alas 2 ng hapon hinggil sa isang sasakyang iniwan sa isang bakanteng lote sa liblib na bahagi po ng barangay Talaksan. Nang siyasatin ng mga otoridad ang sasakyan, nakita sa likurang bahagi nito ang tatlong bangkay. Ayon po sa isang barangay tanod at investigador, wala pang makumpirmang pagkakakilanlan ng mga biktima o kaya ay detalye ng kung paano sila nasawi Samantala, dumating na rin ang Soko, dako alas 6 ng umaga kanina, para suriin at iproseso ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga biktima, motibo at ang posibleng responsable sa insidente.
16: XFM News Nationwide.
15: Posibleng muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Tinatayang 2.23 pesos na kada litro ang dagdag sa diesel, 1.40 pesos sa gasolina at 1.51 pesos sa kerosene. Ayon sa mga oil industry stakeholder, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East.
16: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
14: Mga katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide, 12:19 ng pananghalian. Live din po tayo napapahinggan sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. XFM 99.5 sa Zamboanga at 99.9 sa XFM Tacloban.
16: Balitang regional.
14: Diretso tayo sa Cebu, mayroong 14 anyos pong estudyante dyan ang nahulihan na may dalang 357 revolver sa kanyang school bag. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
19: Nakumpiska mula sa school bag ng isang 14-anyos na estudyante ang isang 357 caliber revolver sa Lutod National High School sa barangay Lutod na Pinamungahan, Cebu kahapon. Nadiskubre ang baril kahapon na magsagawa ng surprise inspection sa mga school bag ang isang guro bilang bahagi ng pinaigting na safety measures ng paaralan. Agad namang humingi ng police assistance ang school administration kung saan na-recover ng mga responding police ang isang 357 Smith & Wesson Magnum revolver na walang bala. Batay sa paunang imbestigasyon, pagmamayari umano ng lulo ng estudyante ang baril at nakatago sa loob ng cabinet sa kanilang bahay sa Porok Santol, Barangay Lutod. Kinuha umano ito ng minor de edad mula sa cabinet at dinala sa paaralan kahapon. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya nasa pangalaga siya ng kanyang mga lulo at lula. Dahil minor de edad ang estudyante, i-turn over siya sa Municipal Social Welfare and Development alinsunod sa itinakdang protocol. Ang pagkakarecover sa baril ay kasunod ng pinaigting na seguridad sa mga paaralan sa Cebu matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nauna ng inatasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Police Provincial Director at mga hepe ng pulisya na paigtingin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan na kabilang ang mas mataas na police presence, regular na security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga school officials. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
15: Sugarol at umano'y absentee na barangay treasurer sa Tugigaraw City, inirereklamo. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
20: Inireklamo ngayon at naisiparating sa tanggapan ng alkalde ang isang barangay treasurer sa Tugigaraw City dahil sa umano'y kapabayaan sa tungkulin. Ayon sa Sumbong, halos 2 buwan nang hindi pumapasok ang nasabing treasurer. Anila, nagpapakitalamang ito tuwing sahuran. Iniragdag pa sa reklamo na nasisilayin umano ito sa Zone 7 sa bahay ng dating kagawad, nagkikipagsugal at nagkikipaginuman sa compound ng dating sekretarya. Anila, sayang ang pasahod, lugi ang gobyerno. Sinabi rin na hindi itong unang beses na nangyari. Papasok lamang ang treasurer kung gusto nito at ang dapat na trabaho nito ay ginagawa na lamang ng ibang kawani ng barangay. Binangindiin pa ang kawalan nito sa ilang barangay assembly. Dapat na niya itong maglahad ng financial report sa taong bayan, ngunit hindi nagpapakita. Sabi sa sumbong, walang guts na humarap sa tao. Dahil sa kalokohan, tinanong din sa reklamo kung bakit tila pinahintulutan ito ng barangay chairman ayon sa nagre-reklamo bilang ama ng barangay. Dapat itama nito ang maling gawain ng mga empleyado. Sa huli, nananawagan naman ang re-reklamo ng kaliwanagan at aksyon mula sa tanggapan ng alkalde. Susubukan naman kuhanan ng ex-FM News team ang pahayag ng punong barangay at inireklamo ng treasurer kognay sa nasabing isyo. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
14: At may suspect sa syndicated illegal recruitment sa New Zealand na aresto dyan sa Iloilo. Tatropa natin sa balita, Jansen Crisostomo na XFM Iloilo.
0: Arestado sa lungsod ng Iloilo ang Pinay na kinilalang si Julie Pearl Rubejes na illegal recruiter umano sa New Zealand. Si Rubejes ang operator umano ng Paragon Visa Consultancy na nakabase sa Iloilo. 2025 nang pinangakuan umano ni Rubejes ang ilang mga aplikante ng trabaho sa New Zealand kapalit ang 100,000 hanggang 300,000 pesos na processing fee. Dahil walang maibayad ang mga aplikante na ganun kalaking halaga, idinudulog umano ng suspect ang mga ito sa mga ahente na nagpapahiram ng pera. Pagdating umano ng mga aplikante sa New Zealand, walang naghihintay na trabaho para sa mga ito. Nilusob umano ng mga otoridad sa Auckland ang bahay ni Rubejes dahil wala itong permit na magsagawa ng recruitment activity sa New Zealand. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas sa mga aplikante sa tulong rin ng Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment at estafa ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
16: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather update.
14: Mga katropa, katropang Erica, tatlong weather system yung kasalukuyang minomonitor ng PAGASA. Tabilan dyan yung severe tropical storm, Saudel, na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o kaya sa Lunes.
15: Katropang Buddy, ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan, kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa.
14: Minomonitor din po ang isang circulation na nasa mahigit namang 1,700 kilometers. Silangan ng Mindanao, may possibility din na maging bagyo pero inaasahan pong manatili sa labas naman ng par.
15: Ayon sa PAGASA, maaari ring lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes, kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
14: Samantala, sumikat araw 5:43 ng umaga at inaasahan lulubog mga 6:16 ng gabi.
16: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
14: Ang Balita International, katropa, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold. Epektibo at subok, likas. Nagbabala si US President Donald Trump ng tremendous economic consequences sa anumang bansang tutulong o kaya po'y may pagtransaksyon sa Iran. Ayon kay Trump, ilulunsad ng Estados Unidos ang pinakamalawak nitong economic pressure campaign laban sa Iran, kabilang ang mahakbang para ihiwalay ang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman tinukoy ni Trump kung anong partikular na parusa ang ipapataw sa mga bansang susuporta sa Iran. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang hindi pag-usad ng kasunduan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na nagsisilbing isang mahalagang ruta ng pandaigdigang talakalan.
16: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumangging magsalita si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan na kina Kim Chu at Angelica Panganibana. Sa media conference ng Life After You, maikli ang naging sagot ni Bella nang tanungin kung magkaibigan pa rin sila at sinabi niyang hindi niya muna ito gustong pag-usapan na. Samantala, ibinahagi ni Bella ang pinagdaanan niyang mabigat na panahon na bago at habang ginagawa ang pelikula, kabilang ang mga personal at work-related concerns. Ayon sa aktres, nakatulong ang production ng Life After You at ang veteranang aktres na si Maricel Soriano upang malampasan niya ang kanyang nararanasang pagsubok. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
16: XFM News Nationwide. Balitang sports.
14: Ang balitang sports sa atin naman sa atin, katropa ng Premium D3. Subukan nyo po yan, lakas sa bawat kapsula. Umabante sa quarterfinals ng 2026 FIBA Under-18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Boys. Matapos talunin ng Syria, score dyan 72-63 sa India. At natapos po ang dikit na laban, katropa, bumawi ang Gilas second half at gumawa ng 9-0 run sa dulo ng third quarter para kunin ang 51-44 na abante. Nanguna si George Aidan Green para sa Pilipinas na may 18 points, habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points at Lino Tubong Banwa Jr. ng 10 points. Nakakara po ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals. Kapag nanalo, makukuha rin ang bansa ang ticket para sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup na gaganapin naman sa Czech Republic.
16: XFM News Nationwide.
14: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, August 21, 2026.
15: Maaari nyo rin pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila sa Facebook, YouTube at subaybayan nyo rin kami sa TikTok at Instagram.
14: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
15: At ako naman si Erica Balagtas.
14: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
15: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Si Aida
11: Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
4: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan nami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
2: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot.
4: Saha, kaya kuha, okay? Yan o. Kunya, nagdala sa kadugong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At kung kayo po may mga katanungan sa ating pong palatuntunan, huwag mag-atubiling mag-text po sa ating hotline. Ulitin ko ha. 0969-609-6545. Huwag kalimutang i-share itong ating live streaming dahil may opportunity kayo marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Silagyan lang ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at mag-share ho ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating pong produkto. Magandang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin itong healing benefit ng mga bitter foods. Kasi alam niyo, isa sa pinakambihirang kainin ng mga tao ngayon ay yung mga pagkaing medyo may kapaitan. Ha? Ngayon pag-uusapan ho natin sa ating episode ang isang lasa na maraming tao ang iniiwasan po ito. Kapag sinasabi ho mapait, pumapasok sa isip agad natin ampalaya, ha? Malunggay, garlic, mangustin, mga green leafy vegetables. Marami po sa atin, lalo na yung mga bata. At even tayo ng mga bata pa tayo, ayaw na ayaw natin ng mapait. Kasi kapag may ampalaya sa ulam, sasabihin natin, nako, ayoko niyan, mapait yan. Pero interestingly, mga ka-wellness, ang mapait na lasa ay matagal lang bahagi ng pagkain at traditional healing practices sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang interesting pa dito, maraming pagkaing may bitter compounds ang naglalaman din ng iba't ibang phytochemicals, ha? Na mga natural compounds na ayon po sa pag-aaral, merong taglay na malakas na antioxidant at iba pang biological activities. Kaya maganda ho na pag-usapan natin yan tungkol po dyan sa mapapait. Ano? Ang tungkol dito, hindi laging na napag-uusapan ito. Of course, sabi nga nila, ano yung mga benepisyo ng mapapait? Pero alamin muna natin yung mga facts, di ba? About sa mapapait, okay? Ang unang-unang fact na dapat natin pag-usapan, ang bitter taste po ay isang basic taste. Ibig sabihin, ito basic taste ng ating dila. Ano? Alam natin ang iba't ibang pangunahing panlasa. Sweet, may salty, mayroong maasim, mayroong mapait, at mayroong umami flavor. Yes, totoo yun. May umami. Ha? Umami flavor o umami taste sa ating dila. Meron po kasi tayong mga special receptor sa ating taste bud na tumutulong makilala ang iba't ibang mga lasa, lalo na po yung mga mapapait na compounds. Bakit kaya mahalaga ang abilin nating makatikim ng pait? Sa evolutionary perspective, mga ka-wellness, ang pagiging sensitive sa mapait ay maaaring nagsilbing isang protective warning system sa ating dila dahil maraming toxic substances ang kalikasan na ang lasa ay mapait. Yan. Pero may isang importanteng bagay, hindi po lahat ng mapait ay lason. Tandaan po natin yan. Maraming mga healthy plants ang naglalaman ng mga bitter compounds, kaya ang lasa lamang ay hindi sapat para malaman kung ligtas o hindi ang isang halaman. O, kaya nga, una, yung bitter receptor ng dila natin, nagsisilbing warning. Kasi yun nga, may mga pagkain na talaman na may poison, okay? Na commonly ang lason sa mga halaman ay mapait. So, hindi lahat po ng tao pare-pareho ng pagtikim sa isang mapait na pagkain. Napapansin po ba natin na may mga taong gustong-gusto ang ampalaya, samantalang ang iba naman po ay halos hindi makakain po nito. Mayroon ding differences sa genes at taste receptor ng mga tao. Kumbaga, sa iba, napakapait na ng lasa pero tolerable naman sa iba na kakain po nito. Bukod naman sa genetics, naapektuhan din po ng yung food preference natin, ng edad, ng ating mga previous exposure, yung mga habits natin na na-develop, kung saan tayo nakatira, yung cooking method. Kasi dito may mga kumakain ng mga papaitan, di ba? Iba yun na, yung papaitan, iba yun. Sa iba naman, hindi nila gusto yun, di ba? Ayan, depende sa kultura, eating habits ng family natin at kung gaano kadalas natin kinakain ng isang pagkain. Kaya kung hindi mo gusto ang mapait ngayon, hindi ibig sabihin po ay habang buhay na itong aayawan, ha? Minsan, natututunan po natin ang appreciation sa lasa depende ho sa experiences natin at sa kasanayan. Alam nyo, maraming mga bitter compounds ayon sa pag-aaral ay likas na meron sa halaman bilang ito ay kanilang natural defensive mechanism. Yan, ang mga halaman po ay hindi po makatakbo kahit may insekto, hindi katulad natin. Pwede tayong tumakbo pag may insekto, di ba? O kaya naman, kung merong mga something na pwede mag-harm sa kanila. Pero meron silang special defense. Ito po yung sariling chemical na ipinoproduce nila bilang chemical defense. At maraming natural compounds at halaman ang protection nila. Commonly, ito po ay mapait. Yan. So, kabilang na dito yung mga phytochemical na polyphenols, flavonoid, terpenoids, may tinatawag na glucosinolates, tannins, at iba pang mga secondary metabolites. So, sa madaling salita, sa halaman, yun yung kanilang defensive mechanism by creating chemicals na lasang mapait. Yan. Okay? Kaya kinakailangan nating kilalanin yung mga pagkaing dapat ay kinakain natin na nakabubuti sa ating katawan. Ano? So, hindi naman ibig sabihin, pag kumakain ka ng mapait na pagkain, automatic ito ay healthy na. Okay? So, ang health effect ng isang pagkain ay nakadepende pa rin po sa specific compounds, ano meron siya, dami ng ating kinakain, ano yung bioavailability nito, ano yung paraan ng pagluluto natin, at saka yung kumbaga yung ating absorbance dito o pag-absorb ng katawan po natin dito. Absorption, ayan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na lahat ng mapapait gamot. Pero isa sigurado natin na karamihan sa mga medicinal properties ng mga pagkain, ng mga edible. Kasi may mga edible eh. At meron naman mga poisonous. So yung mga edible na may bitter components, karamihan po dito ay napakataas na potensyal na makatulong para po tayo ay gumaling.
1: The secret of health.
0: And of course, pag-usapan naman natin yung history. Eh, alam mo, kinakailangan nating tingnan din eh. Noong unang panahon, may mga halaman na ginagamit na bilang spices, pagkain, traditional na preparasyon, di ba? Sa iba't ibang lugar, kung pupunta ka, may iba-iba silang mga preparation ng mga pagkain. At kabilang na dito ang mga mapapait na delicacy. Sa Bible, tingnan natin, impisa natin, sa Bible, mayroong mga pagkain na mababasa tayo na likas na mapait. Actually, kung titingnan natin yung biblical references sa mga bitter herbs, makikita natin yan doon sa tinatawag na Passover tradition. Okay? Alam mo yung Passover, ano ba sa Tagalog yung Passover? Na panahon ng mga Israelites, ano? Na kung saan, sa Exodus, binabanggit po yung pagkain nila ng tupa, diba? Kasama ng tinapay na walang lebadura at saka kasabay ng mga bitter herbs. Yan. Ayon sa Bible po yan. Yung mga bitter herbs, may mga mahalagang symbolic meaning yon. Kaugnay po ng hirap sa pagkaalipin, na naranasan ng mga Israelites. And sa kanila, ang bitter is also a kind of cleansing or detoxification. Mamaya pag-uusapan, ano relate ng mapait sa detoxification, ano? So, sa Jewish Passover tradition, ang maror o bitter herbs ay nagsisilbing remembrance ng suffering at bondage, di ba? Marami silang ginagamit ng mga herb, bitter lettuce, horseradish, at iba pang mga greens, mga dahon na may mapait na lasa. At nabanggit din sa Bible yung, di ba, yung ano, garlic. Ayan. So yun yung mga makikita natin sa historical, cultural, at spiritual symbolism. Napaka-importante ng bitter o ng mapait. Sa mga traditional diet, for example, sa traditional Chinese culture, gamit na gamit yung mga bitter herbs. Ayan, marami silang paboritong gulay sa traditional Chinese cuisine, like yung bitter melon. O yung ang bitter melon, ito yung ang palaya eh. O mga tsaa, kung titikman mo yung mga tsaa sa mainland China, hindi mo magugustuhan kung hindi ka sanay kasi bakit? Sanay silang uminom nun, ang pait-pait naman. Mapakla. So, ginagamit nila yan, may mga concept sila sa traditional dietary practice na iba't ibang lasa May iba't ibang traditional associations, okay? Ngunit mahalaga po na ihiwalay daw yung traditional concept pagdating sa modern scientific evidence. Kaya makikita din natin bakit nila ginagamit yung mga tsaan na mapapait, tsaan na maasim, tsaan na may iba't ibang lasa. Meron niyang iba't ibang significance pagdating sa not only tradition but also health. Yan, kung manunod kayo ng mga traditional Chinese drama, nakikita niyo yung association ng paggamit ng mga herbal. At meron silang ano, meron silang mga ibig sabihin sa bawat lasa o bawat halaman. Sa India, ganun din. Sa India, mahalagang bahagi ng culinary tradition po sa India ang paggamit ng mga bitter plants. O, karamihan dyan yung bitter gourd o ampalaya, di ba? Na ginagamit sa napakaraming mga lutuin. Meron din silang mga neem leaves, diba? Fenugreek, merong turmeric, uluyang dilaw, at mga bitter greens. Pag tinawag na bitter greens, ito yung mga dahon-dahon na mapapait, ha? Sa kanilang kulturang pagkain. Ayan. At sa Ayurveda, ang bitter taste ay meron ding traditional classification at significance. Yun nga, mga detox or cleansing. Ano? At tingnan naman natin yung Mediterranean culture sa paggamit ng mapapait. So sa Mediterranean region, kabilang sa pagkain ng iba't ibang wild greens, ha, mga leafy vegetable, na alam naman natin karamihan ng mga fresh leafy vegetable, may bitter component yan. So ito po ay maaaring mapait, pwedeng hindi naman, pero part yan ng kanilang traditional healthy diet. Ayan, dyan natin makikilala yung mga halaman na bihira dito sa atin, yung chicory, dandelion greens. Pag nanonood ako ng mga vlog ng mga galing dun sa party ho ng Mediterranean, yung dandelion greens, actually sa Baguio meron din yan ay paborito nila yon, kasi napakaganda nun sa liver, napakaganda nun sa blood. Especially kung kayo sabi nga nila may toxic blood at toxic liver. Yan, yung arugula, kasama yan. Marami pa na iba't ibang mga gulay na mapapait ang meron sila sa kanilang culinary tradition. Sa Pilipinas naman, ano bang meron tayo sa Pilipinas na mapapait? Ampalaya. Yan, ginagamit itong ginisa, ang tawag doon yung nilagyan ng itlog, salad, yung iba gumagamit ng ampalaya juice, at iba pang preparation. Ang problema dun sa iba, pag kumakain ng ampalaya, gusto nila labusan, pakuluan, tapon yung sabaw, pigain, tanggalin yung sabaw ng mapait, which is hindi yon norm, hindi yun dapat, ano? Masasabi natin na hindi siya healthy kasi tinatanggal natin yung bitterness na siyang bisa ng halamang yon. O malunggay. Alam nyo ba na malunggay, bitter taste, ano talaga yan, nando sa classification ng bitter herb, ano? Dahilan sa kanyang taglay-taglay na sulfuric content. Yan. Bawang. Ang bawang ay pungent at merong sharp flavor, maanghang ng konti, tapos mataas din yung kanyang sulfur content, kaya medyo mapait at matapang, ano? Hindi kayo pwedeng kumain ng katas ng, uminom ng katas ng bawang o ng garlic, I mean, na sobrang dami, especially fresh siya. At marami pang mga vegetable, green, mga greens na kinakain sa Pilipinas, sa tradisyon natin na hindi nga kilala ng ibang mga Pilipino. Pero sa partiho ng Ilocos, yan, ang dami dyan. Ay mga bulaklak pa nga, yung ano, katuray, yan, bitter din ang katuray, ano. Kaya yan ho ang ating, pag-uusapan. Ano ba yung mga benepisyo na mapapait na yan at ano ang nagagawa nito sa ating kalusugan? So binigay muna natin yung ilang mga example ng mga bitter component ng mga halaman.
1: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At pwede po kayo mag-text again ha, sa mga late tuner natin sa ating hotline 0969-609-6545. Kung meron po kayo mga katanungan, i-text nyo lang po yan. at ng ating pong sagutin sa ikalawang bahagi na ating palatuntunan. So balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa benepisyo ng mapapait na pagkain. So bakit may potential health benefit ang mga bitter foods based sa mga studies? Kasi pag-uusapan natin yung mga studies, ano? Hindi pait mismo ang pangunahing dahilan ng health benefit. Yan ang tandaan natin. Ang mas mahalaga ay ang mga chemical compounds na nandun sa halaman na kinakain natin na may bitter components o bitter taste. Ang bitterness ay isang sensory characteristics. Ang health effect naman ay nakadepende doon sa specific compounds at biological action ng mga halaman. So, kadalasan ng mga halaman na mapait, meron silang isang phytochemical na tinatawag na polyphenols. Narinig niyo ba yun? Ang polyphenol po ay isang malaking group of plant compound. Yan. So, ang kanyang pangunahing benepisyo sa kalusugan natin, pag pumasok yung polyphenol, antioxidant siya. So, napakaganda niyang antioxidant or pangontra sa pagkasira ng mga cell sa ating katawan at kalaban ng tinatawag nating free radicals. Yan. Maganda rin ang polyphenols para sa inflammation or mga pamamaga at mga inflammatory conditions, especially if you have chronic inflammation in the body. Importante din siya para maging normal yung cell signaling na ating sistema. Mahalaga kasi yan sa cells natin. Kung gusto natin maging healthy yung cells natin, dapat normal yung tinatawag na signaling system ng ating cells para maiwasan din yung pagtubo ng cancer. Okay? Kasi ang cells natin may characteristics yan that they communicate with each other. So, yung cell signaling meaning, di ba, ikaw isang cells ka, lumalaki ka, pag dumating na yung sa takdang laki mo, siyempre, nagko-compress to each other yan. So, you will stop growing because you're following a rule in a cellular growth. Ano? Yun yung composed of cellular signaling. Pag hindi normal yun, ikaw ay isang cell na medyo bobo ng konti dahil hindi ka sumusunod sa rules ng katawan natin, lalaki ka ng lalaki without control. Yan yung pinagmumula ng mga tinatawag na abnormal growth. So, polyphenol ay nakakatulong sa healthy cell signaling at meron din siyang role bilang isang magandang antioxidant. So, commonly, makikita ang polyphenol sa mga prutas, mga gulay, tsaa, yan, mga herbs and spices, marami ang mga polyphenol compounds. Isa pa na matatagpuan natin sa mapapait na mga pagkain, yung flavonoid. Lagi natin ito binabanggit. Ang flavonoid ay kabilang din ito sa family of polyphenols. Pero ito ay napaka-specific sa kanyang role bilang una, antioxidant. Nakakatulong siya sa kalusugan ng mga daluyan ng ating dugo. Kaya pag tinawag na flavonoid, lagi na naiisip natin yan, especially sa mga naturopath, na ito'y maganda sa blood circulation. Pinagaganda nito yung blood vessel health natin. Ano? At binabawasan yung matinding inflammation sa sistema ng ating katawan. Ha? At meron pang isa, pag mapapait, merong karaniwan, may terpenoids. Yan. Yung terpenoids, marami kasi mga bitter plant na iba't ibang klase ng terpenoids ang meron ito. No? Ang mga ito kasi, mga ano yan, group of compounds na may iba't ibang biological function. So, hindi ibig sabihin yung terpenoid, isang klase lang yun. Marami sila, no? Ang ginagawa ng terpenoid sa isang halaman, ito yung responsible sa aroma, di ba? Yung amoy, yung flavor ng halaman, at ito rin ay natural defensive mechanism. Kaya di ba may mga ano, may mga masyadong mahalimuyak na mga halaman na iniiwasan minsan ng ibang mga insekto. Ang dahilan nun, yung terpenoids, okay? Yung isa naman, yung alkaloid. Naririnig niyo rin yun. Natural compound dyan na matatagpuan sa mga halaman na meron itong matapang at mapait na lasa. Okay, commonly, pag nakita na ng isang halaman ng alkaloid, tinitingnan ng mga eksperto kung ito ba ay mayroong toxicity level na delikado sa tao. Kaya tinitingnan nilang mabuti yun. Ano? Kaya pag ang isang halaman daw mataas ang alkaloid, hindi natin basta-basta kakainin ng marami ito. Ha? Kasi posibleng mayroong level of toxicity. Yan, yung mga halaman. Kaya alam mo naman, may mga herbal naman talaga na kabilang sa tinatawag na medicinal herb na hindi ito iniinom ng sobrang dami. Yan, because of its, sometimes mataas yung alkaloid content niya. Okay, yung iba naman, yung mga tinatawag na tannins. Okay, ang mga tannins ay maaaring magbigay po sa atin ng parang dry sensation sa ating mga bibig. Yan, itong tannins commonly ito yung makukulay na mga pagkain, katulad ng mga tsaa, di ba? Kumukulay yan doon sa ating ngipin. Yung ubas o grapes, ano? Yung mga berries at iba pang halamang gamot na merong naiiwang colorful pigment. Pigment sa ating bibig. Yan, commonly maraming tannins yan. Yung tannins, ginagamit din ito bilang natural dye sources. Yung mga pangkulay sa mga damit noong unang panahon. Ano? Meron din naman mga glucosinolates. Ito yung matatagpuan mo sa mga family of brassica plants. Ano? Kabilang dyan yung broccoli, nandyan din yung cabbage, yung mustasa, kale, ano pa ba? So, yung labanos kasama din yan sa brassica family. So, iba-iba yung lasa niya, di ba? May tapang, may matindi yung anghang, may mga ganun. So, for example, yung pechay, i-compare mo dun sa mustasa. Mustasa, matapang yan. So, may iba-iba silang content or level ng mga phytochemical gaya ng glucosinolates. Okay? So, ito po, mga ka-wellness, ang iba't ibang mga phytochemical na makikita natin doon sa mga mapapait na halaman. At yun ang sikreto, bakit sila ay may benepisyo sa ating kalusugan.
2: The secret of health.
0: And of course, sa Pilipinas, may mga kilala tayong mga bitter herbs. Ano? Pero unahin natin yung magagandang bitter component na matatagpuan natin sa pinagmamalaki natin na Santon Plus Gold. Kasi alam nyo ang Santon Plus Gold, kung bakit napakaganda niya sa napakaraming benepisyong pangkalusugan, gaya na lang ng cleansing and detoxification. Ang Santon Plus Gold may phytochemical na tumutulong para maitaas yung antioxidant boost ng katawan natin, anti-inflammatory property, kasi nga karamihan ng sangkap ng Santon Plus Gold ay kabilang sa mga bitter plants. O, unahin natin itong ampalaya. Okay, kanina binanggit na natin ito. Ang ampalaya, ang tawag nga dyan is Momordica charantia sa scientific name. Ito ay talagang likas na mapait. Kaya kung kakain ka ng ampalaya, huwag mong hanapin yung ampalayang hindi mapait. Ito po ay may bitterness na inuugnay sa iba't ibang compounds gaya po ng triterpenoids at cocorbitane type ng mga compounds. Yan, naglalaman po ito ng iba't ibang nutrients gaya po ng pinakasikat na phytochemical is yung charantin and momordicin. Saka yung polypeptide B na ito ay nakatutulong sa balance ng sugar sa ating katawan. Kumbaga, kung meron kang polypeptide B, charantin, momordicin, galing sa ampalaya, extract man yun na fresh na kinakain natin, ang isa sa nagiging contribution nun, tumutulong siya sa glucose metabolism, sa antioxidant, metabolic health, and also may pag-aaral ngayon na nakatutulong sa may cancer. Kung i-research yan, ang ampalaya is a promising plant food pagdating sa prevention ng paglala ng cancer. So yan yung mga future research pa. Na ngayon nakita na nila ng kagandahan yung ampalaya, no? Pero hindi natin tinuturing na gamot, automatic yung ampalaya. O rin siya pwedeng gamiting replacement alone sa mga maintenance medication for diabetes. Kasi yan ay nasa nutritional side ng mga natin, no? Ginagamit natin, ha. So hindi porke kayo ay merong information that ampalaya can really help diabetes, kung may maintenance kayo, ihinto nyo kaagad, then mag-aampalaya kayo. So, hindi namin ini-encourage yun. Ang kagandahan nito, for example, may maintenance kayo. Alam nyo naman na maintenance medicine for diabetic patient, tuloy-tuloy na iniinom yan, pero yung iba lumalala pa rin kahit na may maintenance sila. So, dagdagan natin ng mga sources mula sa natural medicine na hindi lang yung anti-diabetic property na bibigyan niya. And also other phytochemicals na merong antioxidant property na nakatutulong sa daloy ng dugo. Ayan. Ampalaya pa lang yan, ha? What about yung moringa? Yung moringa, isa sa pinakang magandang content ng ating produkto. Dahil itong moringa or moringa oleifera, kilalang very dense ang kanyang nutritional component. Mataas ang kanyang vitamins, meron siyang minerals, meron siyang protein. Just imagine, sa isang halaman lang, kompleto yan. May polyphenol, may flavonoid, may plant compounds, gaya ng quercetin, kemperol, ano pa ba? Yung chlorogenic acid, at marami pang iba. Kasi ang dami yan kung isa-isahin natin. Pagdating sa comparison sa kanyang nutritional value, yung palang vitamin C niya ay nakahihigit na sa ibang halaman, di ba? Kaya walang debate pagdating sa benepisyo ng moringa. So ayon sa mga pag-aaral, ang potensyal ng moringa napakalawak, ano? Ito ay napakalawak na source ng mga nutrition na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog. Mataas yung kanyang antioxidant activity, yung kanyang metabolic benefit sa ating sistema, napakataas din. At isa sa mga halaman na pwedeng kainin o inumin yung katas kapag meron tayong chronic inflammation. Yan, may cancer tayo, may hypertension, may diabetes, okay? Pangalawa pa lang yan. What about the mangosteen? Ang mangosteen, mapait din yung component, especially doon sa bandang balat, ano? Yung pericarp niya ay naglalaman ng napakaraming santones. Ito yung trademark natin, santone. Ang santones ay pinag-aralan dahil sa iba't ibang biological activities na pwedeng itulong niya sa ating katawan, ano? Ang santone, napakaraming studies na ginagawa dyan, kabilang yung tulong nito sa absorption ng katawan natin, metabolism, o tinitingnan din yung mga epekto nito sa cancer, anong epekto nito sa mga bukol-bukol. So maraming mga pag-aaral. Kumbaga yung mga studies na nakikita nila very promising o hindi man ito conclusive na pwedeng sabihin natin na ito talaga yung kayang gawin niya. Pero ang daming evidence na nagsasabi na ang laki ng pakinabang nito kung everyday natin itong ipapasok sa katawan natin. O isama mo pa yung garlic. Garlic, ito yung isa sa pangunahing pagkain na iniugnay sa magandang daloy ng dugo. Kaya nga, di ba yung mga bansang may culinary culture, kumbaga culinary art na usually ang kanilang mga pagkain ay maraming garlic. Yun din yung mga bansang mahilig kumain ng karne, mahilig kumain ng mga mamantika, di ba? Pero sa kanilang pag-aaral, ang laki nang naitutulong ng garlic pagdating sa cardiovascular health, sa blood pressure, sa lipid metabolism, ganun din sa antioxidant activity ng katawan natin. Actually, sabi nga ng isang author na nabasa ko, ang garlic daw may pinakamaraming research pagdating sa subject ng hypertension o yung paggamit ng herbal medicine against hypertension. At sa local study sa DOH, ang garlic o bawang ay merong magandang epekto sa control ng ating kolesterol. Ayan, kaya yan ho yung mga dapat yung tingnan, ha, sa mga pagkain na mapapait na sangkap din niya na ating santon plus gold. Marami pang iba. Yung fenugreek, kung alam niyo yan, sa ibang bansa, kilala yung fenugreek, especially sa Ayurvedic medicine. Yung pagkain ng mga hilaw ng mga gulay. Kami, mahilig kami kumain ng yung talbos na kamoting bagin. Pula man yan o green man yan, kinakain namin ng hilaw yan. Ang sarap-sarap po niyan, ha? Ganun din yung mga cruciferous vegetable, yung mga repolyo, cauliflower, broccoli, yan, yung mga yan, especially if you have cancer, yan daw ho ang lagi nyong kakainin, ha? Huwag nyo lang masyadong lulutuin. Ano pa bang bitter ang pwede nating sabihin dito? Yung dark cocoa. O yung sa atin, ang tawag dito? Galing sa, kalimutan ko. Tableya. Ayan, yung unsweetened cocoa powder o kaya naman yung tableya ay napakataas din ng kanyang potensyal, ha? Kasi ang taas ng kanyang polyphenols, isa sa bitter component na nagiging dahilan bakit medyo mapait-pait yung dark chocolate. Ayan, so kaya kain lang yan, basta dark chocolate, okay lang na yan, basta hindi masyado madami. Green tea, kung bakit ang green tea sikat na para sa puso, para sa fat, para sa prevention of premature aging because of its phytochemical na unique sa green tea. Yan ating mga mahalagang information. Bakit mahalaga ang pagkain ng mapait? Hindi lang dahil ito tradisyon, kundi ayon sa pag-aaral, ang laki ho ng naitutulong nito sa mga karamdaman at potential na preventive sa mga common deadly conditions. Yan, okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana yung mga binanggit natin maka-challenge sa inyo na from now on, sa isang linggo man lang, mga 2-3 beses kakain tayo ng mapait dahil ito ho ay malaking tulong sa ating kalusugan. Ha? Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Mamaya po, eh, babasahin natin yung inyong mga katanungan sa ating palatuntunang ito. At ganun din, eh, i-share nyo na ho yung ating live streaming dahil baka kayo ho ang mapili natin na mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway. Sayang din yun, Santon Gold Coffee Mix gift pack. So magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
2: The secret of health. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Kumplituhin ang ating lakas araw.

0: PC. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Southone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southone Gold Coffee Mix.
1: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kabilis ang gabi ka.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Southone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Southone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Southone Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit. Ang Santone Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, spirulina, ampalaya. Kaya ito po yung mga natural at walang side effect. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakasubok na ating produkto ng Santone Plus Gold, pumunta na ho sa pinakamalapit na drugstores malapit sa inyong lugar. Available sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Ayan, doon sa mga taga-subaybay po natin sa online. Tingnan natin kung sino yung ating mga listeners and viewers. Ayan, happy viewing. Shoutout kay Sir Solomon Orbon. Kay Richard Garing Ferrarin. Oy, kay sa aking best friend, Rosemary Abuan, nanonood ngayon, si Ma'am Rose. And of course, si Sir Rico Bagisi. Sabi ni Sir Rico, hashtag the secret of health. Itong Santone Plus Gold Capsule and Santone Plus Gold Coffee ang talagang paborito kong herbal product. Kape pa lang, buong sarap na. Plus yung 500 milligram na capsule twice a day, balot na ako ng proteksyon sa lahat ng tipo ng sakit, lalo na yung mga nauuso ngayon na mga virus. Ayan, salamat Sir Rico Bagisi. At kay Sir Fernando Angelo, maupay nga udto. Kay Yes to Health, watching from Tacloban City. Uy, happy listening, happy viewing ha, Sir Fernando Angelo. Ay Sir Alexander Umake Algabre Senior, magandang hapon Doc Algie, watching from XFM 107 Tagum City. Uy, happy ano po dyan sa inyo ha, happy viewing Sir Alexander. Lagi nating kasama sa mga biyahe ng Yes to Health ano, is Sir Alexander. And of course kay Mrs. na nanonood ngayon, kay BJ Pastor Haya. Sabi dito, Ate Tess Alejandrino, watch mo ito sa Yes to Health. Ayan, thank you very much ha. Oh, pag may mga kaibigan kayo, alam nyo yung kailangan ng mga health information, i-ano nyo, i-share nyo sa kanila ito ha. Ganun din si Lindelo Mioli Diaz. Matanong lang po sir, yun po sa TGP na Santone Plus, sa inyo po din ba yun? Kumuha minsan kasi wala sa Mercury. Ayan, opo, sa atin din po yon. Basta tatak Yes to Health, sigurado galing po sa amin yan, ha? Yung Santone Plus Gold, nakalagay ho yan sa blister pack. Wala ho sa bote yan, ha? mag-alok sa inyo, nakalagay sa bote. Basta may salitang Santone sa tingin nila, galing na sa Yes to Health yun. Hindi po, ano? Tatak Yes to Health po ang piliin yung produkto. Ayan, okay. Sabi ni Ma'am Rose Marie, good day for us, watching from Dasmariñas, Cavite. Uy, happy listening. Shout out sa mga taga Dasma, especially aking BFF si Ma'am Rose Abuan at ang kanyang mga kasama. Uy, may nagtatanong dito tungkol sa Santone Gold Coffee Mix. Tumingin daw siya sa Mercury. Santone Plus Coffee Mix na nandun. Wait lang po kayo kasi actually ang Mercury Drug ang isa sa ating bagong-bagong partner nationwide dyan, ha, na mabibili nyo ang ating Santone Gold Coffee Mix. O baka hindi pa nakarating, o baka pagdating dyan, naubos na. Kasi trending na trending itong Santone Gold Coffee Mix. Kasi unang-una sa lahat, bukod sa limang herbal extract na halos yung nakalagay sa Santone Plus Gold, nandun na rin. Ha? Meron pa siyang extra glutathione at collagen, mga ka-wellness. O, saan ka pa? Alam mo naman, pag ang tao umiidad na, hindi tumatanda kasi yung iba naman umiidad lang pero hindi nag-a-advance yung biological aging, di ba? Mas maganda na meron tayong mga nutrients gaya nitong glutathione at collagen kasi ito yung commonly nagkukulang sa atin, ha? Kapag tayo po ay umiidad, mga ka-wellness. O pag umiidad na daw ang tao, talagang ramdam na yung aging process. Ayan. So, babasahin natin yung mga text message na ating na-receive dito po sa ating contact number. Ha? Kaya kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating pong palatuntunan, ito po yung hotline natin. 0969-609-6545.
1: The secret, of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, balik po tayo sa atin namang live advice. Ayan. So, batiin natin si Ma'am Victoria Carriaga. Ayan. Yung ating mga masugid na taga-subaybay. O, sabi dito, walang mabiling Vision X Plus Soft Gel at Gold Coffee dito sa Mercury. Ayan. Sa ibang butika po, tryin nyo. Tryin nyo po sa ibang butika. At kung medyo alanganin sa inyong lugar, wala kayong mahanap, punta na ho kayo sa sa Shopee. Alam mo naman sa Shopee, napakadaling i-access nyan. Door-to-door delivery pa. Cash on delivery pa yan. So, kompleto po. Hanapin lang ang ating Shopee online shop. Yes to Health 2011. Ayan. Yes to Health 2011. Yan po yung atin pong official Shopee store, mga ka-wellness. Sabi dito, okpo ba inumin ng taong may AB Black 1 ang premium D3 coffee mix? So, ang sagot ko dyan, yes, pwede. Wala, hindi ito magko-complicate even sa blood pressure, even sa puso natin, even sa any part of the body. Hindi po siya nagbibigay ng harm. Kasi itong Santon Gold Coffee Mix, kahit nga yung iba, iniinom siya sa gabi. Di ba pag coffee, pag regular coffee, talagang huwag mong gagawin yan. Kung gusto mo makatulog ka. Ah? Kaya lang, iba kasing coffee ang premium D3 coffee mix, even yung Santon Gold coffee mix, saka isang Santon Plus coffee mix. Ito po yung mga coffee alternative na may mga health benefit, kasi may mga herbs, at hindi ito gaya ng traditional coffee na ang target talaga pag traditional coffee, panggising talaga yan. Para hindi ka makatulog, para hindi ka antukin. O, di ba? Ito naman sa atin, iba naman yung purpose. Ang purpose nito is to substitute, Kasi mahirap sabihin sa taong may high blood, may diabetes, tapos nagkakape, mahirap sabihin, hoy, huminto ka sa sa kape. alam mo kasi, sabi nila, abang pinipigil, lalo daw nang gigigil. Ganun ang ugali ng karamihan. Kaya instead na sabihin alisin o tanggalin, palitan. Mas magandang pakinggan at mas practical, kumbaga. Ayan. So, binibigyan natin kayo ng healthy option na pwede niyong gamitin itong mga produktong ito. Ayan, sabi po dito, tanong ko lang po, may old fracture ako sa balikat. 20 years na po, wala akong naramdaman lately. Nakita sa x-ray ang old fracture. Sabi ng doktor na turukan daw ako para maghilom. Advisable ba yung turok? Salamat ka Buryong Sambuan na Cebu. Kung yun ang advice ng doktor, okay lang ho yun. Kasi hindi naman mag-a-advise ang doktor nyo kung hindi okay yun. Oo. Alam mo talaga, yung mga fracture, mga ka-wellness, unless ito ay open fracture, ibig sabihin, nabali talaga. May mga fracture na close, ibig sabihin, nagkaroon ng basag yung buto mo, pero hindi yun total fracture. Nangyayari yun. At nakaka-apekto yun sa ating mga buto. Ewan lang, baka may nakitang possible na komplikasyon doon sa inyo, old fracture. Kaya sinasabi ng doktor na ikaw ay tuturukan. At yung ituturok? Hindi natin alam yan ha. Kasi yung doktor mo ang nag-recommend. So ang tanong, okay ba yung recommendation ng doktor mo? Yes, kung ang nag-recommend sa inyo, orthopedic specialist yan, yes na yes, okay na okay po yan. Wala naman tayo kontra dyan, Okay? So, wala akong problema yon kasi yung mga sa edad natin na nag-sample, 40 years old na kayo, pataas babae, kadalasan, mag-monitor na kayo ng inyong mga buto. Kasi alam mo, kadalasan, babae ang nagkakaroon ng osteoporosis. Ang tanong, bakit? Because ang mga babae ang nagbubuntis. Ang mga babae din, ang mayroong kadalasang problema sa hormone. Kasi yung hormone is playing a big role sa ating bone health. So kaya kadalasan babae ang nakikita na natin ng tawag dito ng osteoporosis. Ang mga kalalakihan, kung titingnan natin yung pagkakabuild ng bone ng lalaki ay mas makapal, mas dense compare mo sa bone ng mga babae. Nagpapakita lamang na ang mga lalaki talaga ang siyang dapat na magbanat ng buto. Sa Bible na lang, magbanat ng buto. Ha? Yun ho ang design. Hindi si Mrs. dapat ang gumagawa ng mga mabibigat na trabaho. Kasi ang mga lalaki ay likas na may matigas na buto. Di ba? Ayan, so meron pa dito ibang mga texter natin. Okay, tingnan natin ha. Sabi dito, good PM to. Okay lang po ba, twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. Sa 2 PM, inom naman ako Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kahit madami maintenance, thanks po, Luvi ng Cavite. Yes naman. Kasi alam nyo, lagi ko pinapaliwanag dito, yung mga maintenance medicine at yung supplement, any kind of food supplement, hindi po magkaawayan. Eh, pinapasama lang kasi nung iba. Diba? Binibigyan ng ano, na wala namang ganun, na sinasabi na mag-aaway daw. Eh, kung tao yan, baka mag-aaway yan. ano ho yan, iba yung role ng maintenance medication. That's a targeted medication. Alam mo, hypertensive, bibigyan ka talaga. Iba rin naman ang nutritional support. Magkaiba yan, mga ka-wellness. Kaya wag niyo iniisip na mag-aaway yung supplement, yung herbal at yung maintenance. Walang ganun. Ewan ko ba't nauso yung mga ganun? Inapag-away yung conventional medicine and naturopathic medicine, which is, hindi naman sinabi ni Doc na, oy, may maintenance ka ha, huwag kang kakain. Bakit ko nasabi yun, nung ganong comparison? Kasi nga, ang food supplement, pagkain ho yan. Ang difference lang yan, doon sa ating regular food, mas highly concentrated yung supplement. Kasi ginawa yan sa isang controlled environment. Sukat lahat. Ha? Sinusukat yung content, yung nutritional value, at we call this functional food. Mas mabilis i-handle ng katawan natin. At ito ay dinesign para i-fill in yung tinatawag nating nutrition gap. Kaya walang way, walang reason para pag-awayin nyo yung herbal at saka food supplement. Hindi po ganun. Kaya pag nagme-maintain kayo, tapos may doktor kayo nag-aalaga sa inyo at nagtitake kayo ng herbal medicine or supplement, sabihin nyo sa doktor nyo. Di ba? Dok, hindi naman nila nire-recommend yung food supplement. Paano nila i-recommend? Hindi naman nila scope ng practice ng isang medical doctor ang herbal. Ha? Sabi nga ng kaibigan kong isang medical doctor, sabi ko sa kanya, ba't naman sinasabi daw na hindi nyo mai-recommend yung herbal? Eh, sabi niya, paano namin i-recommend yan? Hindi naman yan ang pinag-aralan namin. Hindi namin, kumbaga mainstream kasi, is drugs, yung mga synthetic medicine, yung mainstream medication. So we respect them. As a naturopath, we respect them. Pero hindi po magkaaway yan, ha? Hindi magkalaban yan. Eh, yung sagot ko dito sa ating texter, yes, pwede niyong inumin yung mga produkto natin even you have your own maintenance medication. Hindi rin naman pwedeng herbal o nag-food supplement ka, tinanggal mo na yung maintenance mo. Mali yun. May kanya-kanya pong purpose yan kung bakit po yan ay ginagamit, ha? So maraming salamat. Wala na pala tayong oras. Nalibang ako dito. Hirap pag nag-iisa ka lang, eh. Walang breaker, eh. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunan ito, si Doc Misael, Doc Ron, at ang ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie. Mula sa Yes to Health, sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla, at pag-iwas sa karamdaman. Maraming salamat! At kita-kits again next week. Ang sunod na programa natin sa himpilang ito, I think sa Sunday at 11 to 12 a.m. Okay, salamat po sa pakinig sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa fresh

Sabay tayong kakanta. Kitang-kita

0: Alam una 47 na sa hapon mga babe. Kumusta man ka diha? Ang ganina pa nagpaabot sa to ang pagpanaguban-uban ka. Welcome na sab. Ning adlong Biyernes. August 21, 2026. Sa ilang gihapon sa to ang programa karong adlaw. Of course, walay lain ang atoan. Programang X-Rated. Kumusta man ang mga babe na ito diha? Nga ganina pa nakasubaybay, ganina pa nagpaabot. Karong sa mutingog ni si Babe Sabrina, oy. Kumusta naman mo diha mga babe? O sa mga babe na ito nga nakaplaster karong silang tag sa tag sa mga panimalay? Nag-LL na ba mo diha? O, kanang, ang sabihin nyo hang kasikas diha karong mga babe. Ang sikikabisihan ninyo diha karon. And I hope na nakapaniud to na ang tanan. Kay lisod kaayo pag mapasmuhan ta mga bi. Okay lang unta ko mapasmo ka unya ako mabuang kanay magatiman nimo. No, ang problema kung napasmo ka na buang ka unya wa joy nagatiman. Saon na lang gid na babe. Ayaw jud pagsugot ay. Napoy uban mo ingon nga na buang man babe pero sa gugma. Aw ba? Ano, always na ito ginayon, ang gugma makabuang jud babe. Munang di na lang yun magugma-gugma. Nanga na ito ng bisuhan na. Oo, oh, kana nga bisyo nga dili makatabang sa ato ah. Kana nga bisyo nga sakit ray hatag. Anyway mga babes, taas-taas ang atong oras karon nga mag-chismista. I assure you that. No, kaya unya sa unahan ang ato ang drama since nabantay mga technical glitches nga gito bang karon. So ato ang drama is sa Lunes pohon. No, pero unya natay mga pangutana kining mga bigating questions talaga. Kanang pang X-rated na mga pangutana nga kabalo jud ko kaya ninyong tubagon. Dere gid manggawas kung may pinagdadaanan ba tayo o wala. Anyway, kung may pinagdadaanan ka man dyan o wala, kung medyo stress ka sa buhay o maraming stressor sa buhay, o kahit yung mga nakapaligid sa iyo ay stressor na din. No, karang sometimes all you have to, all you need is a break. No, kanabit akong stop. Parang ganun. Yung stop, look, and listen. Mga ganyan, babe. Mas mayo kung mag-stop, look, and listen ka diha. Maghigop kag healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee Mix. Ayaw ka bala, babe. Kaya dili ka na kailangan mag... Siya tawag, ganit ka na mag-inject-inject. Para mo guwapa, mo hamis, mo manghimiso. Kaya nga itong Xanthone Gold Coffee Mix, aside sa doon na kinimangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, napag-ini siya collagen, and... Hindi ba ganit? Glutathione and collagen. Kaya siya mga babe, makatabang na siya aron nga. Manghimisong ta. Bisan pa mag-grabe na nga mga stress mabot sa itong kinabuhi. Ano mga problema na ito along the way. Higupan lang nato nagkape. Healthy nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa mga babe na ito diha nga gusto mag shout out, magpa-greet, kanang mag ano diha, kanang mag patimbaya sa mga mahal silang kinabuhi. I-text na mga babe sa 0969-333-0537. Usbon ko 0969-333-0537. Kaya ako na siyang basahan unya sa unahan. And sa mga babe na ito diha nga, of course, karoon pa naka-tune in, karoon pa naka-liso sa mga angayan nga liso unon. Kaya nga mga, ano diha ka na mga radio dial nga, karoon pa dyan na lansan sa XFM. Of course, mag-uban-uban, tagi ka na launa, ay medyo hantod ala stress sa hapon. O, ganyan makauban, karong adlawa. Medyo energetic tayo today. Parang unlike yesterday, very mabigat yung mga pinagdadaanan natin this past few days. Kasi yun nga, mabigat talaga yung dinadala ko ngayon. Yung dibdib ko. Ito, of course, ninyo makauban, walay lang ninyo hang babe ng bayan, ang amoy pa lang. Ulam na. Basta sabihan niyo lang ako kung anong klaseng ulam si Babe Sabrina. Kamu na bahala diha. Kung tagahan mag-chance na simhuton ko ninyo, unsa inyong gi-expect nga amoy ni Babe Sabrina yung amoy ng ulam. Ganon. I-text nyo nga sa akin. Kasi may mahaba tayong time ngayon na mag-chika-chika rata. So, ato anang isgutan. I-finalize na to na nga dapat may amoy na talaga ako. Amoy ulam. Makauban ninyo, babe Sabrina, mga babe, sa mga gusto magtanaw sa itong Facebook Live. Live na live din yung makita ka rin sa XFM Davao, Katropa Digital. O baka sa ito ang official socials ni Babe Sabrina. Pangitaan lang ang Babe Sabrina or ang Sabrina XFM Davao. Mayong hapon sa mga babe na ito nga nagpaminaw diri karon. Of course, itong mga sister stations nga nakahook up ning mga panahuna. Diri sa XFM Davao, mga nagpaminaw maayong hapon sa inyuhang tanan mga babe. Sa mga babes, na itong anaminaw diri karon sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, o sa XFM Mati, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. XFM Bukidnon, sa XFM Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM Zamboanga, also diri naminaw sa XFM San Frans, XFM Tacloban, XFM Cebu, o sa XFM Canlaon. Ayong hapon sa inyuhang tanan. Soon, e-ere na din tayo sa XFM Kinapawan City. And of course, ang atuang DJ Sexy Sassy diri sa XFM Davao, mag-migrate na sa Kinapawan. Anyway, would like to greet happy birthday pala atuang XFM family. Amo ang pinaka-sexy sa tanan. DJ Sexy Sassy, happy birthday. Gusto ko mag-ganta. Gusto ka ng ako dyan mismo ang mag-ganta. Pwede ra. Musugot ra ka, DJ Sexy Sassy. Ako ang magkanta sa imuha. Para sa imuhang ano, birthday ka ron. Happy birthday. Grabe yung reaction. Dili. Ayaw mo ako magkanta, ha? Go lang, go. Happy birthday to you. Guba akong kredibilidad. Happy birthday to you. Uy, grabe mong katawa. At least napalipay ta ka, DJ Sexy Sassy. Di ba? Nalipay ra ka? Uy, niya, ipadayon akong kanta. Huwag ka mag-alala. Ipadayon ako na akong kanta niya. Sige lang. Kala mo, ha? Hindi ka makakataka sa aking golden voice. Anyway, happy birthday, DJ Sexy Sassy. And enjoy your day. Bisag kabalugog ko nga kami imong kauban, so ma-enjoy jog ka sa'yo. Huwag sa tanan nag-celebrate sa ilahang birthday today, mga babe. I wish and pray ngayon hang i-celebrate ninyo hang adlong natawhan nga puno sa pagmahal, malipayo, na dunay peace of mind, healthy ang panglawas. Of course, inabagan ka na sa tuwang Yes to Health products. And pinaka-importante gid mga babe ha, katokong gingon ka ganina, dunay peace of mind, healthy ang panglawas, and malipayon gid ta. So para ma-achieve nato na siya, palibutan nato atong sarili sa mga tao nga makapalipay sa tuwa, dili na makapasakit sa tuwa. Ana lang ako sa yan mga babe. Anyway, atong oras sa 1:51 hapon. Sige, pag paabot mas ninyo mga greetings ni Habi kay para to ang basahon. O unya sa unahan kini ang ako ang nakagi-prepare diri nga pangutana para sa inyo ha mga babe. Ha. Gusto nako madunggan inyo hang tubag. Og dili na nako dugay-dugayon kay. Lahira ba ang X-rated nga oras no kay paspas kaayo sa maglibot no oras. So akong pangutana mga babe, nga dapat gyud tarungon ninyo og tubag ha. Eh kung di ninyo tarungon og tubag kay pangkusyon ako inyong mga bugan. Atong pangutana. Ang pangutana. So since wala man tayo drama unya mga babe, unya magdawat kog color para ania to ang pangutana. Pangutana babe. Unsa bay mas sakit? Ang gibyaan ka or ang giilisan ka? Aray ka. Kasakit. Oh, ansay mas sakit sa duha, ang gibyaan ka? Gibyaan ka ba? Gibyaan lang ka. Wala ka balon sa'yo rason. Oh! Well, question yourself. Nganong iniwan niya ako? Anong kulang sa'kin? Anong hindi ko pa nagawa? Bakit niya ako iniwan? Oh! Ingon anak nga mga drama, babe. Or dito ka sa gipulihan ka. Kanang wala ka gibiyaan pero gidugan. Aray ko. Sige, tumagaon niya ha, tumagaon niya. Ito ang pangutan na karong hapuna. Gusto na ako na hisgutan. Gusto na ako mabalaan kung unsa jud ang mga rason, no? Kasi klase magutag reason. Kay some of us, I know for sure some of us nakatry nga gibyaan. Ang uban pod nga naminaw karon, nakatry pod nga giilisan. Napoy uban nga naminaw karon nga sila mo'y namiya. Og napoy naminaw karon nga sila pod tong naay gidugang. Oh, sige ka na. Kana to lang isgutan unya mga babe, kung unsa inyo hang tubag ana. Unsa bay mas sakit? Ang gibyaan ka o ang gipulihan ka?
1: Easy.
0: Sige, malalaman natin ang sagot mamaya sa ating pagbabalik. At tangin ninyo ha, ito ang pagbalik. But before ko mag-play og kuan sa inyo mga babe, music na inyo hang kanang magsakit, good mo. mapanakit man daw ko nga DJ. So here's a song for you entitled Someday. Gusto ko sabayan nato ning tanan. Kanang magsakit jud ta. Diba to kining Someday na song mga babe? Ako aning i-dedicate sa mga babe nato karon nga kanang mga kanang mga babe nato karon nga naghahandom. Nga usa ka adlaw maka-feel sila og pagmahal. Nga sila ragyod. Kanang tao nga sila ragyod ang higugmaon. Kanang tao nga makita ilang worth. Ayan, here's a song for you entitled Someday by Nina Mubalik. Tataod-taod mga babe. Ready niyo mga tubag. Of course, ilang gihapon sa itong programang X-Rated.

0: X rated.
1: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
2: Kaklarek sana.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulong sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha ang mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sestapain.
17: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sestapain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
10: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check up. consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
0: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karwan lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa may mga bagong brief.
18: Oh,
0: naa may mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige. Pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
19: Exciting!
20: Gerald Vendo. Pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
21: Send money abroad quickly and easily with every...
0: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
22: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
19: Exciting!
23: X-rated sa XFM. This song is brought to you by Western Union.

0: That was How Do You Heal a Broken Heart?
1: X-rated.
0: Paano nga ba i-heal ang broken heart, babe? Paano kayo? Yan din yung iniisip ko. Yan din yung tanong ko sa sarili ko. Yeah, joke lang. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, makinig ka na dito sa programang X-Rated para sama-sama tayong pagdaanan yan. Mayong hapon sa mga babe na to diha. Nga karoon pa naka-tune in. Hello, kumusta man ka diha, babe? Kumusta man plastada ni mo diha? Naka-LL na ba ka? Ni LL na ba ka? Lingkod-lingkod, laray-laray, ligid-ligid, mga ingon anak klase nga LL. Laba-laba. Unsa pa ng LL nga imong gihimo diha karon, babe? Siguraduha lang yun. Maminaw. Listen. Look and listen. Diba ito, babe? Kung saan man yung ginahima diha karon? Padayo na. Well, naminaw sa programang X-Rated. Kala mo, ah. Oh, sa mga babe na tadi ha, gusto mag-paabot sila mga greetings and shoutouts. Yung mga request na mga songs, sa tuwa nang i-play din mga babe. Since I mentioned earlier na wala tayong drama. So, ang atong buhaton is tubago ninyo akong pangutana. O kung matubag ninyo, na amoy libre nga. Na amoy libre nga kiss. Bao, galagpok ba? Galagpok, gid kiss ko ba? Amo na nami nga kiss. Balaan nyo ano nami nga kiss? Kiss ka ilongga. Ko nila kay mas nami, gid bla ang laway kay ilongga, kay hindi mo gid malipatan. Bisan ano pa na matabo, madumduman mo gid na. Madumduman mo gid na iya. Ayan bito mga babe. May libreng kiss tayo dyan. Sa mga makatubag sa tuwang pangutana. Unsa ba niya masakit, babe? Sige daw, babe. Taba, kinagod ko ninyo ang mga pangutana. Itagan ko ka pangutana, ana, sa kuwa. Actually, ka ng one of the most controversial questions in this century. Ano ba yung mas masakit, babe? Kanang iniwan ka o ipinagpalit ka? Kasi yung iniwan ka agad. Iniwan ka bigla. So, magkakatanong ka sa sarili mo, you'll question yourself. What have I done? Ano bang nagawa ko? Anong ginawa kong mali? Para iwan ako, ano bang kulang sa akin? Yun, mapapatanong ka and magiging affected yung worth mo, yung self-worth mo. Kung dito punta mo sibog, tas akong giilisan ka, makapangutana po kag unsay na aniya nga wala ako. Anong ilisan mang yun ko? Unsay kaya niyang buhaton nga hindi ko mahimo? Mga ganon. Sige nga. Ano ba ang mas masakit, babe? Kung ikaw ang nasa sitwasyon, unsay masakit? Ang kanang gibiyaan ka or giilisan ka. Sige daw, be. Tawag daw mo, be. Or text mo sa tuwang text line. 0969-333-0537. Kung ipod mo gusto mo ito ba, pwede rapod mo mag comment, no? Sa inyohang mga greetings o inyohang request, mga shoutouts ninyo. Live po na makita ka rin, mga babe, ha? Sa tuwang Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Kung mga socials, pangitaan lang ko ninyo. Kung makitaan ko ninyo. Bitaw. Pangitaan ko ninyo ha, akong socials, Babe Sabrina, or ang atuang Facebook account. Pwede ninyo ma-add. Ang sitag na addable. Ano, pwede ma-add na kong account, Sabrina XFM Dava. Para friends tayo doon. Eh para daghan kong kuan ka ng tig-likes ako ang tig-hahas ako mga my day. Randy Bacomo, maayong hapon po sa Palawan, Puerto. Hello po. Ayan, hello sa imo diha, babe. Randy Bacomo. Ay, natay caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maayong hapon.
2: Maayong hapon, babe Sabrina.
0: Babe Fatima, kumusta diha?
2: Okay lang. Maon, may pag-dragon fruit.
0: Wow. Okay ra. Salamat kayo. May pa mo kay dragon fruit inyong gikaon ako kay dragon. Di ra ka malain kung dragon akong kaunon.
2: Eh, dragon gibugan nga nagkayo.
0: Ha, mubug. Ah, lahi man tayo ginabuga. Dragon to siya na iba ang binubuga.
2: Ako ang binubuga.
0: Ano?
2: Ako ang binubuga.
0: Sige, ay. Dago na to niyo, ay.
1: Easy.
0: Babe, Fatima, itong pangutana karon kay since wala man tayo drama, so dito sa ito ang mga pangutana. Question of the day, kay kanang gusto na ito naisgutan ni mga controversial.
2: Saan ang premium? Pinsa rin na?
0: Na, no, kiss. O, oh, lagpo ko pa, minawabla.
2: Ay, pangit mo na.
0: Ganun, ay, grabe naman siya sa pag... Dahil lang, mga ayaw pa ko, gano'n rin, mga ayaw pa... Mga ayaw pa ko, sponsor, patay sponsor. Sorry. Bitaw, babe, atong pang... Gusto lang kong makabalugod. Kaya lahi manggod taog mga kanang pananaw sa buhay. Lahi taog ka ng mga point of view. So para sa imo, unsa ba yung masakit kung ikaw ang nas, nakatry na baka ani nga either sa duha, biyaan, or ilisan?
2: Ano ka try na, oy?
0: O so asa may masakit sa duha? Kung imong timbangon, masakit ba ang biyaan ka or masakit ng ilisan ka?
2: Masakit din para sa kuwaan ka ng biyaan ka.
0: Oh, nga naman, nga sakit na biyaan ka.
2: Oh! Kasi nagmuhan na mo ang imuhan kinagub mo, nga makalip lang sa biya sa imuhan na walay dahilan.
0: Oo. Oh. Mo na'y
2: sakit.
0: Oh! Kanang, tapos ka nang naapagig ka sa peak ng grabe, jud kay ka in love, no? Kanang love yung kanin mo.
2: Sa imuhan partner ba? Tapos pagkauman, mayroon lang siya sa imuhan, mabiyak na siya.
0: Same lang mag-ihapon siguro kung...
2: Mora
0: gani, gihapon na mo, kanang giilisan ka. So feeling ko masakit ang giilisan ka kaysa sa gibiyaan ka, ana.
2: Masakit din ang biyaan ka.
0: Masakit, gidogid lagi ang biyaan. Non-negotiable talaga yung masakit yung iniwan ka. Nakatry na ka, ana, babe? Gibiyaan ka?
2: Oo, nakatry na ko, ana. Gibiyaan na.
0: Unsa daw ang rason nga gibiyaan daw ka?
2: Gibiyaan ko niya tungod kay nasa ilahing ginikog mo.
0: So, giilisan ka?
2: Giilisan ko niya o tao nga wala hinungdan.
0: Ya, ang sa may nahita mo.
2: Wala sa, wala yung rason na gibiyaan sa kalipta ko.
0: Tapos?
2: Tapos mo na to.
0: Mo na to? Abi na kog mo na ato isulod sa drama? Mo na dito bitaw gibiyaan kaniya. Gibiyaan kaniya nga walay rason so mo to para sa imuha ang masakit.
3: Pinawa.
2: Kaya niya kay. Pangon may katuhigan to. Upat.
0: 4 years tapos kalit lang kagibiyaan.
2: Oh, gibiyaan ko
0: na yan. Ah, nga ingana man mo. Ano na may tao nga mga ingunana, no? Dapat ka ng mga tao nga mga ingunana ka nang ihawon. Sugot ka na, babe.
2: Ano ako ko sa iya, ha? Wala naman po may communication. Eh.
0: Ah.
2: Ano ako ko, eh, naingginigog mo.
0: Kinsa ganito?
2: Si Ate Chris.
0: Sana all. Nya ka na si ito si Ate Grace, Ate Chris.
2: Ate Chris.
0: Si Ate Chris, kumusta man inyo ang relasyon karon?
2: Oh! Ay, okay ra kayo, Big Sabrina.
0: Di ka biyaan, ana.
2: Hindi mo na siya mabiya, kay kuan man. Nagkahinig mo ay man may sa usag-usag.
0: Ang dago na to. Ay, nako ka na mga ingunanin ng mga... Sige na, ay, sana all ka muna. Charis lang. Bitaw, no, wala gyoy ka ng taong dapat na maka-experience either of the two ka ng biyaan ka or ilisan ka. Wala gyoy dapat. Di ba, babe?
2: Wala
0: gyoy dapat. Dapat magminahalay lang gyoy ta.
2: Dapat magminahalay lang gyoy.
0: Mm-mm.
2: And yabot na gano'y tuwing kape.
0: Wow, sana all of a sudden. Yeah. Gawas na ko, babe. Gawas na ko, ay.
2: Naminaw ko ron. Naminaw ko XFM.
0: Wala ko diha.
2: Wala ko diha. Na.
0: Salamat ko. Wait, okay, Fatima, salamat sa imuhang tubag, imuhang greetings ug shout out karon.
2: Greet ako si Marvin, si Julius, si Madam D9, og si James, og si Aldrin, og si Dato Kali, og sa tanan na naminaw karon sa XFM, og sa ako ang palalag, naminaw po si Ate Chris.
0: Hindi na pwede malintan. Mga machup-chup dah yun.
2: Anyways, og I love you.
0: Dagang salamat, Fatima. Bay Fatima, niya ang ato ang kiss na pinalagbok. Alam, salamat kayo. Oh, ganito, pinalagpot. Salamat kayo, amping di kanuna. Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mama, chup-chup.
2: It's spicy.
0: Ito nga, inginanan ninyo ka na mga ungol-ungolin nyo nga. Babe, mayong hapon.
1: Yes, babe, isang magandang Babe Sabrina.
0: Nakaginawa pa ka diha?
1: Yes, of course.
0: Ana, jo dapat makaginawa kay ko makatilaw ka sa kong kiss nga pinalagpok di ka kaginawa.
1: Makaginawa gyapon ko baby, grabe mo.
0: Sorry. Gilamutak. Bitaw babe.
1: Una, babe.
0: Babe, kumusta babe Marvin?
1: Actually, okay naman, babe. Ikaw, babe, how about you, babe? Kumusta naman pagka, babe?
0: I'm good. I'm actually hurting right now. Sorry.
1: Wala lagi ng hurt.
0: Wala di, ay. Ay, Ate Kragani, no? Chismis sa putadre, no?
1: Mag-worry tayo ni babe.
0: May pa ka, babe. Na-worry ka na ako. Siya, wag yun.
1: Sige lang, kung wala siya nag... Kuhaan siya mo at naamang ko para mag-worry yung babe.
0: Kabalo na ko na. Loose-loose lang na, babe. Mojo na mga linyahan.
1: Balag, kuhaan, babe. Balag mo na ilang linya, babe. Basta nga ko, babe. Magpabilin niya po na, babe. Kung mama na ilang ginyong sa... Ngayon nga, loose-loose. Sige lang. Mag-loose-loose lang sila. Kung mama ilang, pero ako, okay na, babe.
0: Sure, di ha. Babe.
1: Okay na kasagaran nga mga linyada, babe. Pero naharap po na sila, babe. Naharap po na sila.
0: Magani mo na akong ganyan. Di na lang kita magpailad, ani. Pero bitaw, babe. Unsay mo hang tubag sa to ang pangutana ka ganina. Unsa ba'y masakit para ni mo? Sakit ba para ni mo nga biyaan ka? Or sakit para ni mo nga ilisan ka?
1: Para sa kuwa, babe, no. Sakit yun tong ilisan ka, babe.
0: Kanang nailaing tao nga muabot siyang kinabuhi, anak.
1: Ganang pan, babe, ganang lugay na bitaw mo nag-uban niya. Ilisan, nakagmag-uran niya, nakitaan.
0: Agay.
1: Wala yung pinakasakit, babe. Buhi pa lang gani ka, ilisan, nakagbago. Kamu pa gani.
0: So, dapat pabuton nga mawasa ka.
1: Hindi po sa inyo nga mawala, babe. Kano, huwag ka lang formal o ta nga, formal o ta nga pagka-kuan ba, pagka-bulag o pagka-iwala ninyong doa, bago ka niya ilisan, di. Kay, kamo pa gani, ilisan lang kang bago lang. Bago pa kayo nakita, isa ka-adlop lang eh, ilisan na ka, samtang ka mo, si pitong katuig nga na nag-uban. It's hurt.
0: It's hurt, ang lalim. Ang lalim na pinaguhugutan mo, babe. Parang may pinaguhugutan ka talaga. Katry na baka mag-iilisan ka?
1: Nakatry na ko na, babe.
0: Kapila.
1: Ati pa, babe.
0: Babe, saba kay mo mga manok, babe. Pantukon ko.
1: Mga fans club na pala, babe.
0: Gabi mo fans club. Gabi mo fans. Gabi mo fans club di ba? Grabe talaga. Saba ka, nihilom po sila, oh.
1: Gabi. Tingnan na yung manok, babe, nga. Padayang na.
0: Kapila naman dahi kagiilisan, babe.
1: Actually...
0: Ay, mong manok ang gatubag.
1: Actually, babe, sa mga katulo na siguro, babe.
0: Ah, nga naman ka, ilisanan po siguro. ikaw karon.
1: Di mo sayang ang inisan, babe. Di lang sila kabalo makontento, babe.
0: Lagi na, wala pag iniabot ang right nga person, no, nga gitagana ni Lord for you. Sige lang, laban lang kita. Padayon lang gihapon ta sa pagpangita. Actually, dili na siya kinahanglan pangitaon kusa iyang dadating. Pero matud pa gani sa Ginoo.
1: Amay na mo giingon, babe.
0: Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Alang nga naman magulat lang pagka grasya diha. Kasi ang kunay mo bugan karon.
1: Wala kang siwan tamad, babe. Magpaabot kong mahulog.
0: Kaya gani. So, ano, pamiga sad.
1: Ako wala sa kwan, babe. No, wala mo pa sa kaya ngong nga ng nagdali. Good, maabot na naman ang time. Good nga. Sige. Ang katong tao nga nagpasakit sa tuba, basing napay muabot nga more pagyod nga dili ta pasakitan, babe.
0: Pero unsa imong gihimo atong mga nibiya sa imuha? Nibalos ka?
1: Wala man, babe. Kaya mo naman yapon, babe. Kung mabalos ko, lain, bugay, lain na parang mabalos na, babe. Eh. Kung mo na gito itong, kung mo man gito itong nadawat nga kasakit, babe, sa tuwang kinabuhi nga ning abot, sa doon ito nga lang, po, dili lang kinanglan nga mabalos pa ta sa mga babae nga mabuhatan niya nga naon ato, babe. Dili naman na angay, babe.
0: Ayan, salamat ka, ayo. Grabe, lalim na pinaguhugutan mo dyan, babe Marvin, ha? Babe Marvin, salamat kay sa imong tubag sa tuwang pangutana. At least
1: thank
0: man lang
1: you,
0: na timbang-timbang na itong mga butang. Bitawin sa imong mga gusay, greet the high, mga shoutouts.
1: Shoutout na yun ako una-una ikaw, babe. May hapon na si mga, babe.
3: Dagang salamat.
1: Yeah, tapos kay Julius, kay Fatima, kay Miss G9, kay Iman, nga itong taga Leyte, kay James ng Samal, ugsa kay Julial, Tiki Ibadoy, hindi ako mangod, babe, na always mo naka-tune in. Oh, Hanara, babe.
0: Ayan, salamat kaayo, babe.
3: Dagan salamat.
0: Amping diha kanunay, o mwa-mwa chup-chup.
1: Exciting!
0: Grabe talaga ang mga, ano nila, mga, bitawag ni anak, anang night term, anak, mga agu, bitaw. Kanang di basta-basta ka mga agu. Ayan, maing hapon, Sir Richard. Grabe, si Richard Gomez, nagtanaw sa kuwa karo mo. Hi, babe, Sabrina, maayong hapon. Maing hapon, sabsay mo diha, babe, Richard Gomez. Di talaga ka basta-basta. Oh, na po na si Papa J. Hello, maayong hapon sa imo diha, babe Papa J. Sa mga babe na to diha, pwede mo magpabot sa inyong mga tubag sa tuang text line 0969-333-0537. Hello, babe, maayong hapon. Palihog ko, babe, shoutout ko ni J9 og Arvin og Fatima. O, oh, gingon man kay Richelle, mainit siya. Gihapon akong mahal, hangtod karon from Eman. Mau ba? Sigurado dyan ka na, Eman. Karungab, give me the,
4: Labanan natin ang tukso ng ibang...
0: Uy, dili man po siguro tukso. Lahi lang talaga si Richelle. Siya talaga ang pinakagwapa sa tanan. Mahal ka pa daw ni Eman, babe Rachel. Babe, mayong hapon ka nang giilisan ka, maunay sakit. Masakit ka daw lagi nang giilisan ka nang imo magong i-question ba kung unsay wala sa imuha nga nakita niya dito sa tao nga bago. Sige daw, bitanong doon natin yung mga comments sa tuang Facebook Live karon mga babe. Kaya gusto na ko mabalaan ha. Again, atong pangutana karong hapon na... Unsa ba yung mas sakit, babe, para nimo? Ang biyaan ka or ilisan ka? Gika ni babe. Jason

0: may hapon.
1: Double dip. Double
0: dip. Babe, may hapon.
2: May hapon.
0: Babe, ano sa itong pangalan?
2: Si J. Digamo eh.
0: Ano sa ito, babe? J. Digamo?
2: J. Digamo, Carmen Bohol.
0: Ah, sa may Carmen Bohol. Kumusta diri sa may Bohol, babe?
2: Ay, okay lang.
0: Okay, lagi hapon. Okay lang. Oh, nakapamino ka sa to ang pangutana, babe? Unsa ang imuhang tubag? Unsa ba'y mas sakit? Ang biyaan ka o ang ilisan ka?
2: Ay, wawarap ako ka na, babe. Kaya wapak katawa na, babe.
0: Ay, sana ul ko. Ayo. Waka na. Wadyo ka katry, ana, babe, na nabiyaan or nailisan?
2: Oh! Oh, gawin ko po gusto, eh. Gawin ko mo kayo yan.
0: Diha magluya ang tanan. Pila na imo edad, babe?
2: Ay, tiguan ako, babe. Ulit taong guwan ako, babe.
0: Nga, wadyog ka kauyab.
2: Wadyog ko niya. Ay. Hindi ko masadi. Hindi kayo ngon.
0: Hinay diskarte, babe. Hinay ang diskarte.
2: Hindi ka gano'n para gina. Bawal ko, babe. Hindi ka pangilong pa.
0: Ha? Unsa to, babe? Unsa to, babe?
2: Kasi siya nagamit nyo, pinot akong ilong, kaya kisbawal ko.
0: Ah, pinot yung mga ilong. Ano, diri, babe? Kaya kung kuanon. Wala akong ana-anaw ni mong ilong. I-massage-massage na ko yung mga ilong para matanggal na ng pinot. Pitaw, babe, so di naman ka makatubag, no? Kung sakit bang gibyaan or sakit bang ilisan, basig na kayo mga gusto i-greet diha karon.
2: Aba lang, gusto na kumakadaw si Mupi sa cellphone.
0: Aba, di ba sa basta? Ngayon sa muna, babe, sa may feeling na nadunggan ko ni mo sa cellphone o nadunggan ko ni mo sa radyo, same lang ba?
2: Marag, mamaura man?
0: Mamaura. Mamaura. Pero asa ka mas ganahan maminaw?
2: Sa Garas Carmen, pwede ka ma-request?
0: Oh, sige, babe, sa may request.
2: Kuan.
0: Sige, ugma ta mahuman ani babe.
2: Nothing to lose lang. Nothing to lose.
0: Tarongag pronoun.
2: Nothing to lose.
0: Tarongag lagi pronoun.
2: Nothing to lose.
0: Nothing to lose, ha? Nothing to lose. Sige, ang itawa na tanong na. Hey, nga na magiging nasa ko ang huna-huna. Uy. Okay, Michael learns to rock. Tama ba?
2: Ah.
0: Ay, wow man ka na ko. Ay, kawaw na ako, babe. Ako lang ni Babe Sabrina ron. Pero beto, babe. Sige, babe. Ito nang i-play.
2: Karo pa ko katawag ni Hugod.
0: Ah, gani. Karo pa po ko nakadawat si mong tawag, babe.
2: Oh, parang mauaw pag-ihapon ko.
0: Mauaw pag-ihapon. Sige lang, sunod, ana, baga na kagnaong, babe. Bitaw, babe. Salamat kayo sa pagtawag, babe, ha. Kay magbasa taoga at uban pa nga mga tubag. Amping-amping, di kanunay, kaya wala si babe Abrina. Abrina. Zabrina. Ikataw, ikaw yung marang matukar. Para ampingan ka diya, babe. Mama, chup-chup. Babe, di ay nagdipog kakabalo mo ago, babe. Gipalong niya. Nunsa na. Ay, nako. Kadaghana po din yung mga nagpaabot o text dari, oy. Nagalibog na yung kudari. Ako talaga yung nalilibog na po ng mga pang-oras na ito. Babe Miriam, ilustrisimo, ang pinakasakit jud the DJ Babe is ang pinagpalit ka. You know why? Nagtuo ni mog ikaw ra jud ang iyang gigugma og ikaw rang iyang gikalipay. Di ay to, ikaw ra gibuang agay aray ka. Napadiri. Di na ko makita layo kayo akong sinabi. Oh, ikaw ra gibuang agay. Good afternoon, pretty babe. Pa-shout out sa tanang masisipag ng mga driver diri sa may Bughom Wild Ball, Cebu. Labi na sa mga tricycle driver, habal-habal driver, e-bike driver, sa tanang na lang ng mga driver buntag man o gabi.

tawa. Greet na lang po sa tanang Team Team Family, Illustrissimo Family. Request po ako ng song, The Day You Said Goodnight. Oh. Sige, since ang kining Michael Learns to Rock, magod ka tong Nothing to Lose, sige, ito ni Siang Ian. Sa ako manin ato pag-play ka. Nalimu ka. Parang na-play ko ata itong ano, yung The Day You Said Goodnight ng Hale. Nga nung nag-putbuot man ni siya o tingog diri ang tuang Ayan, Richard Gomez, hi babe, pa-shoutout midriya sa my Highway 23 gas station po from Surigao del Sur, babe. Ah, exciting. Dapat manawag ni sila kay gusto ko makadungog sa ago sa mga taga ano Highway 23 gas station. Gusto ko makadungog silang No, kanang mga ano, kanang mga tingog ang akong gusto madunggan. Ano, dili lagi na ako makita ang ubang ano diri greetings. Daghan ko kaayo. Actually, natay 17. Magandang araw. Magandang araw, babe. Kumusta ka? Ay, okay lang ka. Ayoko diri ka. Kumusta ka din?

0: makita ay daghan kaayo og message pero dili na ko siya ma ano mabulikat. Daghan og mga greetings. Di lang siya makita. Babe, Rock sa Mandela Peña. Good afternoon, DJ Zab. Always listening your program, X-Rated. And ingon man kay babe, Mama Sipina Tinambunan. Good afternoon, katropang idol Sabrina from Aglayan, Malaybalay City. Happy Friday and God bless from Tinambunan family. Ayan, salamat kaayo. Uncle Dars, shout out ma watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, sa mga taga Surigao del Sur, mayong hapon sa inyo ang tanan. Ingon man kay babe, Pitpit Digal. Good afternoon. And babe, Jam Rojas, pa-shout out DJ Zab watching live from Alcantara, Cebu. Salamat sa inyo ang tanan, no? Dali sa may Alcantara, Cebu. Weather code request, I'd rather leave while I'm in love. Ano na nga mga kanta kay Mano Jud ko? Ano ka nang ma-hurt Jud ko? May ganun ba? Sige, itatanong ko yan next time ha. Would you leave the relationship even if you're still in love? Ha? Huh? Pwede ba yan? Kaya ba yan? Kaya ba nating iwan ng isang relasyon kahit puno pa ng pagmamahal? At ano kaya ang mga reasons, no? Why na kailangan nating iwan ang ganyang relasyon kahit naman na mahal pa natin yung tao. Sige nga, ating i-play na tanoon niya. Sige, ay magkabala ka. Babe! Sanggala ka, hello! Ayan, maayong hapon sa imuhad. Sige, maula na tayo igong oras. Alas 2:48 na sa hapon, mga babe. Na since naghantag mga requested songs and ayaw mo kabala ka ha, kaya naagi hapon tayo drama sa sunod simana, mga babe. Adlong Lunes, magkita-kita, gihapon ta. Uban-uban, gihapon ta sa programang X-Rated. Gikan alauna e medya, hantod alas 3 sa hapon. So since napamantay daghang requested songs, ato ang i-play para sa inyo ha, mga babe. Pero ang pangutana nato kung unsa ba'y masakit, ang biyaan ka or ang ilisan ka? Siguro, pariharan ang sakit. Wala tayo mapili, ana. Eh siguro kung naamo sa long-term relationship niya, kalit ka nga biyaan, maka-question magod ka sa imo ang sarili, anong biyaan ka? Maybe, napagod na siya? O siguro, ano na, kanang too familiar na ang usag-usa? Siguro muna ang mga reasons, possible reasons, kanong mubiya siya kalit nga naamo sa dugay nga relationship. Whereas kung dito pug ka sa giilisan ka, modyo na siya ang mas painful, no? Kasi nga, atong gibiyaan ka, basig mahilot pa to gamay? Kung kana lang ang mga rason. Pero kung diri ka sa giilisan, dyan ka, wala na talaga tayo magagawa dyan, baby. Kasi may bago na, iniwan ka na kasi may bago na. Pinili niya na yung bago niya. Anyway, bisag asa ana sa duha, parehas na siya sakit, babe. O parehas na siya nga dili unta, no? Hinaot nga dili unta ma-feel, mabati sa usa ka tao. Alas 2:49 sa hapon. Again, wala na igong oras, mga babe. At asa nang i-play ang mga requested song. Actually, naka-line up inyo ang mga requested songs, mga babe. So, atangi lang ninyo ang inyo ha, na pinapaabon. Bago ko mag finally say bye-bye, enjoy nyo hang Friday, ha? The rest of your day, enjoy, mga babe. Kung asa man mo unya, amping-amping kay wala ko para ampingan mo. Salamat once again sa tanang nakigduyog, nakiguban sa tuwang programa karon. Next week, ulit. Same time, same station gihapon. Amping diya kanunan, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. And before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Nothing to Lose by MLTR. Amping Babe, love you, bye-bye. Mwah.
1: Asa na pod kagikan?
2: Agawa sa dula. Unsa man ta oy?
1: Aw, abi na kog asa ka. Oh, unsa man nitra?
2: Paliti ko be.
1: Palitan ti ka?
2: Oo.
1: Unsa man pod?
2: Juicy burrit.
1: Oy, apo. Dili magbinogo ha? Dili man tawon na juicy prue.
2: Taday na. Sige daw, be.
1: Alangan on siya pa. Bagulgam. Misses.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dor, sa kamaestra.
6: Magka-ulcer po.
5: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Naani ba to?
12: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper...
1: Sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom mo premium D3, ragi na nakapalagsik takog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunsyon, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagpuswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy par! Pakurati magudang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.
1: Exciting!
16: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Oameni. XFM Tagum.
1: Exciting.
2: Oi, kinsa man yung sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka. Kudris Mercado. Ano man?
3: Mga motor. Kiparter.
2: Nikin siya.
3: Alangan kita pa. Si Lula.
2: Okay. Daan ko palagi. Okay.
1: Exciting!
0: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Settled Basko. Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagkayuti ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
0: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen o sa Kasal Sclair Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
12: Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
13: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
16: Oy, wake up! Dapat pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
17: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
16: Kung pobre,
17: kurit kung halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
16: Unya, kung pobre,
17: gawatan.
16: Kung ang pobre, eh. Magsakit ang ulo.
17: Ingon dayo na nilagnapas mo.
16: Ha? Unya, kung adunahan?
17: Ang tawag ana, migraine.

0: Approval, exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
0: Exciting!

0: Exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko, kahay pagyod, matabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Zaton Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Zaton Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa pat
1: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasit
1: Turbo. Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, Ñuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na-namo ning ang Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So, kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Ah, kan ako bungot ito'y exciting!
16: Exciting!
17: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!

0: sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilag na pasmo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Ini ka banding, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santum Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santum Plus Coffee Mix.
4: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhol buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako itry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
2: Exciting.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.